Eku le o. Eku ojo meje esiku ojo meta. Eku atigba digba. Eku ogboro bi owo ta so. Mo kiyin ni jota wusi. Mo kiyin ni jota wuse. Kwa mojuba wa. La gelu le ngbo 96.7. Agbala oba amurita la adebayo akande eme faru. Ekeni fungbogbo le badan. Agba mofin agba sowo. Ele yinju anu. Ele dumare o. Bi o ba si Olorun ti o ba si baba yi. Olorun lo mo bi ta ba tolu. Olorun adu agbe oga o. Eledumare baba. Loko awon alase to ni kan ni yi. Eledumare oba oke. Loko giwa agba patapata. Are Tunde Omolawu.

everybody of Texas. Dr. Baxter. Olufemi Olayiwola. Omo won ni ile oloso simuki. Alaji Siraji ri ayin de omo lawo ni. Shin baba mi. Gaji ile afonka oloye side Akitunde. Omo ni ani oku se nde atuluana. Alaji Ambali Aziz. Alagba Folabida Ibrahim Oki. Baba mi John Ajibola Oluwole. Omo won le ladun ni le Ibadan. Emi omo Ogun Sanya. Oju kan ki tinale oju oni ti yin. Ese o. Pati leyin wa ni ojumo. Ese ta duro ti wa. Alagba bro jaye baba lamoki. O wa ni Facebook pelu mi. Awon nkan kan sele nu aye to fi je pe amo wo pe amo wa be ma mi olubo mi oluwole ku ojo meje esiku je meta e ti sise ti feyinti gbogbo nti npe logun aisan ko ni je pin tin inoru le sise e ni je se ni dubule be ba lo gbo odun ke mo sare gba kankan.

0: Olorun ja mi o se
1: ku. Abọ mi, abọ mi. Omo ya Olorun fe ti ko ni baba mi gberu mi o baba. Ba mi gberu mi dori.
0: Olorun se.
1: Abọ mi dori.
0: Olorun se.
1: Omo ya
0: si pepe itun
1: be ni.
0: Mo ni Olorun se. Awon loyun. Awon si bi. Pelu dunu atalafia ara. Ọmọ náà sì jẹ obìnrin. Wọ́n ló jẹ obìnrin tínú àwọn tó gá. Ayọ̀ àwọn sì kún. Wọ́n ní kò pẹ́ kò jìnà. Ní ọkọ̀ àwọn tó ọmọ àwọn ò kọjá bí ọmọ ọdún kan àti bí oṣù mẹ́ta.
1: Lọ́kọ̀
0: àwọn tó
1: ó ti fẹsẹ̀
0: lé. Ló bá tún ṣe mí. Ṣẹ́mi tó tún ṣe mí yẹn. Àwọn tó bí náà ní lọ́rùn ṣùgbọ́n àwọn wá bíyàn wá jẹ́ ìbejì. Wá wò pé ọmọ Ọlọ́run wá ṣe ń báyìí. Wọ́n ní méjèèjì ọ̀rẹ́ táwọn wá bí wọ́n á padà jẹ́ ọkùnrin. Wọ́n ló wá jẹ́ ìdùnnú àti ayọ̀ fún ọkọ àwọn pé nígbà wo obìnrin jọ tó ọ̀bí jẹ́ ń jọ ní ẹgbẹ́ ọkàn lóbi tó jó bí. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn padà wà ní ìsìn ọpọ́lọpẹ́ ọlọ́run àtàwọn kankan táwọn lò pé àwọn abíbejì wá jókòó méjèèjì. Wọ́n ní ijó tí àwọn abíbejì yẹn ní ọjọ́ àkọ́kọ́ táwọn mọ̀láyé pé ọkọ̀ àwọn mutí. Wọ́n nígbà tí àwọn bí àkọ́bí wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ àwọn kò sí ní tó jọ pé àwọn àbọ̀tí lọ́wọ́ rẹ̀ rí àbí. Wọ́n lè wá wò pé àbí ìbejì ọ̀gbẹ́ni
1: àpẹ́tàn
0: táwọn bá gbọ́ ọtí wájú ọkọ̀ àwọn pé. Wọ́n ní ìwòsàn sì máa ń wọkọ̀ àwọn nílé ìjọsìn ni pé ẹni yóò lè mú nǹkan. Wọ́n nígbà aṣọ ìtura ni pé àbúrò bóyá kí ló dé. Ẹ rọra o pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ yí o. Bó ṣe di pé àwọn ṣe kó mọ̀ tán. Àwọn bá rí i pé kìí ṣe pé ayọ̀ ọjọ́ náà nìkan ni ọkọ̀ àwọn bí wọ́n bá rí i pé yóò lọ yóò dé. Yóò mutí. Bá wò pé kí leléyìí. Wọ́n làwọn àpèṣẹ́ àwọn àmọ́ bá.
1: Baálé àwọn ìjà ni.
0: Ọkùnrin ìjà ni. Táwọn ò bá lọ́wọ́ ẹ̀ lánàá táwọn ò bá ń jẹta. Wọ́n làwọn wá ń wò pé àwọn sàmọ̀ sọ̀rọ̀ pé kí ló mú ẹ ganá kí ló ń ṣe ganá. Àwọn sàmọ̀ wò pé ọtí bá wo. Bàbá ò mú tí. Mẹ́ẹ̀dọ̀ nìyí bí ìwọ ló ń ta lọ. Wọ́n ní àwọn ṣọ̀rọ̀ ara àwọn ní ọ̀rọ̀ ọ̀nà ilé àwọn nìkan. Wọ́n ní ká tó wò ká tó rí. Ọkùnrin bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ra ọtí wálé.
1: Ó ń kọ sínú fíríjì.
0: Wọ́n ní bí àti àwọ̀. No. Ta tó ti ń lọ mú náà ni kò ti máa mú. Òpó tún a máa rọ tiwa sínú ilé láti wá máa mú. No. Mi ò lè tolerate irú rere. That is nonsense. Ṣé n tán ọmọ gbòjú bá lọ́wọ́ ẹni pé òun mu tí for what? Wọ́n níbi táwọn ti wá lọ fẹjú ẹ̀sùn bàbá àti ẹ̀ rẹ̀. Infact wọn níjọ táwọn lọ sọ fún dádì pé dádì ń tí àwọn mọ̀rí ẹ mọ̀ gbà wọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n nígbà ṣe kọ́kọ́ sọ yẹn pé dádì. Mo fẹ́ bèrè kwẹ́sẹ̀ kan lọ́wọ́ sà. Béèrè but kí ló ṣe tọ́jú ẹ̀ yìí kọ́ rẹ̀ lọ báyìí. Dádì wà tọ́kọ ẹja dádì àjà ẹ̀ but mo fẹ́ bí kí ló dé ojú ẹ̀ yóò.
1: Ìfàní múrọ̀
0: dádì náà tuntun fún wọn ni ẹsẹ̀ ó sì lẹ́ẹ̀já dádì àjà. Dádì mo fẹ́ bèrè kọ́ṣẹ́ kan wọ́n yà bèrè. Dádì ṣe é mu sí rí.
1: Bàbá bá tàka.
0: Ọlọ́mọ jẹ́ kí n rí.
1: Ọ tàka sórí.
0: mi fi owo mi kan bayi ki fi kenu mi ri dadi emi se ba paro be ni mi o fi owo mi
1: ka don do e
0: kan ki ma fi kan ori ahan mi ri mi dara fun yan ri ya what do you mean by that gbo gba ta mo se na wonu le sori ka ro tiri ni ti awon ore mi ti ma wa ni ba fe mu ti awon ni mo oni mo mo le to mu ti mi mu dadi dadi ayo mo mu ti mi o gbo n to so dadi ayo mu ti
1: won tu won tu te mera wa le on ko sinu fridge
0: mami e wa gboro yi oni ya oko awon de wa kitchen wa dana
2: oko ya o wa tun tele
0: ah e da de wo nti mo nse yi e ma je kojo na mo nbo oni gba ti mami won gba ta si de ni ta nko to te ba lati mami so pe nti mo nse yi o le mo se fọgbọn se yi lo ma wo television pa lo la fin ba bo ko awon soro
2: ki mo ro mi si wo iyawo
0: ni ngba ti mama mi wa de pe wa goya gbon ti
1: to so le kan yen
0: n to so won ya tun so
1: won ya to ro so
2: imoro mi
0: mummy baba yo mu ti eh nse gini
1: jesus
0: imu ti ah
1: Imagine.
0: Oba n bi titi mu abibo
1: o tun ti fe ma ra wa le gan
0: o mu ti o ta ti o kon tin mi to kon baso ti o gbo bo nisi o ti tu ara wa ya se ara wa ni e fun bedi olohun ni jari ira won ni bi baba oko awon se hero ni worry
2: Suru
0: lo lo ngogo Won na ba oko amun ma ko ya ba lo ja ah jari ra o o isa
2: aya dere la dere oko
0: Won ni bo se di pe arabirin ba ti e lori Won na so pe to ba de in to fi sun yo wa so
1: Won
0: ni to ntenu e awon lo nta won Won ni gba ta won dele. Awon so fun pe odo awon bi eni mo tin bo mo ti lo report e. Oluwa so gbo lo ke fun wi pe ah short ni mo de mu.
2: Lara se tanju ebi
0: o. Mo ya mi sun si kini ti e ke pelu se mi ah.
2: Aya re la de le
0: o. Ni oko awon lo ba won obi e. Won si jo yanju e laarin ara won jo so. Won ni ti oko awon ra wale won ko nu moto pada o da pada ko mu manu le
2: sama sara
0: ko
2: se
0: gbon ko pada fo ti ile imu ti re lo
2: aya re re ma de de oko
0: won ti to ntenu e aba ko awon jo kan pe baba lagboja bi je to ngbe ni sin ku ti awon lorun gbo kini kan ni abarapa ti gbogbo aye o okun tare nikan o
1: kan ni o
0: tori gba ti nkan o se o e ma gba won yoruba ti arabirin pe foko re abarapa ti gbogbo aye okun tare nikan tori gba ti nkan ba se o
1: ba rodu o
0: ko kan mi jeje mi ni mo nlo o in to ba si se o o wa e o ni o
1: oyo o wa o
0: arabirin je bi ti so fun mi won ni nta won so foko awon jo na re loko an ba gbaran je pe ko si nti o se iwo ni nkan o se nko ni se mi sugbon mo ya mo ko bara a mo lapejuwe o ko wa si jo kan ni isin to fi ri mo o ba ti bi se de bayi
1: abun kan sara
0: da
2: aya to ko ma ja
0: Oni bo se di pe awon nba igbesi aye awon lori. Oni Mr. Olupo. Oni oko awon ba de bi wipe eyin to ba tan ba fe jo ni ajosepo e ma gbo o ti ma fe jo ni ajosepo
3: ma fe sere ijanterete
0: wi pe awon odo ti o mo wa tin ti won mu akoko na ko ni ti awon lorun ni awon so pe na di beji ti da fe se ma mu ti e jo nturi olo awon odo won yi o
3: e ba nlara o
0: ti mi lorun and I be not my worry. Awon fisi yare kaluku mu yara ti pe won ni avoid pelu otito mu yi oni gboya mo gbo o oni kupe ju bi ba lo bi odun kan kan do kabo po odun meji lo lo di pe oko awon o le ba won se re daada mo we ma ti wole laarin iseju kan na won ti jade pada ti o won lawon wa ti e wa awon o ri igbesi aye ti n gbe bi igbesi aye kan to ti e wa ni tumo kankan mo won ni awon so fa won obi ta won na won bi awon ni adua nikan na ni o ma gba fun won la adua ni la won gba won lo wa di jokan arakunrin ja o lo bi ise lo bi ise ti won lo bi ise on di bi ago won ni lo ti ma si jade won ni oko awon nikan yen lowo nitori ko mu ibi to sere ko lo ago mefa yo ti de ba da ago meje la won ba ri won o da ago mejo awon ori won o da ago mesa awon ori won ha an ero ba ni soro won switch off ha nbo la won odoro igba o da ago mewa ako bi awon ayo atamo beji won ti lo ri sun ti won sitting room la won joku si tawon ti ro pe yo kanlekun to ntenu e lagun mokan lalu ibe lorun ti ra awon lo lori aga 3 star tawon joku si oni bi ntun ra awon lo la won ji si ni 10 minutes to 1 lama wo pe abarakunrin ti
3: awo ti won ya ni
0: abo ti wole ngba to pe an sun ni anba bon se ji ikalokunrin yo ngba to si wa wole bi yo de ji an wole
3: lori aga
0: lama lo si bedroom e bo yeke hey oni bi tan se awo ni pe eh unla ti to wa n tawon ti wa ji yen awon o se si di bayi to fi di pe le mo ke le mo si ase bi ta kunrin tin ti bi sebo won ti pan won ti mu bi ese ma mu won ti bo senu moto
3: a bi ese olodumo
0: won gbe lo le iwosan oto ni phone lo to ni battery de na gba won se tojo ni ko tun si number awon nurse ti won gba arakunrin lale ejo na ti won gba won wole ni won ri pe awon phone won ti e ko wa kini kankan eni to gba won lo gbe won ti le iwosan atawon olubakedun won ni gba ti le mo na pe e ya charge phone ku kure si lata tere ina lo ti de ya charge phone yi ka fi mo bi ti enter ba pe gbogbo asiko ti won so ya lekunrin ye laju o atomo yin atomo mi kankan oni si anu
3: ami o
0: amo ju to won mari
2: olofo poshara ame poshara olofo
0: oni bo se di pe ago mefa lu bayi la ba gbe ago pe to arakunrin la ko bi baba ro na la ko bi baba to na aba ko won pe kan nu awon egbon re ko won mo si da ja awon baba yi pe won mo roko won latale ana won mo pe apodun ta lohun wa pe ni ba lohun pe to di chuso of yi ibi ta won ti ro awon fowo kan mura fun won ko bi awon pe yo lo lewe ba gu oko awon se wole re hello ejo oko yin won la se won won ba da ko lewo se won da ko adugbo won ni ma se lo ma se ma gu awon mo agu awon la ba pe babo ko an ko to won pa ni sin o ibi ti wala ile ngan ti wa bere re e ma gbo o
3: baba biji
0: won pe an ni sin pe baba biji accident o lale ana o won ni bi ti awon ti drop ago ile wo san ba ni se pe o awon lo o tan ba ti de awon pe yin o tan baba bo won la won de lewo san la bo ko awon ko laju o ko deni kankan mo ha la ba bu ekun gba an gba madam e ma sun ko ya ma wori ma won fun ba won ma to pick pin mo won ma to wa o ke ma wori won ni ale ejo na gangan loko awon to laju aye bayi
3: kabiyesi olodumare
0: won loko awon laju aye tan na ni ha oko awon laju aye ni o ese mejeji lo ti da won loko awon jana momo to lenu ni eni gba won na wa ndu o bọ́n se kò mọ̀ rí o àwọn kò mọ̀ o èyí ibi iṣẹ́ àwọn ò lè lọ
3: kábíyèsí
0: àwọn ò lè lọ àwọn ń gbé mí àwọn ń gbé tọ́ fún odidi oṣù méje
3: kábíyèsí olódùmarè
0: àwọn lọ sẹ pé ọpẹlọpẹ pé Olorun saanu awon ibi ta won ti sise ile ise ijoba ni awon si eni lo ni muso eni emu kikan eni to je oga agba bi ise yen o je ore baba awon tori na an la lo ki ba pe to se sa won re ko gba won ma wori emi re wa lo fi se ma lo suwa kini kan ni mission pe joketa ohun wa
3: office
0: titi to fi di paakunrin fẹsẹ mejeji to da o fi pada rin o na ngbo ise to na nse ise ijoba to ko awon na nse awon ba lo won sanwo osu re opolopo obi awon ibi toro kan ti wa sele re ninu oro ngangan won ni ya ọkọ awon asogbono nkan fun awon wi pe nigba ti won di ṣaaje ọkọ awon tan ni o pe awon arabinrin gan o daju o mummy kini ni mo ṣe ọkọ ọrẹ o wale alẹ lo ti yẹ ko pe awon o ẹ ṣe a n pa awon jọkeji mummy but ẹntì pé bade o pẹ ta riru eri ago mefa o ti wole oko awon oja ago mefa lo alaji tajude oyo mo yi wole okay yo
3: alaja
0: o ma fọ kọlaja bi bun si oju oni ti yin
3: lagbara olodumare alaji jalaruru
0: kini blame awon lori oro gangan eh o ba lo lebi o lebi na nu sugbo se dada mummy se ale na ni ma ti wa pe yin pe oko mi o ti wole ebi na ni bo mu se pe wa se ko yin sinu pa ya igba teyin na gbo si yen igba mi o pa won obi mi na to fi di pe gba ti mo gbo pe n to se re si lebi na to ko so awon obi mi pe n to se le si re o lajo wa ni mi da mummy won la kan fun kun mejeji bayi awon de be ya ko awon
3: mi da e mo binu
0: e ma binu mo do mori de ko mara lenu ejo awon folon be yen ma binu ku la de de ma wori ma wori o ti se ti e mummy mo se temi ibo mo ile ye igba na lati gba yi eh ko jo be yan ba fi mu kiyan abi kan ni ya ko awon mo nse sa won won ni oko awon o wa tori n to sele si won e ma wa gbo oko awon o tori n to wa sele si won yen oko awon o wa fo sile won ni ngba ta ra oko awon ya tan daada ti fese mejeji rin tan abade ki won lo bi se awon baba awon ti ma fi ora se tu to ma mu
3: alafiyin ja abi ye ki an fi
0: so won lawon balapo won
3: se ye ki an ma fi so
0: won ni ba se an ba lowo yan so pe balagbaja pelu n toju e ri pelu n to la koja
3: upgrade ni
0: ha
3: upgrade ni
0: mo mu kini ma wa so fun pe iku kan
3: ni peda
0: ni peda
3: ma sio
0: won le iba ti oko awon accident yen ijoba wo oko awon loku ti lo le ijosin
3: tabi si
0: bi ba si ti wu lo awon ma won ma won
3: a si Sunday school ni to
0: awon ma awon lo nta won awon de awon ba won le
3: won na ma si Sunday school ni to
0: ala gba sami yo ale kalawa muki
3: le se jare
0: adeta yo Isaac muki
3: muki
0: ya mi olubomi oluwole e seun
3: iye mi nle o
0: won ni ba won se won ni bi awon se ko mo gbe si aye ta won rin won na won mo ti pe ah njo wa ara mi ko ni mo fi fa
3: nkan bayi
0: ajaga bayi o mo kunrin to re wa lana to dun ri won tori pe leyin accident oko awon ehin bien ba rin lo e ti mo pe
3: kan ti rodun
0: se mo pe ki to la kini kan ko mo ku paya ti ba se pe e ba e ti pe to ko awon ba nlo ba ti ri pe
3: so mo
0: bi ehin kan kan ti se so ko rin lese ri
3: olupo nigba mi ki moto ba to ba accident aksofe egbe kan le tijo tabi keraki
0: oda se ko lo amo yo ko
3: wa ya pane bita ki an ba se
0: o agomejire
3: je bi jala yoro
0: le amo agomejire
3: ayan pane
0: woni bo se wa di pe
3: masio
0: awon manager re woni to ntenu e awon la won lo boko awon yara awon la won ro ma se ti won ni gba ti o ba fi pon dide ohun ti e ah won na won ope iwo olohun ebi mo se kono so mo kunrin yo
3: eran lo loko a
0: ki ti mo ki ji mo ba ti e lo
3: kabiyesi olodumare
0: mo fawo mo fe raja na ba gbese aye awon lo awon ba lo where they were woni gbo ya woni ma won wa pe awon jo kan pe lapoja wa awon la le kan o awon fun o
3: abiyesi olodumare
0: wo gege bi ako bi awon ile igba lori ko won ni kan si poko awon ga kale pe baba lagbaja ile ire o
3: mami fun wa nile
0: o mami lo fun mi o to ina ja jo pa opo ka jo ko o ya ba ba bi bukata ile koko ba ti de le bo yo le fi oti ile awon solo kan ara awon ni o won ni awon tu oko awon awon tu awon ba awon ro ni titi won lo ko awon se gba sa won lenu won na koko ja awon won lo wo ara won la han fi ja 500 blocks ori le yen
3: kabisi
0: awon so foko awon won ni gbo yo oko awon na ja 1000 blocks e mo e gboro yi o owo ara awon la won fi ja 5 the first block ta ko ja sori le yen owo ara awon la won fi ja bo leyin igba na ko awon wa ja 1000 blocks sori le yen awon si bere bo se di pe le lo re wele wele ile lo won ni igba ti ile ide limited won ni 4 bedroom na la won ko ni ko pe eyin amani ni se lodo ede yi eyin ta won ni ara tan ba de ba won wa anu ni ara ti e na ta won yo mo gbe
2: se tonju e bi oko
0: kere kere ile ide limited
2: ayare lodo ede
0: wi la ni bi odun me ta won fi jo un se na ni o fi wo limited to wo yen won se so pe mi sulu poko se ni kankan to ko ri o ma mu ti tinu eyan o dun won ni bi se n ba won ba se jo n pa opo se le yen lo na ni se to mu ti re lo to fi wa di pe nkan kan wa se oko e mo gbo o won ni aisan kan lo kan sa dede lo soko awon won ni sugbon iba le bere
2: lojo to ko ba roju
0: won ni bo se di pe oko awon lo le wo san re
2: aya re lo dede o
0: le wo san ni won ti detect pe ah se ki je pe won fokunrin ni nkan je
3: kabisi olodumare
0: ah madam awon se sugbo test awon se sugbo awon o awon eya ara kan bi nti result ti nfa won e yo da na e tun se test ile wa o da na e tun se ile wa won ni bi ta won ti ko mo re won ko mo won ni ijo ti oko awon gba promotion to na den jo mo pe ni oga o kawe o regidi lo ka o oga na ni ko gare won se o sugbon ti o di oga pe ele secretary mi le won ni ijo na ni oko awon dake ni ile iwosan to wa

0: ma lagbara ma lela oni bo se di pe awon wo pe ah awon sa wa awon o ti e opolo awon o ti e wa awon pe to je nebo awon ina ti ti awon o
1: eh
0: abi se ti lo
1: ina ni ju
0: awon ni won de ni wa gbe awon ko lewo san akoko ti oko awon iba gbadun ise asiko ti iba gbadun asiko ti iba gba oko bogini asiko ti won o ma kanle ko office pe oga an fe ri yan oga won ni won fun yin envelope tadari je en to fa aro ojo kawe to da oni bo se di para arakunrin awon o da fa le re o mo pe awon dele be la won tin pe awon to ye ka won pe mo ni awon baba ti arakunrin o se gbo ba so fun pe pastor o pe won yo lo ba won
2: mo le ni to de na de mi ki je
0: te fi ku laye ni mo sare omo o
2: baba to de asore yo yi se bi won
0: lo mo be o mo be o mo fi akoko ibi o

0: Hello.
1: Olupo.
0: Sir.
2: Baba.
1: Ekweto.
0: Yes, sir.
2: Afere, sir.
1: Baba Jesa.
2: Uju ni ti o.
1: Ekweto mo ki yun.
2: Yes, sir.
1: Ekwataro. Atalo atapo. Yo si yo mo yo
0: sa yo. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Oruko temi ni Eja SDO Kuyini.
0: Yes, sir. Baba.
1: Baba. Seri bi lo ti ya yan lo mo yo. Tori ngi fun lo na nu. Ko tori nkan meji lo.
0: Tori Olorun lo.
1: Oya yo ma gbo kun re waye ni. En le ni le lu ni le.
0: Be ni.
1: Gbogbo ha le tin ha. No me kanto pe baba opo eyan gidi ni.
0: Be ni.
1: Agbalagba to mo ye ni. So on lo fi ki ya yan wo. Bi o ba se baba opo. E ma je nkan. Ya ko ye buru gan ni o. Ko tori ati ma feju sinu ile yen pe ohun di sobo ti oni je ko gbokunrin kan wa tori eni kini lo so bono se wa ge yi mi se ata ka kan soro no me no si ta ta ti mo le ke pe ko kan soro awon na soro ko ri di ni so se ri won for the time being ko se pe lo ti ko ko pe ti pelu maye ti o ba fe jale pe kan lo rent ni ta nkan kan pe sara re gba won ba lo ke ibi ni die meji se meta yo mu si la iya yi o baba oko mi ti ko ti ko si ti ki wo ko dele wa mo lati gba yin mo wa le ko kan to ba ti se wa o tori pe ka to pe yo se ti kan se dele wa o ko e kiri ni si e to si ni ye o ni to ju o de se ja ja si fa jo continue yo no ma do gba si yo mo mu si la ni mo ba ma lo bi meji le meta
0: Oda.
1: Oda
0: sir.
1: E
0: se mo dupe o.
2: E se o.

0: Hello.
1: Hello, Kalo.
0: Yes, yes, sir. Ojo mbi o.
1: Ojo baba.
0: Yes, sir. Yes, Ojo ni ti o.
1: Ati baba Igbesa.
0: Baba mi. Iyan yun lenu re o.
1: Ami o. Engineer Oluse ni communication. Seri oro te so yin.
0: Yes, sir.
1: Awon o si awon eyan so. O ma ya koko teri ba fun ati ma yen pa na. O je ti. Nigba to je pe ku kin so ni ranu obirin. Akọkọ tẹle ba fun ti ma yan to ba wa ya consideration ma pada wa laarin awọn mejeji ti ti yi ba yan then ti mama yen ti mama yen ba ti notice e fun bo ko ma je ti mama yen wonu le yen mama yen ba ti pe won pe mo fe wa ki yin o gba ti le e ti ni friends to ti ni
0: ya e pe ti fi wa akọ ma bo ti
1: to ba ti wa to nkan le kun to ba ti je oni kan ma ti je ti fun o fi mo iye sin ki tele onile shua shua then
0: awon na ngbo ba se sorry awon na ngbo wa
1: and je ki o raye lo igbe si aye o fun wa ta o me ko ma tun pa won ko ti ojo olorun yo wa pelu yin
0: ojo amen amen ati shee ni darun mo sha police station.

0: Hello.
1: Hello, Eku Eto.
0: Yes, sir. Oniyo Baba, Olodumare ni.
1: Epele, sir.
0: Yes, sir.
1: Lori oro te so.
0: Yes, sir.
1: Alabere o. So, enti iba se ni wipe ti oba ku ninu ile o. Ti awon omo ba n gbe inu ile o. Ki won wa lo rent ilisita. Ti ba rent ilisita atara kore o. Ati arabere o. Ya ba wa wa le ready to kan je pe on wa wa awon omo re ki ategun fife ti le ba ro pe ibada abaye
2: oda oda sa
0: awon na ngbo
2: wa daada.

0: 7086 75 number to what be no like a rule and go
1: okay can you
0: buy you shit on it so hello
2: Joe
0: hello sir
2: hello sir
0: yes sir
2: will I can
0: yes sir
2: hello you need over
0: I'm you
2: at the Lord of Toko at the Lord of Taya I don't buy alone if you can go
0: I'm you no
1: I'm
2: me what alone that's the can long long long long
0: I'm you
1: I'm me
2: I'm a baba
1: hmm
2: African ramon men mo lori oro yan ni
0: hmm
2: abi yi ramon men mo lori oro ye ka si ma fun obirin ni mara
0: hmm
2: tori ta ni o se baba ti o ni si bi an se nse
0: hmm
2: no mo ni jo wa o
0: ami olohun
2: e ja ramon ku ori e die
1: mi o
2: a ko je pe ka kan so pe ka so fun yan pe o kan fe ma bara re nu je ninu ile ti nwa yen ni tori ko ogun re da
1: omo
2: bi ni o we
1: so ni be mo be ni
2: ko mo lo ko koda ti mi ba mo ru yan zo e mu bara yin nu je o ti te nwa e kan sunkun ni o to e para ma ri nti o ye ri ko si sabi amo ti o ri ru e ti o ni fe se be o
0: be ni
2: e ma je nto yo se wa ri obirin won ni ope laye oju yi o ni ri
1: bi kan la fo mu
2: e le yo fo mu nbe
1: be ni o
2: bo si ni na o ni dinu leun hmm
0: hmm
2: ko si ti mo fe mu nbe yo ba ni wa baba
0: be ni
2: indi be olodum je ari ru e
1: hmm
2: in ti o wa si ri okunrin lo hotel ohun si ri pe ko mo lo hotel kan mo ba yan pade pe lokun ko won o le feran re obu ikun ki won gba leta
0: hmm
2: oye yin baba ki won gba leta kan mo pade ara won nbe won le jo mo sun be so oro ni oju ba nlo
0: e ku se
1: baba

ti Jesu rara ko si agbara o to dabi ti baba ko si agbara o to dabi ti Jesu o agbara o memena bare belia gahada agbara o agbara to ja agbara lo olorun olori ofe obala obani reki yakutan emi mimo atori alaisi won se esa mo fe ki gbogbo eniyan mo pe owo re nikan ni agbara wa eyi to je pe agbara okoko o lo yu aye yin lenu wo bi iwo kan di alagbara ninu oluwa wa ri pe awon agbara ye ma siwo won ma tuwo lori oro re be ni sa iwo kan di alagbara ninu oluwa wo bi yo mo mo ti mo so o si ye me gan mo mo ti mo so sa e kan di alagbara ninu oluwa ko ju be lo ba devaru bele deria mazadalia makoba ya mazoga daya marubelia daya olorun awon olorun eni la isteli afa gbadua laaro wobi oni agbara laaro meje ni kosi atunwi asan sugbon dandan ni agbara ma bo sara re esa iwo ko lo ma so awon to ye oka ni won ma mo pe o ti gba agbara eja mura o ase elisha kan tele elija lasan ni ase ko ti dalagbara esa aye o le ja omo ti agbara o ba de awon kankan wa ti o le sele ti agbara o ba de a fe gbadua e poruko jesu e pe ebe memo mu mi wonu agbara mu mi wo yara agbara e mu mi wonu agbara e

0: dada
1: mimi mo me
0: wonu agbara me wonu agbara
1: gbe mi wonu
0: agbara
1: e mi mi wonu yara agbara yin yara agbara oluwa gbe mi wo be
0: e mu mi wo yara
1: mi wonu agbara yin oluwa yara agbara oluwa gbe mi wo be agbara
0: abaru pele de ye mo so Oluwa wa
1: amen amen amen
0: o mo pe imo ba n to se yi o ni itumo kan to ni agbara ninu aye esa won le pomo mo lowo bayi pelu adua to gba yi o won le pomo mo lowo manabaru beliaga ha won le pomo mo lowo won o le ba se re je pelu ire agbara eyi ti mo fe mu owo nu e laaro yi esa ire ajo agbara ni mo so nipa re elisha o dede mo tele lija o elisha ri pe ohun o le daye ohun ri la

0: dalagba. Oh yeah, dua.
1: Oruko Jesu.
0: Mama,
1: mi mo. Ni korita ese. Oluwa so mi dalagbara. Ni korita taye ti fe yeye mi. Oluwa so mi dalagbara. Mi mi mo.
0: Ni korita taye ti fe yeye mi.
1: Ni korita yeye. Ni korita ese.
0: Oluwa so mi dalagbara.
1: Oluwa so mi dalagbara. Ami aye so mi dalagbara. Emi awon wuni so mi dalagbara. Ni korita ese. Ni korita yeye. Oluwa so mi dalagbara. So mi dalagbara. Oluwa.
0: Korita taye ti fe be jesi
1: maja yo je je maja yo bishesu oluwa so mi dalagbara
0: so mi dalagbara
1: so mi dalagbara so mi dalagbara
0: jesu oluwa wa
1: amen amen amen
0: emura o eyo omo olohun emura o emura o emura o afi to ba di alagbara esa emura e poruko jesu e pu e meme. Eh.

0: eyo dagba fun o ya dua
1: oruko jesu
0: emi mi
1: ko na ta
0: fin ja rere si
1: eyo dagba
0: eyo dagba fun
1: agbara ta fin sha
0: eyo dagba eyo dagba
1: eyo
0: dagba
1: eyo dagba
0: ami beta jesu Oluwa wa
1: amen
0: amen
2: gbogbo eyin eniyan Olorun ti eni ori ofe lati darapo mo WhatsApp group wa mo be yin gbogbo ona e lo join WhatsApp group ibayi nitori to ba di ojo Thursday ipade alagbara kan ma bere lori WhatsApp group yen lati ori oke gege bi Oluwa ti ran mi gbogbo eniyan ti o tele mi nikanni ni a o ti mo pe ni ekan lodun bi Oluwa ti ma ran mi lo si ori oke lele fun ogojo ojo le meji ipade yen ma bere lati ojo Thursday ti mo ba ti de ori oke

0: mo be iwon sha send the messages number ti mo fe pe pe e fi mi sinu group yen wa send the link is a link na ma send iwon lo ma click e to ba click e o le wole iwon lo ma click e so to ba ti send e se iwon sha click e gbo wole lo je be so wa le wole sinu group yen wa ma ni anfani lati ma gbo ipade yen ni gbogbo alale agbomokola si agokan adura to ni agbara ni o fun ogoji ojo only meji 42 days then gbogbo eyin ti e ma miss ipade lo radio lara ro gba mi to je pe ko to ji won ti gbe ipade yen o le ni ori ofe wa tun ma gbo ninu group yen tori wa ma fi ipade kokan ta ba tin se lara ro bayi won ma fi sinu group yen lara ro wa lori ofe lati pada lo be lati lo gbo mo mo pe laarin ogoji ojo le meji yen iwo na dandan ni ko ri owo olorun
1: gbogbo eyin te woju olorun fomo abi eyin ti e loyu sinu ipade abiye lomo mi laaro ni church wa ni iworo wakati kan ni agobesan si agobewa won ma fun yin ni omi inu agogo obi okufu agbara je gbadua fun ninu ipade e laaro iwo na ma bo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere evosui mommy e dide nle daddy e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba giti tun ni ilu ibadan ni bole tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko mommy e joko nlele e joko lori aga e joko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi sister mi tayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o oluve mo fi la ota re loju o ni awon ota mi ngberu won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run ota re nisin o fe li kan ina ni o wo o ko re o si ni run tomo tomo e ma fi la loju engineer e jule.

0: mo dupe, mo dupe ete misa. Wa dupe ete ye. E jobu gwen yon mo long. Wo mi ron. Eke baba. Somi doloro. Gege bi asere. Oti ditalika. Ki e pafras. Ko le ba di o loro. Ba wole yon meji o se jia. Bon jesu o se talika. Temino o si ton talika. Jesu. Won ni o pada di o loro. Bo ti e je kwe. O ditalika. Bo ti e je kwe o loro ni o. Ki a wa. Ta je o to si. A wa ta da jesu iman. A wa ta wa lo da man. Ta faye wa fun. Ka le ba di o loro. Sa inu Jesu nikan ni oro pin si. Jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju esin. O ditalika ki awa omo leyin re o le ba di Olorun. Ojo konjo to ba tele aye isimi re asibere. Esa, o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin. Let this mind be in you. Iwe to wa ninu Christi. Ki ni mind yen a fun oni iye titun. Men shall not incorporate sa no. Men of the sand mind, they live in the sand body. Ni kete ti Jesu ba fun ni agbara aye re asiyira. Ni Jesu ba wonu re asi fun oni iye titun. Aje o di mimo fun pe odo re ni gbogbo isinmi wa. Esa, o le sin Jesu. O le faye re fun. O le gbe igbe aye wa mimo o si ton je Olorun nu aye. Ai mo ye ese to so mo si. Ai mo ye ese to so ma ni. Ai mo ye ese to so mo kaye yan mo da inu Olorun o si dun si Olorun fe ko jiya
1: eni kan ya sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti an ku o mo ye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa loan verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4:37 ko to mo yi wasu pada lorun e sa to ba si gbagbo ko to si mo lojo bo run ore ni fijo eni kan ni ta mo fijo o fijo lasaru ni o lo si ni laye ni mo toro nje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jobo run o eni kan ni ki le wi yen o de jobo run bo ba pinu po mo lo si o de jobo run o si to si ti ti to n ton o fi dorun na ni o le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona ah shagala kaza abraham o si feru aye be o ni o n le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re nitumo daada igba si tun de jobo run baba ni abraham lorun baba si tun ni laye esa e pawada ai moye wasu telu mi omo wasu ti omo tu mo tin so jade lenu okan sori po fe kawun eyan o le

Aisha, o le ni oro lai lu jibiti. O le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e. O le make e lai lu ayedem. Awon to nsori re si tun wa. Eh, Bibeli so wi pe emi ni Oluwa, I am the Lord thy God. Who give it thee? Emi mo fun ni agbara lati ni oro. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule. Ejo gbogbo eyin omo Olorun. E sare ba mi bu omi tintin ni. Omi die te le mu tan. De di omi to le mu tan. Eni kan lo si a le bayi. Emi Oluwa lo so testimony. To ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi. Gbogbo eyin o le gbagbo, but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi. Iranse Olorun kan ni oji si Olorun kan leleyi. Ejo e sare ba mi bu omi die. E ba mbo mi tintin ni to le mu. De din to le mu tan. Mo ji ojun to le mu tan le kan na lo. O si gbe mi ni. Won bo.

0: Christ.
1: Gbogbo eyin omo lo, oda gbogbo eyin mama, e je bi yin question kan. Gbogbo eyin baba, e je bi oni question kan. Bawo lo se feel? Bawo ninu yo se ri? Ko je pe iya to je, baby se po nigba to ndagba. Be ni ke bi o se tun pa awon omo re. E jo sa, mo fe ki gbogbo eyin ara le o ba mi down. Bo lo se feel? Iru school to lo. Bo se ma fe se iru emi ba mo bere school aye mi, mi ewo bata lo school, mi ni bata. Sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadu aru e fun aye awon omo mi fun ra mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyo le ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obigidi bawo ni Jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun je omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji ogbodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se olo fi je pe e farabale ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin Jesu ninu aye yi pelu oro ko me ai mo ya won omo olorun ai mo ya won loro to je pe won se bi won lo run apadi bi Joseph Aramathea oba ni ti oba ni ibi ti won sin Jesu si ha esin oba po Aisha to ba se wi pe awon ti an tele Jesu won bibeli so nipa Susanna ati Joanna ninu we Luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori Facebook enikan ni bo ni mo se wa fe se mo fe ka nkan si ni mo fe fi oja ma fun yin nkan kan teyin na le ka ti to ba ni phone to wa sori Facebook sugbon mi o mi pe to ba pa wa mu o su eri o mi ti po lo mi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo ngba ti o ba fi di owo ago mokan labo iyan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa Canada last week ninu church wa nbe ye ka sha nemo ni amanaka lati woro de wo moto gbagi elefe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen esa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isin yen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti oba ya olufe bo se ngbo mi laaro yi dandan lo se ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama ifi si di oro ki nkan wole be bo ti e je po oro ngbon mi ase oro ngbara nba lara mi laaro
2: good afternoon sir aku simi oni sir anko se oluwa oluwa o sagbara dotun sa omo ojo yin lori afefe lati ilu kodova onu soro yin o sele pe mo ma gbo program yin tele lati 2017 2018 ni mo ma gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to nda otamu lamu te pe igba tinu e ba ti bere ma do hospital kin to pada won sele pe ni 2018 yen mo wa gba yin ni church and then wa lejo nu gba te wa bo sita be se pade mi niyan won sha e wa gbo wole me gbadura fun e wa ni kin ra omi bottle water pe kin lo fun 9 days kin mo fun pe mi ni guru e ma e de sadura fun bo fun ya lenu mi gba ti mo ma dele njo yen ti mo salaye fun won mi pe yin ti mo ba bo ni yo o lo re won kan to wa won wa ni jo na won wa so fun won mo wa so lojun ore won yin wa face wi pe awon pastor yen ni won lo ni o kini kankankan gbogbo n te mo gbo lori radio fake ni nkankan o so confuse me mi o wa so pe won ni onisegun kan o lo re ore ohun kan wa to to gbona to se kini olosun ni pe ko mu wa lo be
1: nice se gbo aye se ngbo abe ti sun gbogbo yin omo olohun e gbo n ti sister ikoko so o ni mo ni ko won lo ra omi and mi wa ni oro mi laaro yi mo kan ni ko gbe omi and ma so tele si ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi kakakiri agbalaye please omi die to le damu tan awon ko gbe gbogbo mi to in to daju ni pe ko gbe pade mi lori Facebook odekunle epaphras lori YouTube Odekunle Epaphras ni TikTok, Odekunle Epaphras lori YouTube ati lori Facebook bayen. Mi si bayan chat egbo le. Beni kan ba nbo chat to ro pe Epaphras ni. In raye re. Mi lo opportunity ati mo bayan chat to saye. So beni kan ba nbo se tinu endu fake ni yo fowo emu tini. Please iyen lo be. E wa gbo nti ya yen so kale. Ibi ileru ti ba mi. Woni ore awon so fun awon pe awon testimony ten go on boya ro ni ati pe awon pastor yen so ogun sugbon mo obirin kan ologun kan ibi ti a ti gbe omo ra niye kin lo de ta awon eyan le ronu pada won le nikan so ogun oba ti ejo ogun yo kokko down ko to di pe won to mu lo sodo ologun aye ito oba sora ti won e so de legbe ti won e mama mu opo ni bi imole won ti ni method ti o fi ma se Bibeli ni egbon bi ejo e si si oniwa tutu bi adaba ko si eni to go bi agutan e wo nti won ra so si leti mi riwe eri laye won mu opo lodo ologun won to mu lodo ologun mi aigbon ni so ogun wa sise e ji agbo bi sister ise soro kale
2: fiya lenu mi gba ta debe ba se ko si lati igba yen niyan iyen gba gbogbo wo owo wa mi ri iyato
1: otan ba ye se ri niyan Pastor ko dide yo ni e ma da won ba da ti n pari we leun ma bo so si ti e awo lo yo won lo ni jobo ohun awon ewa su jobo ohun e gba bi kan joko si eye tan won yan olufe bi won ba ntan iwo ni omo tan ra e iwo ni oboko lo re soro inti mo nko laaro laaro yi o ti jogun pe lo bomi in si gbowo kankan lo re e n ba be da ore ni bo ba ni ni bo ba si ni ko sentiment kan abi lati jo ti won ti mo ni ki won do re pastor eyin te mo criticize so wo ti yin so lori esa mo fe beere o lo le ti dasi gbogbo eyin te mo so won mo gbowo re ni a se gbowo re di alara laro town iwo lo ku aiso ku airo esa ni njo to tin ki gbe pe won gbowo so wo ti e di e mi lo lo ba won dawo siri ibi ni e ti pera wa si pade mo ni aye awon eyan la bo jenso nkan fun eyin te n gbo mi nile esu ki fe kawun de re ko bo o gbogbo nti won mo sona ti won mo wona fun o oni bi won se daye re ru oni bi won se ko ba o oni bi won se base re je iwo ni ko gbon bi ejo ko si so ni wa tutu bi adaba e wa waye re nisin o ti nana danu ma mo yo odun to fi nana danu yen engineer
2: bi mo se n bayin bayin ni ado ko ba ti bere bayi ogun ma tun lo hospital ma tun lo gba bere ma ma yira mole titi titi o ma ru mi fun bi ojo marun si ose kan ko to di ko stop to ba tun wa lo leyin ose meji si o a tun bere abose kan a tun bere igin bi mo se ma n bayin niyan o ti wa je ko ti mota temi gan lara ko lo ma je ki ara ni mimo so won sa sele pe ni inu osu kefa yi mo ma stroll lori facebook nkan kan be yen facebook mo saba ma loju mo se ri mo ma gbo awon power o ni sisi tawon ase olohun ma se bo tin ba ti kan awon adura yin te ma ngba ara mi ma nse ba kan ati jo yen ba ni mo se npo program yin niyan o wa sele pe ni ijeta ijeta yin yen ninu osu kefa yin ni mo bere si npo program yin pada yen ni ijeta yi o wa sele pe inu buruku yen bo tun se bere sota mi niyan koda o mi 777 te ma nse to su keje yi o lo ma jeta kokko ti ma kokko ba yin se so emi na gbo mi si waju mo se adube se ni prayer si emi na fi igbagbo gba bi o se dije ta ipinu won buruk yen to se bere sota mi o sa bere lati daji yen ni jo friday o bere lati daji de bi pe ota mi fe ku so o wa di osan ojo yen o ti wa lo si bi ago 12 lati daji to ti be iye mi ko so pe o mi kan tan pe lo mi se mo se mo ma ni ni mo se lo gbe niyan mo se mu niyan mo se mu mi yen bayi bo ron se gbe mi lo niyan mi mo bo ron se gbe mi lo o mo sa gbe mi lo gba to bi after 12 mo sun gba to ma to bi after 1 ni mo ji pada after 1 ti mo ji laarin 1 hour ti mo sun yen so lo da bi pe mo ti sun bi 5 hours mo wa lala mo lala ri eyin gangan ni mo ri mo ri pe wa gbe omi dani ninu bottle water nla bottle water yen to bi gan mo ri pe wa gbe dani e wa se sinu cup eni kin mu bi mo se mu niyan aipe mo se taji niyan mo se taji mo firi pe mo se dide niyan ah mo mo gba ti niyan ba de ti ran mi beyan mi kin le jade ti ma se nko sugar ti fi pari emi ni le jade tori mi kin le rin bi mo se dide na ro niyan mo wa ri pe mo ma rin ara mi de fu ye inu nu yen ah mo wo ki lo sele lati jeta ye daddy disin yi mi gburu nkan kan mo mo dupe lowo olohun inu mi dun gbogbo ojo pipe o pada se gbogbo nti inu yen fi se mi nisin tin mi ba shi o ti pon du meji la bayin tota mi ti ko si sugbon mo dupe lowo olohun pe lati jeta won wa ya mi lanu pe mi to ye pe tinu yen ba bere sota mi ti o ba lu ojo marun ko ta mi fe kuku ni lo ko tun to di pe yo tun fi ota mi lara bale yo tun pada wa sugbon mo dupe lowo na daddy e se oluwa o ma sagbara odo to e pe fun wa o
1: next gbogbo eyan omo olohun ki lo gbo yi olohun mo je ko pe ko to yeyan olohun ti e se n to je pe sister yi n to la n ti won la koja ko ko se won le se ko to di poju won si pada eyan ayan fe ogun ti o mu ki enikeni o si olona o ni ba pade eke baba bi eri mi jade lose yi I will share my testimony gbogbo yin te n gbo mi lori facebook lowo lowo bayi ma te soju e emi odekunle epafras ma so eri mi lose yi eri mi o jade lose yi I will share my testimony this week in the name of Jesus I will share my testimony this week in the name of Jesus mo na wo si omi to gbe lowo lati nu studio agbara ko wonu e ase ko wonu e majemu ko wonu e edidi ko wonu e in the name of Jesus Christ se dede omi to le mu tan lo bu yen Jesu lo mi ye eyin ayan fe e gbe omi pade mi nisin to ba ti di 6:30 o odekunle epafra mo si be ni keni church ni ola cream te mo fi para ma pe nkan si ninu oju ere ni lagbara olohun oro la fi da ile aye e si fi glove e wo glove ibowo o le fi gbe dani enikan ni se mo ti di nurse ni o ti di nurse gbogbo eyin omo olohun mo wa be ke mu irubo ma si a testimony ida mewa ma si a testimony ore ma si a testimony oni mo fe ko fi support the program please this is the secret behind it bibeli ni fifu a o si fifu yin pada eh iwo na da si se olohun yen bo su se ntan lo die die mu ida mewa ti ore ko fi support the program eh wa ko si ore ma si a testimony account number church 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 First Bank in the Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade kin to gbadu abugbe eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ate won ti won mark wedding anniversary won loni eyin te mark birthday yin loni e kunle enikan ni ese bibeli wo la ka ke to gbadu a iwe Amos ta nka abo ni e ja ka 7 to 9 Amos chapter 7 8 9 yen done and dusted how carry bible like pe ekunle eyan omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary yen yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo bi re ti mark ayajo ojo bi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesus ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
0: la la la la gelu FM jagaba gogo retio

Ego ti fly eagles e. Won bere ise iriju won lana. Awon ati oluku won lato elede Ghana. Black Starlet. Black Starlet. Lati Ghana. E bariba. O lo fun aga o. Ifi gagbaga ti e gbe na woju ara won gidi gan ni o. Sugbe ni gbeyin gbeyin. Go merin si meji. O na ni olede wa Nigeria. Ni a fi jawe olubori o. Len to tumo si pe Ego lede wa Nigeria. Won fi agidi won fi kwami meta won ku owe nibo. Gbogbo igbiyanju Ghana. Lati je pe ki won so kini ohun di omi. Tori pe as at 88-89 minutes. Ami ayo

tasin meji o na lo si wa o to di pe igo fly eagles won pada ri anfani goli wo mi ngba gan iyen penalty ele ti a fi jawe olubori tan yanyan gan ti gana fi gba pe ko si coming back keke mo go merin si meji o na ni a fi gagbaga lo pada je lana o ya lati be yen O dinu igo ti Falcons eh Super Falcons Super Falcons eh Won ma bere ise riju ti won leni leyin igba ti idije Wafcon to ti bere lati aya ajeta ijeta ojo Sunday o na ni idije yi bere sugba igo Super Falcons eni won ma bere ise riju ti won o nigba ba nkoju olede to nsese nlaju ekuluju Ara ya se wonu idije yi fun igba kokko ni iyan olede Malawi to ba tin di lasale ni o na ni ku agboje ni ile adulawo tori pe ko somo na ti ojo se o baba nso ni gba igbo to ti gba idije yi ju igba mewa dododo ni go Super Falcons yan ti gba idije yi lejo tumo si gbe Baba nsoro ko agba oje ni ile adulawo to je tobirin e ma teri si o me ba teri si o se se ke pa lori leni ni boni Malawi o gbegba bo ni Malawi o se se je ma wo bo ba tin di lasale ni igo Super Falcons ati Malawi ifi gagbaga won akoko yo ma waye iyen ni lu Rabat lole de Morocco oya papapa lati be yen dede agogo mesan ale ni owaye lati be o di ni idije commonwealth idije commonwealth on tesi waju o commonwealth tesi waju lana pelu awon idije lolago ojo kan ere sisa basketball ti awon abarapa ati bebe lo to fi dori irin gbigbe eje mu iwonu irin gbigbe lo tori pe lana yen ile wa Nigeria o tun se daada ju bebe lo o tori pe awon to nsoju wa lana won tun fa koyo se ti awon ti won sare awon elere gaga awon oje athlete se ti awon yen ni kaso ni o ni track lana abi ti awon tin gberin sugbeju gbogbo e lo lana yen omo bibi ipile oyo yen ta ba nso nipa ti rofiad folasade lawale omo ba gbogbo akosile ite idije ti commonwealth je lana pelu orin gbigbe folasade rofiad lawale o se gudugudu meje yaya mefa lana o nigba to ba gbogbo akosile lolokan ojo kan o ba gbogbo eje tan yanyan ni o se fe gbo o si gba mi wura o je eleke fafolede naija ninu ipele ti 58 kg eyan ni ti rin gbigbe ni o se fe gbo apapo irin ti Rafiat to pada gbe lana o je 229 kg ni o baba siro ti 103 kg game record ele to wa nle bagana clean and jag 126 kg game record to wa nle apapo re o je 229 kg ti Rafiat folasade lawa lati ipile oyo to ba gbogbo akosile yi je to si tun akosile mi ko ni gbeyin gbeyin kilo bi 14 kg Lovi le en to je amugbalegbe abi en to je elekeji to pada gba silver Lovi le so we yin ta ba so ni po mo bi olede Canada yen and Sovi o le yen so we yin tori apapo itin yen pada gbe je 215 kg bi nkan se ri niyan o Rofias Folasade lawa o se bebe lana congratulations bo se je niyan lapa be yen O ya gbagbagba lati be ya sinego O dinu ti ajo NFF won ti kede o

0: extraordinary congress yen eleje ni yo waye lola nibi ti won ti fontelu wi pe ojo 24 osu kesan koni le waye mo o iyen ordinary general assembly eleje yen ti mu ojo 24 tele tele ko wa lo fa rara o ke se nto lo fa won ni ati kede wi pe ojo 27 ni o pada waye iyen second day that is September 27th lo ma waye dipo September 26th lo ye ko waye e ma wa wo pe ewo le ewo lo fa nu oje be la bi ni won ni nto fa ni wi pe iko Super Eagles o lede wa Nigeria won ma gba ifigagbaga koju o lede Madagascar to ba tin di ojo 25 iyen ninu osu keso September 25th le nto tu ma si pe gbogbo popo sisi Tiko Super Eagles yen won fe ki eto ordinary general assembly ti fe se ko fe ti preparation Iko Super Eagles ori gbe ti Super Eagles ba gba ball ni on the 2050 won wa se to dibo yen ni on the 2060 yo ri bake bakan won wa fe ki alafo ojo kan wa nbe e bi baba di 27 September ki won ma se gbogbo kini ohun idije Afghan qualifier fun ti odun 2027 ni bi ti o lede Nigeria won ti ma koju olede Madagascar ojo 25 osu kesan niyan idi niyan o ti an fi asun kini ohun si ojo 27 ninu osu kesan September 27th bo se je niyan lati agbon ti ajo NFF o eje sare roju oja ka lo pa akade o baba toju oja de ka se we go again eku kale
1: Mo ti bere fun o le salai mo panile rin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gugu won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gugu nje ta

kaabo pada latoju oja ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajoke ile bala bala le nile ibadan o ya je kamo leto iroyin ere idaraya ele to du ti gbagbe nkan si baba igba yin se ndara po mo wa ele wo wa 1100 ni bigibi ga kiri agba nla aye ele okan ni bani dore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM lori je kamo fam family wa nbe lori TikTok at Top Striker 100 at Top Striker 100 e tun le wo wa nbe yen na omo le roko so la le wo u pila iyen la pa be yen o ya pa pa pa lati be yen as we dey go e bari bazam bari bobo woni ajo ton se ko kari ball alive se gba lele de wa Nigeria ajo NFL won ti jago di bimo wi gbe o lede yo ni tolerate ran daran da o lowo gbogbo awon mo lede Morocco ti won bere ebu eleya meya lo lede wa Nigeria ki lo fa sababi isele to sele lose to koja ni o nibi ti iko Super Falcons ti won je ti won pago si iyan ni lu Casablanca ile itura ti won gbe gangan iyan Marriott Hotel nibi ti won ti sade dede lati training ni role ti won si afẹ ri owo won apapo owo ton sonu nlo bi $1,200 nibi ti won ti wo gbogbo awon agba ballu yi ni yara awon kaluku nye wallet wo yan ri pe won ma ti wole sa won lara wona kai ka lo se ru eleyi eni nkan ra ba eni nkan re ba sanu yo sa soro abi eni e ba ji nkan re yo sa fohun ntom fi bi ohun oba nbe o ni ti an lo fa wahala re o oro ti awon omo gba ballu olede Nigeria iko Super Falcons ti won so soke ti an so soke gbe gba wa o won ti wole si ala won ti nko wa lowo lo o won ni oro yi na mo olede Morocco ba so di wahala won ba ngba bi en gbagbo ti lo ba di pe won bo sori ero ayelujara agba ballu omo olede wa Nigeria Esther Okoronko na ba bere si ni re ma fi ebu eleya meya bu iyan lori page Instagram page oro e ba di toran faka le faka ko lo di wahala o di sweta yan yan pepper scatter scatter iyan lori ero ayelujara be gedere ajo nefe fu ti wa ni gbogbo isele ipata awon ti ba awon agba ballu iko ti Super Falcons oro pe e try lati concentrate your distraction na npe leyi o distraction leleyi o e ma je ko distract yin tori pe beyan ba fe se nkan to da abi to ba ngoke agba to wa loke tente distraction ma wa ni every angle ni o ko si bi ti o ti le wa yo ma wa latodo awon upcoming distraction wa ni bi ki bi lotun losi lati distract e iwo to wa loke yen ni ko sora re ko gboju fi gbigbosa lai gbo ni o tori to ba ni omo 36 distraction lotun losi hey won fe fi distraction yen won fe fi mu omo le ni o to ba yi ti Allah kan fi mu omo le to o ku owo re iwo lo ni wo be o fi gbigbosa lai gbo ni o o foro sikun bi agba o wa ma lo diplomacy diplomacy yen o ni ke lo iko Super Falcons tori pe ogba atinu da ti tun fe lo yi lati distract attention yin ninu ifigegbega elekokan lati e fe gba yin e fi eye elekokan lati e ti nipin lo fe gba e fe gba yi ogba atinu da ni o lesu so wi pe eni o lowo o bere owo re to sonu o se debu eleya meya eni kan re ba sa sonu o sa wa fun die yi ajo NFF wa ni gbagba kugba eyin e ma soro e fa wahale pelu won awa mo ba won fa lotun losi e je ki eyin e fokan si ti yin eyin e fokan si ti yin ke fokan si e koju si bi teyin nlo ibi e nlo yen ibi giga te wa yen se ro pe gbogbo awon eyan ninu won dun si ni gbogbo eyan ko ninu won dun si bi to ga to wa o o nse daada lotun losi o wa ro pa won kan mo dunun si lai lai inu gbogbo eyin o le dun si gbogbo ona won wa ma wa lati distract e lati fa o wale iwo ni omo gora re foro sikun bi agba
fi gbigbọ san lai gbọ ko ma lo duplemasi pẹlu won be ga loro ri fun iko super falcons o tori pe be ba ni e ma tati sin ti an wi won so ju be lo be ba de papa sere o be ba de bi tati gba ballu ga won tun so si jin ju be lo eyin ni ke gboju ere ko le san gboju ni o leyin eyi ajo nfe waju odi bi mo wi pe won ti mu ani to ji owo o gbẹyin gbẹyin eni o ji owo won ti pada mu won ni oju ese na ni won yi ti gbe igbese lori re leyin igba to ti da owo ohun pada gbogbo owo to ji patapata won ti gba lo re won yi ti ran lewon osu mefa ewon osu mefa won ni ran bayi o eni to re ji owo iyan ni yara awon iko ti super falcons ko je bo se lohun o je lapa be yen cash we go again a tu te si waju leni bo ti e je yupe bo ba tin di lola pre jackpot ma waye e mo pojo friday gege ni papambari o ni pepe yo pomo talare o jagba iyan lojo friday gbo mi dada agali my brother gbogbo america mo je won o distract e o won ma wikini kakini kakini kakini ka lotu losi distraction ni o ma tetisi won o agali gbogbo america bibi gbosa lai gbo ni o ko ma bati e lo lori owo ti wo wa first lane lo wa first lane lo wa won ba won le won bati won o le ba da won o le ba ni wa wo pe eja tun lo distraction wo na boya tun le fi yen de mole ko possible tori pe fast lane ni o all wise je won o ti o all wise okay gege bi oro to wa wa nle lori ti cash star 347 star 1004 star 2 ash ni o star 347 star 1004 star 2 ash o gege lo ma bade o iyan leni wa ma gbo to ba di lola pre jackpot ma waye to ba wa waye lola yen owo nla kan tun be lola half a million kan be lola laaro la awon eyan gbenu si play 3 ticket get 30 ticket in bo laaro la e si mo gbagbe pe losan ola gbogbo eyin tararo mi market iyan ni gate nle ibadan e ku oju lona a gbori wole gbo mi dada afa tele tele afa nuru ni so ka tele tele sugbon to ti di alaji nuru ni so ka gbogbo awon organizing committee lo awon won sare so to sare so si pe top striker n bo lara ro mi market o si gbodo duo tan gbogbo eto gbodo wa okay o ti pe gan afa nuru ni so ka gba alaji ni bayi o o ka je pe mo po ko taye ba ti koko mo yan mo na won sa mo te mo yan la afa nuru so ka alaji ni o bo se je niyan eku eto kein di ati taiwo bi sesan eku eto won to gbogbo re mara won ka le ri bi duro si daada lola awa na si ni disappoint yin to ba tin de lago meji la osan la outside broadcast lago meji la ta lo ta inu araro mi market ni o ti waye bo ba ti gba bi prison yard yen to ti gba be wole abi correctional center ni won pe bayi e se prison yard mo correctional center bo ba ti gba be wole to to lo sisale o ti e ti ma ri iwo go ti ma ri oju jan lasa yen lapa be yen bo se ma je niyan fun ayeye ojukeji ti cash e ni o e ma ko baba dojo friday eyan meji ti o gba 1 million won mo olodun lo mo yin o ku so ni en ti o ba wo ra re ran leni star 347 star 1004 star 2 as baba da go me wa ku seju me edogun a do yi ko do laaro e 1.7 million kan yo do je pepe fun awon eyan star 347 star 1004 star 2 ash ni o ma gbagbe ori owo yen bo ba ti send the code yen won da message pada fun yi pe ticket melo lo fe ra
was on your Vera fun leyin yen wa send the message say igbe transfer lo fe ni abi USSD code ni wo ba ti te once transfer niyan wa send the bank details to ti ra ticket e si e yo ba ti a send e si e o le ra ticket re nbe bo ba lanfani te gbe owo wa ni bank app e bi o ba wa sowo te gbe cash lo wa lowo re lo si odo awon ni POS laarin ogba seju so goji seju bank ti an send se iwo lo ni lo odo awon POS pe won bo sanwo be oju ese ni message o dan lodo e bi alaye won ba yi o to pe number e 020 13

O mo bo ti gboro ri bayi. E de le ka naira 500 naira. Ko kan kankan lati ra ma.

0: Eka bo pada latoju oja o ikani ti lagelure lagelo 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni le bada je kemo le toroyin ere daraya todo ti gbagba nkan si baba igba yin se ndarapo omo wa e gugun le wo wa 500 ni bi gibi ka kiri agba nlaye oye ja lo kan ni bani dore facebook kan ni lagelo 96.7 FM lori jagamo fam family wa nbe to mole ko soro ko to lale wo ubila lori tiktok at Top Striker Under. Egbe like go lo fa o. Oya papapa. Sari awon bi gagbaga keke. To ni kimi. Oya ji amo. Success omo ni peku. Ibara pari toni. Kini nbe lowo re ji amo.
1: Iwo ni nbe. Dije wafcon bo se lanfani ati waye lana.
0: Iyen ti awon obirin.
1: Be ni ti awon obirin. Olede South Africa ori aye lowo Tanzania meji seyo kan ni.
0: Bi film lo se ri loju re.
1: Ivory Coast o tun pa Burkina Faso meni seyo kan ni. Yo lanfani ati teswaju le ni Zambia won to le de Egypt to ba tin di ago mefa. Mami won olede wa Nigeria ati Malawi
0: ko te. Ya won.
1: Ko ye kan mo en to ba gba final lo ye kan ni ko wa ma ba wa. Nigeria
0: ya gbogbo won
1: Nigeria ti Malawi to ba tin di ni ago mesan ba kan na afuga olore sore ti o lanfani ati wa ile ni ago mokola ku iseju medogun 10:45 AM iko Chelsea awon ati Western Sydney to ba tin di ago marun role ni Real Madrid awon ati ko Leganes bi nkan se je niyan
0: bo se je niyan awon olore sore niyan ti o wa opo sugbe nto ni kimi tori akoko ni nto ni kimi la sare la siyin lara. All right. Eje n gogo wole sinu ajo FIFA. Se ranti go yen ni round of 16. Nigba ti olede Argentina ti won koju olede Kevare. Baba je Cabo Verde ni won mo si. Omi eko eko na ni ati Kevare ati Cabo Verde. Mejeji na lo ko won. Ede Portuguese. Ede Portuguese ni Cabo Verde. Kevare yen ni Gesi. Bo se jenu e ma pe Portuguese awon ni won colonize won. All right, iyan oto se lati go yen to waye ni iseju meta o le ni 103 minutes e lo ti Cabo Verde ti a fi so go yen di meji meji koju olede Argentina ni ipele eleni 16 round of 16 ko to di pe Argentina won wa pada se kini yen fun won ni 10 minutes go yen gangan ni won mu bayi o official go of the tournament go eleyi ti agbo weyin fin go iko ti Kevard Sydney Lopez Cabra go to gba wole latowo asale lapa bi o break e pelu left o wa fi right leg o fi wine yes second po yen e ti ma go yen o gangan ni won mu go ni go of the tournament o fui DJ fi eye agbaye todun 2026 go yen ni Kevard ni o fi dago pada so fi di go meji meji lojo yen ko to ri pe orilede ti Argentina wa mi awon eleketa towards the end of the match ni nkan se je niyan o Sydney Lopez Cabra go re ni best go of the tournament o odile ta lo lowo gan orilede Italy ngo gbudugbudu nu bolu alafese gba ori pe lana okay alara pe Musa tada oni ni ede France cap fat ni won pe okay ni France cap fat iyan na tun lo every day na le yan ma keko si cap fat iwo to ba ti wa lo ni keko mura si ma ba lo baun nti oko lojo waju osi bi de yo ti le keko baba wu o ma keko all wise adesina kodi lati libya slang yen o dun ma po all wise o ya wa papa lati be yen cap fat emi to ti kokan le ninu an ololufe mi o ma gbe mi debe gbo mi dada utility player utility presenter Abdul Jalil Adetunji omo mi alalubarika gbogbo igba ni ma ra pef ranse si mi bo ba ri mi ti mo nta sese ngboro mo wa di e wo ma be si ma teri si o ese pef olowo gege o UK ni ti ma wa o ikan oni ti ita ti Abdul Jalil Adetunji o tun fi ra mi ranse pe aloga mi mo mo nto feran isi ni je won tori pe wa na je be o se mi jina anu la ri gba o iyan ni pe gbogbo n to ba nse ma se le wa kese re Abdul Jalil Adetoji ina o ni to wo re o tun ti ko meji mi ranse eh the money ne lo ti bi yen to ni a eh ti ma gaga ya ri fi imi tun bo September mu ni a le mi bo se jenu sa ma se dada o si le ko ti e pa dada won ni omo sa ma se mo wa ti e bo ba lo n ba sa se ran e wo la buro so gbe ma se dada wa re bo lo n ba se ran o eh bo se je niyan o Abdeli Adetunji o kore eko o ko wa le lagba lowo Olorun bo se je niyan o on wa die assignment ni ere ma wa die ki ni le ta lo Paolo Madini Leonardo won ko we fipo won le leyin ojo 16 ti won gba izakoso hey hey hey iPhone D o tun ju mi late okay e da de to e da table mi hey hey e da gift bo mi gege bi se yin Paolo Madini Leonardo ekeji re won ko we fipo won le e mo pe technical director ni Paolo Madini fun ajo ton se o gari ball alive se gba lolede ta lo Leonardo dere o ni advisor e se wa fe gbo former teammate won Andre Pilo o ni recommend leyin igba ti pe gbadde o lati ni ohun o le ba won sise ngba ti oro owo oro to ni se pelu owo oro ina owo pada fara ko wo ina owo ina owo laarin awon ati Pep Guardiola owo o lo n fe gba awon lawon o le san to be Guardiola fe gba 20 million euro iyen lodo odun awon ni 10 million euro lawon le san ni Guardiola ba ni ko le lo be yen okay eh as abi bi kan ba se emi abi as awe lomi Paolo Madini pelu Leonardo won ba recommend former teammate won and the pillow yi pe pillow lo le se yo gbe iko ita lo debute ogo won ti e ti nsoro lowo won ti yanju e lowo sadede la jodon se go kari bolo ese gba lo lede Italy ba ni e wa o awon oloselu kan ti raise issue kan o a si gbodo ye be wo won ni Andy Pillow ambassador ni o ni ile ise tete kan yen betting company kan lo lede Russia fun die yi koni le lo eyin na mo fi to de oro to ni se pelu tete ati ere ida aya lo lede ta lo pe bo ba ti ni ajo se po pelu ile ise to nse pe to tete ninu bolu abere idaraya loloko ojo kan eyin ikopa re ninu to ni se pelu ere idaraya gege bi alakoso abi adari yo wa limited yo won ni awon wa le yaju le kitalubo ko wo lati je ki Andy Pillow to je ambassador fun ile ise tete kan ko wa je oluko ni fun ipa gbojo lede ta lo koni le lo be yen Paolo Madini ni eh won ni be ni okay ko si wahala ngbo si diro le ona o tender resignation e ohun ati Leonardo ni awon o se mo e se kini mo ah ipase mu esi rodo lojo e wa le fi pa fun lomi mu bi ebeyin le pe wa dani awa ise ta si lase asi tun lase mo ija wa nbe after 16 days time ejeji gba isakoso ise yi won ti ko we fi po won le latari oro pilo ile ti won ni won ni fun si olukan ni agbojo lede ti Italy pilo na ti wa bo sori ero ayelujara wi pe ongo ti e si se yin ma e ba bi tin se yin danu jare eyin alabosi alabosi alatenu je onilara ilara mendi ilara mi ni opa yin tele ni gbo ni awago ni gba e continue ninu lara ilara ni opa yin o ilara mendi pilo ni ko ngo fi ibi to tin je nle abi okay e wise e wo gekuku se pe ko sise lowo ohun o le de United Arab Emirates o ni pilo wa to ti je oluko ni fi pe gba oluko nbe o si ti fe po wo fi po re le sugba bayi awon ore re ti ni wo alaye mo ba se re lo awon eleyi o serious o won o mo nti an se o di le o do le de Spain o ah eleyi boya ki n so da go meji la idi ti ko Real Madrid ti o fi soro fun won yo soro fun won die lati yonda Vinicius Junior pe ko ma lo idi ni pe okay e je n se bayi idi ni wi pe ninu ise iwade e ri pa soro re lana nipa pe an so yi pe o lo nfe ma gba owo to je dede owo Kylian Mbappe ṣugbọn iko Real Madrid ni wi pe awon o ni le san owo to toye owo yen elo to awon na ready lati fowo kun owo re tori pe yo ri ni contract en ba fe ri ni contract do si wa loju opon ton ta se san lowo dada ni kekun wo ba owo re awon accept yen ṣugbọn tin bere yen o ni seese awon ola won o fi kowo ṣugbọn tin bere yen ni o ni seese ṣugbọn idiwa re o to fi dabi eni pe Madrid won o ni ni choice o ayavi ti en ba fe padanu nkan to po nje je mo bi ta ba nso nipa endorsement deal to ra so npa re lana won se se iwade en mo discover wi pe se mo pe endorsement deal Vinicius Junior gan oju ti Kylian Mbappe lo yes endorsement deal oju ti Kylian Mbappe lo se fe gbo e je ntu gbe yin debe se ri Neymar Junior nikan lo ni endorsement deal toju ti Fini Junior lo ninu dije fi eye apari agbaye to pari ta ba so Neymar Junior bi 20 almost 20 top tier awon endorsement deal kan be o ti o se top tier o e ma si mi gbo o ki n tan male si top tier n be to ja awon grade A endorsement deal awon corporate company to ni kimi to duro tan yanyan to ni pon daada to tan na nu tina green ori won sana were were won ni won pe ni top tier se ri top tier Neymar Junior nikan lo ni ju fi ni lo ninu DJ V e agbaye to pari 20 ni top tier endorsement deal to ni to je awon sponsorship leyin re customer na ti ojo se fi ni lo tele 16 ni awon top tier endorsement deal to ni se wa ri endorsement deal to ni se mo pe half of it iyan igbe 50% gbogbo owo yi ni nwole sapo iko Real Madrid le to tumo si pe gbogbo salary ti fi ni gba gan o da bi egbo ni san salary ara re 50% ti owo endorsement deal yi ni nwole sapo Madrid 50% nwole sapo ti e mo mo pe ma bere yi pe Kylian Mbappe wa nkan se ohun oni ni o na ni ṣugbọn ti Kylian Mbappe ta ba so nipa top tier endorsement deal boya bi mefa si mewa sa bi mewa ti an ba tun ma won kan mo mo won kan mo mefa gege lo duro tan to tan na ṣugbọn amerin kan na nbe to pe a le fi won si boya bi grade B ta na ni kimi ka so pe mewa ni endorsement deal eleyi ti Kylian Mbappe nko ki o ti Fini Junior 16 yen kedere 50% ti owo ti ngba nbe ni nwole sapo iko Madrid oro lo dele yi o omo lo nfe ma gba owo to gara eyin ni rara ko ni le gba se mo yi pe baba gbo to ni wa o ye ga gbo te leyin na opolopo na won so igbo se le ma gba owo ti Kylian Mbappe ngba kilo na mu wole kilo gbe si table what do you put on the table abi bo ni ase ma so fa won se mo gba alayo olemi okawe to nkan ni o matiosa oka gba gba okewe okay o okawe to nkan ni o kilo fun wa gege kini wo gege fe fun wa ka to mo nta fun o won ni fini fun iko Madrid ni nkan to gara o o na ti a bere bayi e wa ni eto re e ni fun o ya kilo bring to the table o ri gege wi won mo loju ni pe o ti mo nto nse okay mo fe so nipa ofin tutun to wo inu idije gẹẹsi e je nsare yan fere fe na tori akoko ti lo ado ki ti wole nje je mo yi pe bere lati saati nbo ni rose ti en fe se bayi ni o ti o fun awon asole ti o ni fun lafani ati ma lu waste time kini rose ohun ni pe mo pe awon asole anfani kan be fun won to pe bi en ba ni farapa ti en ba wa treat won lori papa won o ni jade ti en ba treat won tan bo o tesiwaju ni ṣugbọn dagba bọọlu ba ni farapa to ba fi le mu medical team wo ori papa yo jade ayafi to ba je pe igun mejeji ni won ti ni agba bọọlu ti boya collision ti won wa treat awon agba bọọlu mejeji lori papa won le wo pe oke an mejeji igun mejeji ni ti en ba treat won tan adari ayo le gboju pe e fi won le ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ igun kan mi a bá ti treat ẹ̀ tí wọ́n ti tó bá fi lè mú medical team wọ orí pápá ọ̀ kọ́kọ́ jáde náà tó wọlé padà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n wá ní àwọn agbọ́sọ́lé máa ń lo ọgbọ́n àtinúdá láti waste time torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn òkúkú ní jáde tí wọ́n bá treat àwọn tán wọ́n ti á sòfin báyìí eléyìí tí ó bẹ̀rẹ̀ ní sáà 2020-2027 yìí nínú àwọn ìdíje kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ gẹ̀ẹ́sì tí àsọlé bá fake injury bóyá ẹ mọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń náwó tí wọ́n kàn jókòó tí wọ́n náwó gbẹ̀yìn ọ̀run apá kan ń dun àwọn yẹn kò sí wàhálà medical team wọ́n wọlé wọ́n wàá treat ẹ bọ́ bá ti á treat ẹ tán olùkọ́ni yóò wàá dẹdí wọ́n wàá mú agbábọ́ọ̀lù kan nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù tí ó jáde fún ìṣẹ́jú kan kó tó di pé yóò wọlé padà ìyẹn ni pé ó gba kú tiẹ̀ kú ẹbí abọ́ba kú agbábọ́ọ̀lù kan gba kú asọ́lé kú ni pé o ò lè jáde àbí torí pé ntòfin dìlé wa nù ọ̀dà sẹ́ntitírìtì ó ti wà ókè agbábọ́ọ̀lù wọn kan wàá jáde síta yóò lọ lo ìṣẹ́jú kẹta kó tó di pé yóò wọlé padà ìyẹn ọ̀dọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì bọ́ọ̀ bá fẹ́ gbá gòkè àbọ̀ ọ̀fẹ́ gbá ọ̀fẹ́ ju tróyìn o ní ju ìṣẹ́jú àyá márùn-ún lọ o 5 seconds ló ní bọ́ọ̀ bá ti lè kọjá 5 seconds tó gbá gòkè tó ń pọ̀ dísẹ̀sẹ̀ bíi màtínì bọ́ọ̀lù wọn ó di kọ́nà mọ́ lọ́wọ́ ni tí 5 seconds bá fi lè lọ tó gbá gòkè ó di kọ́nà mọ́ lọ́wọ́ nu tí 5 seconds bá lọ tó ju tróyìn alátakò ni ó ju tróyìn yẹn bí a bá wá gbégi gbé kan jáde wọ́n fẹ́ substitute ẹ lọ́wọ́ à ń rèdì ìgbà náà lọ́wọ́ à ń kílé ló ń kí okó kí lọ́ ń bọ gbogbo àwọn èèyàn lọ́wọ́ kí sórí tó bá yẹ kọjá seconds mẹ́wàá yẹ́lò káàdì ọ́ tẹ̀lé fún ọ ni o má lọ gbọ́ o ọ wáìsì sọ ọlọ́ọ̀ní gbọ́rọ̀ ni àsìkò tó gbọ́ rèé òfin tó tó nu mẹ́jọ yà ọ lẹ́nu mẹ́jọ bá ọ lójijì o wọ́n ti di sáà tí ń bọ́ nínú ìdíde ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì wọ́n fẹ́ try rẹ̀ tráyà ni wọ́n fẹ́ fún ní sáà iná wọ́n ti contact àjọ IFAB wọ́n ti fún aná ọwọ́ pé ẹ carry on FA ti fọwọ́ sí ẹ carry on nínú ìdíje EPL EFL WSL àti FA yóò ti wáyé bí nǹkan rí ẹsẹ̀ rínú o àkókò ti lọ láàárọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹ má fọ́ bọ́ bá dọ̀sán tó ń bọ̀ lórí ètò ta lọ́ta láago méjìlá ọ̀sán láago mẹ́wàá kù sẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ayì kòtò kòtò ti káṣẹ ẹnì àwọn èèyàn gbàjẹ́ lọ láàárọ̀ yìí ẹ̀dọ́ kí ìwọ̀nyí ti wọlé ó ti wọlé sínà láyọ̀ ó ti wà nílé agbára pẹ̀lú mi tó ń ti Martini Salao ọmọ ọba Matthew Sa wọ́n ti wà ń bí akú ojúmọ́ o
2: ojúmọ́ aláyọ̀ ni tòní kó tún jẹ́ fún gbogbo wa láṣẹ lẹ́dùn ọ̀gbìnmọ́ rẹ̀ ká ṣẹ́gun nílé ká ṣẹ́gun lóko ká ṣẹ́gun ní àríwá ní ìlà oòrùn ní gbogbo bí a bá kọjú sí èyí tá a rí kọ́ ló ń bá wa ṣe ó wá jẹ́ kí ẹ̀kún kẹ́kẹ́ eré kọ́ sọlẹ̀ sọ́ọ̀dẹ̀ kó wà wá ẹ̀kú ojúmọ́ o
0: ẹ̀kú ojúmọ́
2: atọ́kùn akin
3: atọ́kùn ẹ̀kúṣẹ́ àtàárọ̀
2: ẹ̀kúṣẹ́ takuntakun
0: adúpẹ́ fọlọ́ tọ́ ẹ̀yìn Martini àmọ̀ rí ọ ọmọ tó jọ méjì jọ mẹ́ta
3: ẹ̀rẹ́ fẹ̀ talẹ̀ méjì àti dénà nù
0: ẹ káàbọ̀ àsìkú déédéé wò yí o
2: ìdé tí wọ́n dé báyìí àsìkú ti wà fáwọn èèyàn tí wọ́n bá fẹ́ mọ gba káàdì láti mọ wá rí bàbá wọn yìí dédé wá lé báyìí
0: bí ẹgbẹ́ ẹ bá fẹ́ wọjọ́ ọ̀la rẹ̀
2: ẹkún kálukú gbọ́wọ́ ní orí rẹ̀ pé orí òun ṣeun pé bàbá tún wálé lọ́dún yìí
0: ẹ fún aláyàjọ́ bíi méjì káwọn èèyàn ó fi bẹ̀rẹ̀ sí òjò wọn lẹ́ni
3: nígbà tí ìyẹn pé lẹ́bù
0: bọ́n bàbá o
1: káàdì ewu rẹ̀
0: àwọn èèyàn tó mọ̀ yín
1: ṣé tẹ̀sí máa ń ṣe ń bi lélẹ̀ ní kó wọn yé mi mọ́
0: àwọn èèyàn tó mọ̀ yín tí wọ́n máa ń wá sọ́fíìsì ọ̀dọ̀ yín láti wá yẹ ẹsẹ̀ wò
1: iṣuṣẹ́ wò lẹ̀ ń yẹ̀ wò ẹ́ ẹ mọ̀ tí bẹ́ẹ̀ mú mi àárín
2: iṣẹ́ wò ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ni máa ń kún yùnmùyùnmùyùnmùyùnmùyùn pé báwọn bá wá ọmọ ṣẹ́ ni mọ̀ ń dá wọn ló
0: bàbá ti wà lórí ètò
2: bàbá ti á dé sórí ètò báyìí gbogbo ìgbà bá fẹ́ ni ẹ mọ̀ bí ẹ fi nọ́mbà yín lẹ̀ fún
0: àwọn
1: tó jẹ́ ń wo nọ́mbà Sina Alayo òun náà ni igbákejì mi jẹ́ ń fi nọ́mbà rẹ̀ bọ́ta ẹ bá ń pè é kẹgbà káàdì lọ́wọ́ rẹ̀
0: ẹ̀yin gangan làwọn tí wọ́n fẹ́ wá fún
1: ìṣojú àwọn làwọn ti fi kọ́ rẹ̀ èyí ò ní pa iye
0: ìṣẹ́jẹ́ wá sílẹ̀ kan bá rí ọdún mẹ́ta tàbí gbé iwọ ní ètè
1: kì í sọ̀rọ̀ pa mọ́ ẹ̀yìn mọ́ nọ́mbà mi ló
0: ìwọ́ tó bá lọ́mọ tí ń tọ̀ lé
1: you
0: baba ti wa lori eto bayi
4: baba akilawa fun wa
2: baba da bi en pe oka ori e ba nda omo re abo omo re la baba ti de bayi
0: to ba ro mo to pe aje baje lonje re
2: aje yira e fun lonje omo to ba aje pe ran le we ball ni mo gba ki
0: baba ti wa mi
2: ona bayi o de la si
3: ogun so yi
0: ati na le ti gbo le mo baba ogun so yi to daju
3: e pe si na layo
0: Ogun soye to daju nbe lowo baba baba matini ko to di pa tata pinse lori eto
2: lori eto yi
0: eh awon kan pe mi latoki okun
3: pe kini
0: won ni edakun o eh awon ti won ma le eyan ki lori oro won ni we won ni we won da won laamu ona wo la won o gbegba ti won fi ni da won laamu e fi number yin ta fa won eyan
3: come on boli
0: ile la boli ni
3: come on boli o ba ti ni we ma boli
0: ile la boli ni o
2: o ni lo pe a n gbe opele san le lori
3: ajo ma ye bi wo na fo ma boli
2: e ba le ni
3: o du ma bo
0: ile la boli ni ogo
3: ai bi o da bi ma boli
0: ile omo e si ibo
3: mo leru mo bo nle
0: oda ko si wahala
2: awon ti ma niwe nikan le ran lowo
3: awon do niwe mo do niwe o le ri sese o to to ni
0: ma be won sere o
3: mo bo nle ya tun ko fun o
0: okay en ba won eyan tun ko
3: yo gbadura ni yo gbadura fun rare na ni yo tun ko ni mo ta mo bo nle
2: ba wole aluwa
3: lala wo tun wo ba ma bo nle ma bo nle
0: o ba re gbe bo abo gbe tutu
3: ma bo nle
2: ma sare tete
0: ma sare tete bo
2: o wa ba baba nikale loni
3: ebe ko mo fura si sina la yo de ko tin ba won
0: tebe tebe
3: o ti love is
0: o da je wa lola re sugbon e je sare lele bi anfani ololu tin jade o bere lana
2: latana
0: e irin re loni irin re loni o wa nbi won ni yo lo government house lagodi aliwo yemetu oje market olubade palace isale afa oke aremo popo yemoja bode market malete ni todo wa nbi isale jebu eleku oko bomoje ati oranyan an ibi ti en yo lo ni
2: awon agbegbe yen mo wa pe o fe ku an obirin re e se nkan
3: kan abi mo se tiktok
0: aba gbe phone
2: aba na phone
0: awon yoju
3: o se content
0: o lewo
2: nti oba je nkan to je ayo nbi kan to je ise nibi kan ewo ni nbo mi bi ma ti wa so pe ewo re mo wu le danwo mo duro de nti teyin e wa
0: nitori o lo ko
2: si to gba nbe o
0: si geni keke to ri
2: gba nbe e fi akoko yi sile fun eleyi ti nsele ni
3: ololu yen bebele
0: wo edebe o
2: circular road ni
0: mo npe bele
3: bebele
0: idinu ta fi gbe baba wa laaro e won se to ja yin tan tori pe ta ba so nipa isese baba to wa nbi yen baba matini salawu omo oba ah oye won
2: po
0: eyin be mi o ma lo laaro e won to ba lajo kan abi mi number baba o fi address office yin ko address office yin
3: e ma bo wale
0: Eje mo lo. A pade lago mo wa kuseju me edogun. E ku kale.
5: Lagilu FM 96.7.

0: agi yin eku ojumo alayo
1: fun toni o be ni o
0: ode odun bi salafia lewa baba na ti se wa lapa bi eh pataki oro wa sin ni wi pe agbe edo ki iroyin de
1: agbede o
0: iroyin ti o leja nba kan eyi ti juwe bi nkan se nlo
1: gbo
0: ma raye ti le toko o tun wole de ni toni e ti mo pe bus stop te ti mu oko re
1: beni
0: o na ni lagilu fm
1: 96.7
0: atun ti de oye je atun jo fi robu ogbon kai mu ko oye laaro yi nje oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje ku ojumo
1: e mo pe te ba ti gbo wa bayi le to le pe ti ago mejo ba ti ro kan go bayi amo pe yin to je olulufe wa ti dro sibe tori ti wa o ati wa ko awon royin de ele to le pe ko leja nba kan eyen kan le ku e sibe ka wa ti yin bayi ka jo move martini salau omo ba lo ko temi o ya gbera
0: e je bere si mo si lawe lawe opo ojo kan awon akori ti nbe ninu awon weroyin ojojumo ile yi to nbe lowo wa
1: okun le fala fala
0: Punch ko iroyin loni o won pe lori oro idasile ile ise ijoba ti an pe ni ayederu njo si igbimo ile asofin apapo ile yi eyun ile asofin

0: agba keji won pe o da bi en pe won o mo ibi ti won da oro gba mo lori e ayafi ki won o ke si gbaja bi amila ko ma bo ko wa wi tenu e won pe en to ku ni waju won re tori pe won bara won ni kona kan eleyi to da bi en pe won gbodo pe femi gbaja bi amila ko na wa so nto mo
1: alele inu we iroyin ti tribune no na lo je pe iroyin leyi to je pe akomu iroyin to je pe akori re gan la nfun yin sansan fun toro ti toni oni nibe won ti nse lalaye sita bayi wi pe se ri ofin eleyi to ni se pelu ajo eleyi to ri se pelu eso oju popo frc ipe ki won mo kiri nkan be ke won si mo waasu ninu awon oko bi awon to mo so pe e wo yen ara bi mo tun ti de loso toni o ti wa ti
0: kini ti mo mu lowo yi akereporo
1: abija wara ni
0: ata kini ni kotonu ata ni lu oyinbo
1: ti o gbe mi dele
0: ni lo si china igba enu mo pe agbara nbe lowo awon
1: baba lo china baba ode ku ni won ni awon osese gbofin ohun kale ofin ohun ti wa ti pe lati 2027 lati 2017
0: to Nigerian Tribune o tun ko iroyin mi won ni awon agbejoro kan won ti wo are bola tinubu
1: ki lo de
0: eni to je agbejoro agba lorilede nigeria ati awon eyan mi rele ejo o firi jangan nitori oro kan eleyi ti won fi lede pe esun idunkoko me mi peter obi ojeyo lawon apa bi kan awon ode ni gba are tinubu ati awon eyan ti nbe leka isakoso re e foju wi na ejo o
1: alele ipinle ti eko to se pe iroyin eleyi na lo je pe daily post na lo ko iroyin won eleyi ti o si gbe mi lo si ile eko ti unilag oni ile eko won na ni won ti soro bayi awon ogbima lase ipe awon obirin to nbe ile eko won won ti pa lase fun won ipe awon okunrin e mo bo won lowo mo awon okunrin e mo di mo ra yin mo eyin obirin na awon aso pe pe pe te nwo afe mo ni ile eko yi e mo gbo lo ro toni
0: eh hey, daily post ko iroyin se won ni isoro bayi ni igbesi
1: be ni
0: isunkun si ni igbete gangan
1: yeah
0: eh hey. Orobode o latenu bayo nanuga agbenuso fun are leyi Bola Ahmed Tinubu o pe nkan meji pataki oni ohun ri ninu oro ti Peter Obi so ohun o si fesi lori e se won ki wi fun onigbegbe
1: pe ko gbe to fun emi
0: rara Peter Obi ti soro eyin si lohun o ti fun kale bayi esi oro re re latenu bayo nanuga
1: alele bayi iwe iroyin ti punch na ni won tun gbe iroyin eleyi jade to si je pe ninu egbe oselu ti election ti SDP o na lo je pe iroyin ohun ti jade o won ni won ti bere si ni fi oko awon to je olidije fun ti ile igbimo asofin ti ipinle won ti bere si ni fi bayi sori eya rujara ti INEC e mo loodu e mo loodu ipinle wo leleyi ipinle osun e loodu e ipinle wo leleyi ipinle oyo won ti nloodu e mo mo gbo loro tuni
0: ni inu iwe iroyin the punch bakana lori oro ayo nipo ayo ni nipo eleyi ti nwaye nile asofin ipinle ondo awon asofin ipinle ondo won tun ti fi gbedeke ojo perete mi lede o fun eni to je olori ile be ni won wa fi esun kan gomina ayedatiwa pe gomina e nse atojubo lori oro to kan ti ile asofin he oro ohun o he o ni ipinle ondo bawo lo se je to fi di edo ki iroyin the punch o tu laaro yi
1: the punch bakan na lo je pe iroyin to nbe lowo mi to si je pe ntin se minister fun eto abo lorilede wa nigeria ajagun feyinti christopher musa o na lo tin soro bayi wi pe se ri owo ile ti awon to je ise omo ologun ti won gba tele o na lo je egberun mokan dini aadota emi gangan ni mo sun di egberun lona ogorun ah o lo so o fowo so ya mi mi mi bo mi bo emi bo emi bo ka ni mo ti bere ise ni a ti mo jo mo daju bayi lo ipe wo e tun fokan bale a tun su won ohun si waju laipe
0: the guardian oko iroyin kan soju iwe kefa lori oro ile ise ayederu to je aladada le to di eyi ti an se iwadi le lori PFIPC won pe ile asofin agba keji

0: laye sita bayi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria o na ti te waju bayi o to si je pe awon ogban atinuda ile ti won titi nlo bayi lo ti yato si ti tele won ni won ti tun sepin o oni tele tele lo je pe awon osise ijoba apapo lo je pe file won bayi nu iwe lo mo nwa opolopo o sonu nigba to ba di akoko kan ti awon kan ye ko gba itesi waju ninu ise won ni won ni akoko ti to latari pe boya ohun aten to nbe ndi file re won jo ni faster fosto won ni bayi ijoba apapo o ti wa se ogban atinuda nipa ero aye lujara o ko yin bayi ko sinu beba mo o lati goke ninu ise yin ko sinu beba mo oni gbogbo e bayi won pe ni automation automation go mo wole owo yin mo wole were were were e mo gbo lo ro to
1: loju iwe keta the guardian iroyin se lalaye pe bi awon dokita ti won je oje wewe bi won se bere si ma wo ise niran o ti je ki oro eto ilera ati ipese re ko denu kole logba ile iwosan ekose ti ipinle eko lutu ni ipinle na won ni kesko ayami nja ni gbogbo awon eyan ti won reti iwosan nibe oni won wa bayi o
0: ile ise are na lo tun soro jade bayi ninu iwe iroyin ti the nation na lo gbe iroyin ohun won leyin igba ti peter obi ti won fi oro wa lenu wo ti o nso wi pe won ati are awon jo wo sokoto kan na ni bayi o on ni be ile ise are ni a obi iwo ati are bola tinubu egbe bi won kan nigba wo ni wo bere won ti tafa pada si peter obi
1: loju iwe keta the guardian eje meyi ka ma lo oju oja ijoba apapo ile yi ni won ti fi oro lede o pe awon ti bere si ma san gbese oni billion lona adorin naira 70 billion naira eyi ti won je awon alagbata epo ni orilede Nigeria pelu bi iye ti won taja la epo loja agbaye bi o se ja wale si agba kan eleyi to je dollar meji din ni adorun $88 bayi o
2: Lagilu FM 96.7
3: Eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo loko se soko yokoto o se kini o shoki Zuri wa ni gbogbo da ti shop kakiri Nigeria ni iru shiki jollof beef ati classic Zuri lo se kini Zuri lo loko o se chai
4: make your cooking fun لبيك اللهم لبيك
5: Nana di Ali Imam Traveling Tours n dupe lowo gbogbo eyin te n gbogbo arin ajo haja ti umura amariri yin o ye se n fi gbagbo sanwo maka sanwo umura si le se wa tona won si je ka wa na jamba yin fun gba kankan ri e se o alo to lo ni o ma je o awon fi asiko yi kede ijoba Saudi Arabia ti fi gbedike si oro haja ti umura todun yi to ma je 26 September 2026 gbogbo eyin te wa fe ba wa lo si haj e je ka ite ma wa sanwo si le to di September 20 2026 wo haj todun yi ni o ma je 8 million naira ninu e le o ti gba visa Haji bet accommodation maka ati medina pelu jije mimu baba nbare ni pe PTA owo da ona ni maka afun yin ninu 8 million naira yin sara sasa kan si wa lori itakun agbaye www.manlandtravel.com telephone 08057522230 tabi 070268627 51 agwani number 1 rando plaza iriakari estate oluyole extension along akala expressway ibadan number 31 new court road old gbagi ibadan 5850 indianapolis usa number 1 yba complex sabo ibadan Shopping complex Iyanago Idiroko border Ogo State Millions Multipurpose Plaza Michael Koliozo Expressway Ajegunle
6: ní West Midlands Open University àmú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ò fani lápòyà ètò ìgbaniwọlé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ẹgbẹ̀rún méjì àbọ̀ náírà fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication àti educational management bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé ìwé girama tàbí olẹ́ndì NCE HND, A level to sefe wole pelu direct entry. O rorun pelu WMOU. Kan si wa ni ilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja. Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road. O tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167. Tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ̀ di mímúṣẹ.
7: Agbára oya yí ọwọ́ padà.
8: Tun ti ko lọsẹ yi ipade alagbara to ma waye losun meta meta pelu akori God of Covenant Olorun majemu nibi ti Olorun ti man ti owo emi mo sise agbara ninu aye onipojipo lekan losun meta tose yi tun ma lagbara idi aja ogun ase onu ala nigbati Jesu onise iyanu ma ti owo iranse re Reverend GS esan sise ami ati ise iyanu eyi ti yo waye ni Wednesday to pari osun yi ninu ijo Calvary Covenant Bible Church Tadera Street Niger West Bus Stop Challenge Ibadan bere latago meso owuro sago meta osan je ki adani waye pase iserere sinu ipin ati iseda re darapo mo wa lo se yi ninu ipade adura olorun majemu ki agbara olorun silekun aluyo fun won iwo le kan loruko jesu jesu
9: mo ti bere mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakurosori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
10: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
9: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
10: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: E kaabo pada.
1: Bẹni o.
0: E doki iroyin te siwaju waye ikani lagelu 96.7 na letin tete gbo wa fele le nbadan.
1: Be la wa o.
0: E ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook lagelu FM 96.7. Oni ke sawari nbe be se nwo e pin ko kari to lori telemu. E fi iroyin sowo si wa. Lori okan ojo kan awon iroyin. Eleyi ti a mo takoto e si eti gbo yin o. E je nbo sinu iwe iroyin Daily Post. Nibi iroyin kan to jade lati enu eni to je agbenuso fun are ile yi Bola Tinubu nibi ti o ti bu enu ate lu iforowenu lenu wo kan eyi ti eni to je oludije dupo are labi asia egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi to se ni le ise mo maworan kan lenu lowo lowo yo gege bi akosile iwe iroyin Daily Post o so di mimo pe gomina ipinle Anambra tele ri ohun oni o lo ri se iforo wa ni lenu wo ohun lojo Aiku Sunday ninu ile ise okan lara awon ile ise mo maworan tin be nile Nigeria be ni won pe opolopo awon oro to so nipa awon nkan tin sele ni orilede Nigeria ati ipinu re lati dije dupo are lodun 2027 lo tin fa orisirisi awon awuyewuye laarin awon opolopo awon omo orilede Nigeria nigba to won ma fesi onanuga ninu atejade eyi to fi lede lana ojo aje Monday un lo ti so di mimo wi pe ohun o ti e ti wo iforowani lenu wo ohun gan de bi ogbon seju to n fi binu pa ero mo maworan ohun oni tori wi pe bi igba to je pe aya fe tun oju omo se ni to tun wa kigibo ni oro ohun ri an ti an gbe Peter Obi wa gan an fe se atunse re o na fe se afoma ara re sugbon ninu gbogbo e bi se ngbiyanju lati safoma ara re inu ere na ni tun yi mo ehe ori lo ba gupe to e wo eyin omo elu eyi television
1: elupa
0: ko si anfani ka mo fa koko sofo mo wo un ti o ni tumo yi ninu oro eleyi ti agbenuso are orilede Nigeria ohun ti o fi lede o pe amo bo se soro to nkan meji pere uni ohun ri pe boya ko nkan foju wo ninu e oni akoko oni pe ohun fe ki obi o mo o eleyi ti o so wi pe are Tinubu en tin fo kaakiri lati inu egbe oselu kan bo sinu egbe oselu mi ohun fe ki obi o mo wi pe oro ti o ni tumo patapata gba lo so ni gboro enu Tinubu o ti fi igba kankan fi egbe oselu re sile ko bo sinu egbe oselu mi rara bi ti wu ko mo oni lati gba to ti darapo me egbe oselu lati aarin odun 1991 si 1992 oni inu egbe oni tesiwaju yi o na ni Tinubu o nlo duro si ko yese bakana lo wa so pe elekeji o na ni oro kan eleyi ti gomina ipinle Anambra tele ri ohun to so wi pe ohun ohun o o nlo njawe olubori ninu eto edibo are odun 2023 o pe ehe Peter Obi o wa ni sinmi ko ye ma pa la enu bi kilode ti o fi tun ma soro niru asiko yi pe ojawe olubori oba wa jawe olubori ngba na ko wa ni jewo lo wa la soro ehe Peter Obi sinmi o bi eyin onanuga bo se so oro yi be na ni oro mi lo tun jade gege bi esi loju iwe keje the Guardian nibi ti awon agbejoro ti awon sise labe oruko kan ti an pe ra won ni awon obedient lawyers ti an pe awon iko agbejoro fun awon alatileyin Peter Obi on la won je o won ti ke si ile ejo giga ti ijoba apapo ile yi tin be nilu Abuja o pe ko pase fun Are Bola Tinubu ki o le pase fun o ileise olopa orilede Nigeria ileise ajo telemuye ile DSS ati awon ileise lajo lajo leto abo mi ki won o le pese abo eleyi to griki fun eni to je oludije dupo are labi ase egbe oselu NDC eyun Peter Obi ni imurasile eto idibo apapo odun 2027 awon agbejoro yi oni won mo gberajo ti won para won po soju kan na ti o si soro pe o se pataki bayi o lati daabo bo emi Obi ko ma ba wa lo je wi pe won lo re gbemi re saju eto idibo apapo odun 2027 won gbe oro on kale ni iwaju ile ejo to si je pe ile ejo o si ami si ibere won ohun pelu ami idanimo FHC stroke ABJ stroke CS stroke 1648 stroke 2016 nibe oni o ti soro wi pe won gbodo ri o pe won daabo bo bi koda won ni nti a won gbe oro awon le lori ni oro kan to jade lati enu gomina ipinle edo lenu lowo lowo yi monday o pe bolo eni ti o je wi pe awon ri oro to jade ohun po le sokunfa ki okun emi obi ko lo ri dede japati nigbati awon ti awon wo iran bayo lawon wi pe oloju orin la oju esile ki talubo ko wo won ni tori pe gomina o pe bolo nipinle edo ti pe ki obi o je ko hun o gbo ko to wo ipinle edo wa ko hun o le mo bi won se se eto abo fun ko mo wa si edo la igba se won pe iru oro yi ti tumo si pe okun emi peter obi ni saju 2027 abi ki ijoba ile yi ko ba won da bobo
1: boya ka so pe awi fun ni ko to dan
0: agbaja kade mi o ba pe
1: abi bo ni alele bayi iroyin eleyi to de po nbe lowo mi no je pe iwe iroyin ti punch na lo gbe iroyin eleyi o oni be ni won se lafo mo sita bayi wi pe ile igbimo asofin o na ni won ti soro jade wi pe ise ri ofin eleyi ti o de awon ti o mo nwa asu tabi lati mo ta nkan ninu awon oko ninu awon bossi o na lo ti di ese bayi lorilede wa Nigeria be na ni igbimo eleyi to je pe ori si oro igbokegbodo oko ati pelu ajo eleyi to ri si pelu eso oju popo eleyi ti a mo si FRSC o na ni won ti soro jade o nbe ran ti wa se afomo si oro hun ipe ise ri ofin eleyi ti opolopo nso jade ipe won ni ka mo ta nkan mo loju popo be won ni be ka mo wa su mo loju popo ni rara o be ko lori oni eje ko nse afomo oro hun oni latari pe ofin ohun ti wa lati odun 2007 ti o si je pe ofin ohun na lo je pe ayipada deba oni opolopo lo ti wa n gbe iroyin leje kiri pe igbimo eleyi ti o ri si oro gbokibodo oko o na ni won ti fi ofin de awon oni e wa e je ko n salaye fun yin be lo je pe oro ohun na lo jade lati office eni ti o je adari ile igbimo asofin eni ti n se senator opeyemi bamidele nigba to n salaye oro ohun sita ni ojo aje monday ngba to soro ohun oni ere di gangan eleyi to je pe ofin ohun fi mule ni pe opolopo awon eyan nigbati awako ba tin lo ni won mo lo won mo bo nu oko ni won mo polowo o lawon mi o mo pariwo ni won mo pariwo ni won mo wasu to se pe ni igbeyin igbeyin na o mo nde ki opolopo oko ki o fori sapan ni oni bayi lo ti wa selaye pe yala yato si nti won ro tele bi pe won ni ka won mo wasu e mo wasu yin lo be na ni ki e si mo kiri yin lo oni ijoba apapo ko ni nse pelu yen o tun wa te waju ni oro re oni ayipada ile to ba ofin ohun to se pe o ti mule bayi ni pe enikeni to ba nwa oko to ba si ise sofin oni papa julo awon to je pe ti oko ba nbo bayi won ti tan na pupa si won won tun jana oni ni bayi e mo san owo ile toto 1000 lona 100 owo naira le mo san oni ese mi tun wa olopolopo ti awon to je eso oju popo ton ba da won duro bi pe won fe ye emi won wo boya won ti gbe kukuye sara abi ti fami sara ti oju yin ti ran kankan o le elomi oni duro yo gbese le bayi ni yo mo sa lo oni to ba ti te o 1000 lona 50 o na lo san 50,000 naira na lo tun san o tun te waju na ro re oni opolopo yin to de pe gbogbo nti e ke ma lo awon beliti to e ke ma lo ke to ma wako o le lomi bayi ti o se sayariri mo bi oko re oni gbogbo eleyi na ni awon fe fi ofin de lorilede wa Nigeria o wa te waju na ro re oni se ti wa ri bayi pe n to ba tun wa ba to n wa oko ti ko si ni wi ase oniyun 100,000 lona 100 owo naira na lesan gebe owo taran
0: o ya o eje kemi na bo si oju iwe kefa the guardian ni bi iroyin kan to gbe mi lo si ipinle osun ni imurasile eto idibo gomina eleyi ti o waye ni ipinle na ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa ninu re yo won pe iberu bojo o ti gbokan opolopo awon eyan o be o na lo je wi pe bi eto idibo ohun bi se nkan lekun gbangban o ni opolopo awon eyan tin wo pe eyi ta won fe forera losun yi ti o ni da wahala lagbara le papa julo eto edibo ohun to je wi pe ko iti de gan ti awon orisirisi awon wahala ti bi nbele ni ti butoro ipinle na ara re o ni eyi to sele ni ko pe yi nibi ti awon omo ganfe kan ti an ti gbeban lori se ikolu ti awon osise ajo eleto edibo ti le yi INEC ti won be ni ijoba ibile odu otin ni ipinle osun nibi ti won ti pe oniruru awon isele mi ohun lo sele ni ti buto ro ipinle osun eyi to ti gbemi opolopo awon eyan ni bi ose die sibi ta wa yi ko tun to a di pe to du osin odu otin o na tun wa yo nigba ti wan fi di isele on mule lana eni to je agbenuso fun ilese olopa ipinle osun eyun abiodun ojelabi o so di mimo pe awon agbeban ti won lo re se ikolu lo to lo waye o oni ikolu won yi o si mu ki won ji awon idi kaadi to je ti oludibo alalope meta ototo 3 packs oni won ni won ji go lo nigbati won fi se ikolu na tan be oni won si ni asiko ti won se iru ikolu yi o je deede asiko ti awon osise ajo eleto edibo ti won pin kaadi edibo fun awon eyan ti won ti fi oruko sile ti kaadi won ti jade ni ipinle osun eyin lo fa o ti won fi raaye ko idi meta ototo ninu awon kaadi edibo alalope ohun ti won di ni bashibashi kale ti won si jiko lo nigba ti wa so di mimo wi pe isele yi ko dede waye pelu oju lasan o oni nigba ti awon ika eda yi ti han de oni se ni won si na ban kale ni gbogbo agbegbe ohun ti ibon ro tako tako lako lako ni agbegbe ohun o oni won bere si yin si oju ofurufu ni lati le ri pe gbogbo awon osise eleto idibo atawon eyan ti han wa pa won fe gba kaadi idibo won ni gbogbo won kokko sa o nboro wa di eni oriyo odile won ni be ni han si rora ko awon kaadi oludibo eleyi ti nbe nibi ti han to won si ohun ti han fi ko won lo ojelabi o so di mimo wi pe eni ti se commissioner olopa ni ipinle osun ibrahim gotan oni ohun gangan bu enu ate lu iru ikolu be to si pase wi pe ki ise iwadi to jinle ko waye o lati le se awari awon olubi eda ti won le se iru ise be ki won si le fi oju won wi na ejo nibamu pelu ofin orilede nigeria waye o ajo eleto edibo ile yi INEC n lo ti wa pe ohun reti abo iwadi ti ile ise olopa o se pe igba ti won ba fi abo je awon tan awon to wa mo n to kan lori oro ohun lori boya awon o ti e tun wa te kaadi idibo mi sita fun awon oludije fun awon ti won je araalu ti won fe dibo ti kaadi won ti jade ti won fe gba nigba na ni imurasile fun eto idibo gomina ti o waye ni ipinle osun gege bi oro ohun se jade eni to je commissioner apapo fun ajo eleto edibo ile yi ati alaga fun eka ti an ti da araalu ni moran ati eto ilani loye Muhammad Haruna ninu iforowanilenuwo to se pelu iwe iroyin The Guardian o lo ti so di mimo pe n to ku ta won duro de bayi ni abo iwadi ile ise olopa o pe bi o ba ti wadi wi pe iru isele to sele ni ojo Aiku Sunday yi to ba ti sele ka won gbo n ti ile ise olopa o so boya won ba n ri gba abi won o ri gba ka won o to mo boya won wa te kaadi mi jade fun awon eni to ni won gangan ni tara ni oro ohun n lo de duro lasiko yi o
1: iroyin eleyi to je pe nbe lowo mi na lo je pe iwe iroyin ti Daily Post na ni won post iroyin ohun jade o eleyi to je pe o si balẹ bagẹ bayi si ogba ti fasiti ti Unilag eleyi to nbe ni akoka ni ilu Eko nibe na tin se lalaye sita ipe awon to je ibimo alase ohun o na ni won ti ku oro won je bayi latari bo je pe awon ase kan ati ofin kan eleyi ti won fi lede tele to si je pe ko ba awon akeko ohun ko ba won labo lako na lo ba won won ni isele ohun na lo sele nigbati won gbe awon patako kan si awon budo eleyi to je pe awon akeko ti won wa nbe won ni be na tin se lalaye pe awon gbe igbesi ohun lati fi opin si iwa ipa ati ohun to le suyo laarin awon okunrin to je akeko ati awon obirin eleyi ti won be ni ogba fasiti ohun ni be na tin salaye oro ohun sita lati eni tin se oga agba patapata fun eka eleyi to je si kansare ni ni ti ile eko ohun en tin se Adejoke Alaga Ibrahim imi to tin salaye oro ohun sita pe tele lo je pe awon fi si awon ibudo le ti awon akeko ohun wa oni lati dena en to le ni se pelu awon okunrin ati obirin papa julo fifi pa bani lopo ele to je pe opolopo awon ru e na ni won ti mu to awon leti ni agbale eko ohun on won ko sara pataku ohun gbagada gbagada bayi ni wi pe ewu e mo bora yin lowo mo oni do not shake oni ni be ni won tu ko wi pe do not wear to kill awon aso mo nbe awon aso isubeleke te mo nwo awon pa awon oseun so je pe gbugbo e bayi le ko si tabi ba teyan ba ko rombo a fe mo ni ile eko yo oni be won so sita wi pe e mo di mora yin mo gan a fe ke di mora yin mo oni won tu te waju nu an patako mi wi pe mo gba ebun lowo okunrin mo ah awon akeko wo pe ohun te po si fe gba ebun lowo eyan oni be won tun te waju ninu oro ile ti won tun ko sita wi pe e mo di mora yin mo nibi ti awon okunrin ba ti poju si iwo obirin te po won nikan lo wa nbe abe epo dide kuro nbe oni oro ohun na lo ti wa di oro ile ti won gba bi eni gbagba oti ni agbale eko ohun papa julo lori aye lu jara sina woko yi o sina poro to ba ti je pa won odo to ba ti le wo beun oni be won ti ni a e wule so wa di ke da nkan bo wa loju kini gbogbo le ti e nse yi oni ni bayi lo je pe igbimo alase ti ile eko ohun ti wa se lalaye sita wi pe pelu bo nti igbese ti awon gbe awon gbe lati je ki alafia ki o le wa laarin awon okunrin ati obirin ni papa julo lati daabo bo onikaluku on ti wa so ba wi pe ogbun ti awon ko hun awon ti ko pada bayi in ta awon so jade awon ti ko je o e mo se ohun to ba wu yin ninu ogba ohun
0: to e ja loju oja ka mu ise je nigba ta ba pada de iyoku edo ki iroyin o nte si waju
2: Lagilu FM 96.7
3: mo tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi O ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo e kan lasan, are kan ko si leyin e.
4: Maggi starch ase latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
3: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
4: Maggi starch yo so gbogbo nje ta se do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe. Maggi so good
5: together. Gbogbo eniyan o ya ni CAC ori oke anu ojo Ibadan e je lo fi igbare lowo ateda seda e je lo fi baba lo jere ninu ipade yin mega press wakati meji lagba ko ni waju oluwa fun yin lati fun baba lo jere lojo wednesday ojo kokandelogbon osu keje odun yin wednesday 29th july 2026 bela go mefa owuro sa go mefa role mega press pelu akori bayin olorun awon baba wa receive the praise oh god of our father ni biti opolopo awon olorin emi o ti ma forin fowo olorun sokale pastor abiodun omoloye oro giliadi lady evangelist bumi ojo lady Evangelist Kemi Bamidele, Lady Evangelist Olalike Oladit JP, Lady Evangelist Kemi Riobos, Lady Evangelist Dr. Olubukolake Adesewele Jesu. Bẹ́ẹ̀ ni àṣẹ àwọn wòlíì yóò mọ tẹ̀lé. Olùgbàlejò ni Pastor Isaiah Oladé ọmọ wòlíì. Bàbá alábòjútó CAC orí òkè Arúpẹ́yà Mountain of Mercy. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá orí òkè Prophet Moses A. Aladé Olúòsùré fún wa. Fún àgbọn ẹgbẹ́ Bùkún Àjẹ Ìjẹtán. Láti bí kíbi ẹwà ọ̀nà dé ọjọ́. Látọjọ́ ẹ sọ fọlọ́kadà kò lè wájú yín. Lọ sí CAC orí òkè Arúpẹ́yà Mountain of Mercy. Kìlómítà 2 ọjọ́ ìgbé olóyin ro. Àbí kí ẹ gbẹ̀bẹ̀ dí bus stop ọ̀nà tó wá látọjọ́ Simonia. Ẹ̀bẹ̀dí Ìbàdàn wọlé. Máa bọ̀ wá fi ìgbàre. Ọlọ́run á fi ìjà. Ń dúró dì ọ́ láti fàyè rẹ̀ ṣe yanu.
6: Splash FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
7: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
8: I am Raphael Akemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
9: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
6: And you also do not want to waste that raw talent you got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we will train you on how to become a professional broadcaster. You can perform today at Splash FM Media Academy, White House, Fenile, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence.

0: Eka abo lati eka ipolo oja edoki iroyin o nte waju lati ikoni ti lage lo FM 96.7 iroyin eleyi to je pe o nbe lowo mi na lo je pe iwe iroyin ti punch na ni o gbe jade o eleyi to si je pe o ni se pelu egbe oselu ti eleshin ti SDP oni won ti nse lalaye sita bi pe awon ti o je oludije fun ile igbimo asofin ti ipinle ni ti butoro ilede wa Nigeria Ona lo je pe won ti bere si ni fi o ko won bayi sori ikan yaye lu jara eleeto ni se pelu ti ajo eleeto n se po kari eto dibo loilede wa Nigeria ajo ti INEC oni won gbe igbesi ohun laarin wakati 24 eleeto je pe egbe alatako ti APC lawon na bere si ni fi o ko awon gomina won eleeti won mo dije dupo gomina labe egbe oselu ohun ti awon na fi sori ikanni ohun oni nigba ti won ri ku won se tan lawon na ba gbera ipe ewo gbugbo awon omo to je ti o mo dije dupo ninu abe egbe oselu ohun to se pe won lo le igbimo asofin ti ipinle oya e mo fo ko won sibe won ni won to bi egberun kan o le ni bi ogun niye eleyi ti won fi sibe ngba ton wa nshala yoro ohun sita ege bi iwe iroyin ti punch bi o se gbe iroyin ohun oni nibe lo je pe eni tin se alaga fun egbe oselu ohun gangan eni tin se ojogbon sadiq na ni o ba won oniroyin ohun soro bi pe nipa egbe oselu ohun gbogbo n to je igbese eleyi ti ajo INEC ni ki awon gbe to se pe yo tenu bodo ni ojo kejo osu kejo odun ta wa yi lo je pe awon ti bere si ni gbe o ege bi iroyin ohun eleyi ti o ta ko so jade ti mo si nka jade bayi oni o ko won lo ti duro wam to se pe gbogbo awon ti yo dije dupo nibe o na ni o ti duro nigba to wa nsala yoro ohun sita o ti mo si nka jade leta ni tin se ojogbon sadiq gombe o ti wa so bayi pe egbe oselu ohun lo ti duro bayi to ti duro kori ipe gbogbo ipo eleyi to ba ni se pelu ilede wa Nigeria na lo je pe okan awon bale ti awon yo si dije dupo ti awon yo si wole awon dije dupo awon si se kini awon wole
1: so iroyin yi oni o mo gbe mi lo si agbo oselu papa julo boro ti se kan idije dupo peter obi ati kwakwanso eleyi ti won ti ndape ni ok movement bayo won pe egbe oselu new nigeria people's party oni o mo ti bere si kominu lori ete kan eleyi ti oni eni to je adari won tele ri ti on pa lati ri pe ohun da egbe oselu eleyi ti a mo si NNPP yi papo mo ti ajosepo kan to waye laarin peter obi ohun rabiu kwankwaso to ti fi igba kan ri je adari egbe oselu ohun ninu idije dupo are labe ase egbe oselu nigeria democratic congress ni murasile eto idibo apapo odun 2027 new nigeria people's party won pe ko si ntojo o eh koda ninu AC eleyi ti egbe oselu NDC ati iko adari re ti won o fi lede oni won mo ti soro wi pe oro ti won so po njade latenu egbe oselu alatako yi wi pe irogbu oni esun na o tori wi pe awon yen gan o mo inu odo ti won da orun loro ara won si mo ni won fi nso iru oro randan sin eleyi ti onjade o lati enu won koda won pe oro ohun ti wa di ogun o tori pe oku oro loku eleyi ti egbe oselu NDC ati NNPP ti won so sira won leyin ti NNPP ti bota to e otako oro wi pe ajosepo kan be laarin ohun ati NDC ka won o le sise fun obi ati kwankwanso ninu ajosepo ti idije dupo are eleyi ti anjo fe se won se atenume wi pe nti awon lo re se nta won gege bi egbe oselu ni pe awon lo re fi oko enikan sile gege bi oludije dupo are awon na ti oruko re ti o ma wa ni oju lo gege bi oludije to je pe ngbo ba ya awon le paro e ka won fi omi sibe tori pe awon o ti mo eyi to se se ki awon gbe ni gbesi ajosepo ni odun 2027 be nibi osu meji seyin oni iroyin se lalaye pe eni ti oje alaga papo egbe oselu NNPP to sese ku onipo ni ko pe Bala Yusuf ohun lo na ti soro o pe bawon eyan kan se n gbe kiri pe o da be n pe ohun tin sise pelu awon iko kwakwansia oni pe ise ti an si pe ohun se ni lati ri pe ohun wo egbe oselu NNPP ohun da lo sinu egbe oselu NDC to ohun o si lo re sise pelu ajosepo idije eleti nbe laarin Peter Obi ati Kwankwaso oni rara o ko si ohun to jo tori pe ohun o fi igba kankan ro awon o si gbe nigbese won ni ohun na tun salaye ninu iforowanilenuwo kan eleyi to se nigbati awon igbimo alase ti egbe oselu ohun se ipade kan nilu Abuja o oni egbe awon lasiko yi oni

0: ta won ri ni pe awon ti padanu kwankwaso wi pe o ti gba inu egbe oselu mi lo be ni eni to je akowe akowe fun egbe oselu na lapapo ni ti igun ipolongo ladipo johnson won ni eleyun na o na tun ti lo sinu egbe oselu ndc oni ni isin awon mo wi pe eleyun o je awon adanu ta won ni oni sugbon awon tun ri pe eni to tun je gomina kan soso ta won tun ni ninu egbe oselu ndc abba yusuf ti ipinle kano eleyun na tun ko gbogbo awon eyan to yan sipo o di firi jangan ninu egbe oselu all progressives congress apc o ni opolopo awon eyan la won ti padanu awon wa ro pe ni 2027 ibo lawon dori oko irin ajo oselu awon ko awon o ti mo be lawon o ti kede ama awon ti mu oruko oludije dupo are ati gba keji awon na fi soju opo ti ayelujara inec to se se ka won paaro lojo waju tabi ko wa be bo ti se wa bi won se se ni alaye nu
1: iroyin eleyi ka mu iroyin eleyi sale mu
0: ti ja mo lole
1: ja mo lole ti o ti nawo
0: ja mo lole so lapo o fe gbe awon ise kan ko to di pe ati akin yemi yo gun ori ate eto eleyi ta mo si apalara to ibi ni edo ki iroyin ni o mo laaro yi ifo ekunrere awon iroyin mi o tun dago meji la lori gbogbo iroyin lagbara lowo olodun nigba te pade awon akin egbe wa mi ni apa be oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa nle mi je eseun tete ti gbo wa laaro yi
1: atupe tori pe e wa nbe fun wa martini sala omo ba lokan temi ese se ngbo wa

0: aago mẹ́sàn-án ó ti kọjá ogún ìṣẹ́jú mo kí yín ẹ kú ojúmọ́ mo kí yín ẹ kú ojúmọ́ apá lara lètò iṣẹ́ lẹwà ọmọlúàbí ìkànnì lágẹ̀lú ni wọ́n ń gbé bí o 96.7 FM òkè gájòkè ilé funfun bá láúfẹ́lẹ̀ lẹ́ ńlẹ̀ ìbàdàn ẹ pẹ́ dẹ̀mẹ̀ samson and good morning lágẹ̀lú FM 96.7 à ń jọrin ìṣọlá ẹ̀kú ètò Edumare yóò máa fèrè síṣẹ́ yín o àti tẹ̀yin náà. Yẹ mo kí yín lóko ìgbìmọ̀ olùdásílẹ̀. Mo kí yín lóko ìgbìmọ̀ aláṣẹ. Mo kí yín lóko ìgbìmọ̀ olùṣàkóso. Ìkànnì ti lágẹ̀lú 96.7 FM. Òkè gájòkè ilé funfun bá láfẹ́lẹ̀ lẹ́lẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ wá dákun bí ẹ bá ti lo ojútó òpó ìkànnì bá ń dọ̀rẹ́. Òwí fún yín bá kakí ẹbí bá ti wà lórí àtẹ ètò ẹ̀yẹ máa lọ bẹ̀ lórí Facebook ẹ ṣàwárí iléeṣẹ́ lágẹ̀lú ẹ wá lo comment section yẹn ẹ lóore o ọ̀pọ̀ ní máa sọ gbé àlàgbà kí ẹbí bá ti wà lórí ètò a máa fẹ́ wà àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tá a lè gbéṣẹ́ fún wọ́n pè mí látòkèrè wọ́n a máa pè láti America wọ́n ń pè láti UK wọ́n ń pè láti Europe wọ́n ń pè láti Canada ìwọ náà wá lọ bẹ̀ lọ polówó tó ń tà yá abẹjẹ lẹ́gbùsí mo kí yín ogunṣọlá michael luwa seyi adeyemi owó gbèmí ok alaba yusuf látolómi ṣẹdẹ bá ti wá ń ṣèyẹn ẹyin náà wá máa pin orúkọ yín ní kíkún orúkọ iléeṣẹ́ yín kí lẹ̀ ń ṣe iléeṣẹ́ yẹn tàbí kí lẹ̀ ń tà níbẹ̀ àdírẹ́sì iléeṣẹ́ ọ̀hún ṣe ń gbọ́ mi ṣó ń yẹ yín àti fóònù nọmbà tí wọ́n lè pè yín sí ẹ lórí ọ̀fẹ́ iléeṣẹ́ lágẹ̀lú about close to one million people ní bá wàá dọ̀rẹ́ níkànnì lágẹ̀lú ń bí lórí Facebook. Ẹ utilize opportunity yẹn ẹ sanwó fún kí yẹn kò jùmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní kẹ́yìn náà wàá máa ṣí rẹ̀. O le kara ilu ibo kan la ni baba en to dey advertise lori program apalara e je kin gbowo na boya bo ti renu ti gba sebe latori eto yi o le ka meji mo le ka meta o ki yen ko jumo lekan si akin akin yemi loko temi je mo lawon alejo lori eto futa aro ye je mo ni papapa agun mesan koja seju meji le ni ogun ntọ́ṣẹ̀lẹ̀ ni pé ẹgbẹ́ kan bẹ tí wọ́n pè ní ẹgbẹ́ afirindára nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ kìí ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ nìkan ni wọ́n wà orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wọ́n wà ẹgbẹ́ tó ní fàn tó lè kanna ni ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ ní máa sọ pé àwọn bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ ogun àwọn bẹ́ẹ̀ ìpínlẹ̀ ọ̀sun àwọn ọwọ́jà àwọn ó dé ìpínlẹ̀ àti wádìí rẹ̀ ọ̀pọ̀ rẹ̀ rọ́lọ́já sí ẹ ṣiṣẹ́ lórí ẹgbẹ́ yín ṣùgbọ́n a lè fọwọ́ gbáyà pé ẹgbẹ́ Biwian Blacksmith Weather Iron Bender àtàwọn mẹ́ta Fabricator àwọn ni ẹ kóra wọn jọ sínú ẹgbẹ́ tá a mọ̀ sí Biwian wọ́n wá jẹ́ ẹgbẹ́ afirindára ẹ̀ka àti ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ wọ́n wà ń bí àwọn àgbààgbà mẹ́ta Yorùbá ni àwọn ni máa ń mọ̀ di ẹ̀ta orúkọ yín bàbá.
1: Orúkọ tèmi ni Evangelist Kọ́láwọlé Ògúndélé Emmanuel.
0: Orúkọ tèyín bàbá.
2: Orúkọ mi ni Ajínrere Ajayi Samson.
0: Ẹ sókè ẹgbẹ́nu sí kíní dáadáa.
2: Orúkọ mi ni Ajínrere Ajayi Samson Ọlákúnlé.
0: Orúkọ yín ni Ajínrere Ajayi Samson Ọlákúnlé. Ẹ dákun bàbá wa tó wà ní orúkọ tèyín sà.
1: Mo kí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé a kú ojúmọ́. Orúkọ tèmi ni Elder Peter Alabi Adeleye tí mo jẹ́ akọ̀wé àgbà fún ẹgbẹ́ afinidára ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: So bàbá ti wá ràn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àlàyé kan ní a fẹ́ ṣe ní pàtàkì tí ó wúlò fún gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀pá fóònù kẹ́tọ́wọ́ bíi ó yẹ kí n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ yín ni ní pàtàkì wọ́n fẹ́ ṣàlàyé kan gbogbo ẹ̀yìn ọmọ ẹgbẹ́ afinidára ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ eni oba wa gbo ko kese ti o ti gbo inwo babi te ba wa ni shop yin abi site le wa toropolopo ina wa mi jo ti ma de deken nisin e ba wa nbe e le yin radio yin ni won ba to ke ko ma pariwo ikanni lagelu 96.7 fm na la kalu yi apa lara na leto eto kagbogi fun egbe fo ni se owo atoni sowo ni igbelaruge won ka ti joye yin pe koko nlegun yan suku na ni egun agbado ta ba nso nipa eto oro aje olede kan a le yo oni se owo ku o possible be la le ya won ni sowo la le yo won ku igbelaruge won la wa ma se lori eto yin ni jomejo adupe lowo olohun won be nbi o eyin gege bi alaga igbimo ko kari ajodun te ma se lekan lodun
1: ben
0: te pe ni biwe and day
1: yes
0: baba weather ni yin
1: ben
0: akose mose
1: ben
0: to don la won odisowo kan wa nbi kan awon akose mose kan nbo ni shop yin wa number 1
1: shop mi wa ni te avan lo sagbarigo leyin Oyo State Pensioner House beni shobu
0: teyan ba lo agbarigo
1: lati to ba nbo lati sabo
0: ye ba nbo lati sabo ile gogoro tawon ose feyin ti ta ma si pension awon pensioner
1: leyin ni ile ise mi
0: wa leyin ile ise yin wa o si wa nbe ki lo ko ile ise yin o
1: oruko ile ise mi ni Success Steel Construction Nigeria Limited
0: to baba oruko teyin na lekan si
2: lekan si mo ki gbogbo mo orilede Nigeria lapapo nibi kibi ti ategun yin fe de le nkan se oruko temi ni ajinrere Samson Ajayi Olakunle
0: se weather niyin
2: be ni
0: mo le ise ti yin wa
2: ile ise mi wa ni Ilora ni ijoba ibile afijio
0: Ilora ilobe
2: ile iyan be ni
0: ehn ki lo ko le ise yin ohun
2: oruko ile ise ti wa ni Morning Star Welder nilu Ilora awara la so ni Oluwa la nbe Agro Engineering Services Nilora Benny.
0: So awon yan ara se ke le mo pa awon akose mose baba atimoti akowe agba egbe yin tele eda adileye amo ti won daju la mo daju la mo won amo bi le se won wa eda ko le se yin ka ma so le apa kan da pa kan si awon ti o ba mo
1: e se olotu oruko le ise mi ni Adileye Construction Engineering Works Nigeria Limited to nbe ni block 20 Olorun Sogo Jankata ni apata ni Ibadan.
0: So ke le mo pa won to wa nbi akose mose ni won ehun ni so po ati nru awon na kan ni ati ewa wa won wa si airiri yin fopolopo awon ti nbe nta bi won se bere shohun bi won se ko Olorun ran won lowo yo si fi senji si won lapo won lo lo gbogbo won ni won ife nawo aduga lowo Olorun baba bo le to se fe lo bi we and day emi lo ni ma waye lodun
1: ododun la ma nse sugbon a ni anfani ati se lodun to koja so sugbon ni ti odun agbara olorun September 19 2026 oni o waye eto de ti to
0: September 19
1: beni
0: 2026 ta waye ni o waye kino fate fi le se ni jejo akowe egbe eyo le dance alagbaje leye kilo fate fi le se bi we and dey lodun to lo
1: adupe ni owo olorun ki ku se pe a fe se sugbon awon eto kan tun waye to gbi ironi lagbara nkan kan awa wo pe ka ko fi ironi lagbara ka se ironi lagbara ni akoko yen to ba di odun to nbo ka wa se ajodun ni rebutu
0: eto ironi lagbara kan waye nu egbe yin lodun to lo to pa awon omo egbe ja anfani yin le wa wo pe ka ma ma na wo komo di na we meji ati se yin gbogbo aye ti gbo o ti lami o ti laka eja sun ti biwande sodo ti o tele mo si mo pe nu osu kokanla ni ma waye ki wa ni di ti le fi fe ya ni kia kia bi on the 19 osu ti tam losu to ta mu eti o tele September le ni yo waye ki lo mi
1: ti pataki ti ta koko ifi ya ti o fi fe waye ni pe ma gbagbe pe Biwan ta pe ni egbe afirin dara ani eni ta pe ni governor general awon gangan lo ni nawo so awon lo fun wa ni akoko ti won raye tori ta ba ni ka gbe sosu kokanla awon oni raye
0: won le mo raye st yan gẹgẹ bi governor general
1: bẹẹni
0: baba lati fi jo se mo ko governor general yin tan da kon
2: pẹlu ori ofe olorun oruko won ni engineer doctor honorable abbas aderemi oseni ti won wa ni ile igbimo asoju sofin keji ni abuja lowo lowo ti a si n gba ladua pe lagbara olorun by 2027
0: e ma koja yen e ta mi fi gugu yen ni pe pelu ori ofe olorun egbe yin parapo eyan honorable
1: ben
0: engineer aderebi abbas oseni gege bi governor general egbe yin
1: ben
0: oda gomina wa bi joko won wa so idi ta won fi yan honorable engineer aderemi abbas oseni gege bi gogogera egbe
1: afrida
0: gogbo ti eda dile so kini kan pan na mo idi so fara le won gbo
1: idi ti
0: we agba
1: idi ti won fi je governor general fani pe engineer ni won ise iwajo papo tori pe onise owo ni awon na ibi ti engineer ba ti fi orikori ere pe ise be ma da bi a se ni governor awa je governor general fun gbogbo awa afiridara patapata ati onise owo
0: nipinle
1: oyo
0: idi ni so awon ni an fa pe akoko onu osuko kan la yen o awon le ma raye
1: bene
0: eh ni wa ni ejo ko bo si bi osu kesan to je ke gbe wa susu kesan nu ajodo egbe biwian lodun yi oda ipa wo le wa nri latodo gbogbo awon omo egbe ki loju se te fe ka awon egbe o se gege bi chairman planning committee
3: akoko ninu ojuse ta fe ki gbogbo omo egbe o se ni pe ati mu aso ankara 4000 naira ni awon fowo le opa merin 4000 so gbogbo omo egbe patapata o nla fe ko ra aso yin o ni won si gbodo ra tori pe fun egbe wa ni number 2 awon owo kan wa ti a jo fe nu ku si ninu ipade wa lohun gbogbo alaga local government ko kan lo ti mo si so owo yen ala omo egbe kokan ni o da ni sonu won ti o koja sodo alaga so alaga lo ma ko wa
0: state
3: fun ise fun
0: ti kokari nawo te be si
3: ta fe se
0: kari ti bi we and day bi we and day
3: bi
0: we and day
3: bi we and day
0: no millet titi gbogbo ayo si gbo on the 19th September 2026 so oju se omo egbe ni pe ankara opa merin
3: won gbodo ra
0: gbogbo won ni e gbodo ra
3: be ni
0: e da ko be ba ngbo wa ni saki be ba ngbo wa ni seyin be ba ngbo wa ni oke ogun be ba ngbo wa ni gbe ti te gbo wa ni gboho te ngbo wa ni sepeteri te gbo wa ni kishi be ba ngbo wa ni tori ko si bi ti weather o si boda be de aguare e ba won be be de tede e ba won be be da gwa amadu e ba won be be wa de saki e ba won be be do gbo moso e ba won be be do yo e ba won be ta ba te baba lati ilora e ba won be e gbo te wi pe gbogbo yin pata je ojulowo omo egbe afredara nipinle oyo le gbodo ra nkara opa merin merin won wa lawon owu le fowokun iye ta won rara ti gbagi na lawon ni era and that is 1000 naira per yard e ti ni baba lomi lati mo fe ra gbadan ko se merin o wa to mi
3: ah rara merin o le to
0: ki a le fe ke ni yo se
3: yo ra pa merin merin meji ni yo je 1000 naira
0: yo ra pa merin merin meji oju se te ti e de ni awon owo te ti jo fe nu ko si
3: be ni
0: ki won ripo kaluku soju se re ati odo zona chairman
3: be
0: ni o ti lo sodo local government chairman be
3: ni
0: atodo local government chairman
3: ni yo ti wa state
0: bi ba fe ra so ti mo wa ni saki ti mo fe ra so ti mo wa lugbo moso ti mo fe ra so ti mo jo megbe ti mo wa ni kishi ti mo fe ra so ti mo jo megbe ti mo wa ni igbeti ti mo wa ni gboho bo ni mo se ra sora
2: eje nku wole bayi pe Birian
3: unity
2: unity
3: progress
2: progress
3: aroyi
2: one for all
3: all for each
2: agbajo wo
3: la fi soya
2: gege bi bere ti olotu bere enike ninu wa to wa nibi to jina ti ki se igboro ibadan ani group Birian fun Oyo state ti as ti fi account number
0: to je whatsapp group
2: be
0: ni gbogbo omo egbe wa
2: be ni ati fi account number eni ta fi se treasurer ati fi si oju opo yen ti en ba send owo si ta ti ri to ti wole lagbara olohun a o ba won ko aso ran oko to nlo si ilu won
0: nibikibi
2: nibikibi
0: ni pele Oyo
2: be ni a ba won ko ran oko to nlo si ilu won yo si drop e fun
0: pelu pelu wa ti darapo mo egbe yin akowe agba e da dele ye mi o darapo amon ti gbogbo yi o nwu mi lori mo fe darapo mo egbe yin mi na fe ba yin kopa na ajodo bi wa ni de fe se oda wo ni won gba
1: ti iru eni be ko ti ri awon weather to wa ni adugo re tori pe ko le buru buru buru ko ma si weather kankan ni adugo yen to ba ti ri ikan lara awon weather yen ko so mo gbo pe e fe se kan bayi baba mo de fe darapo mo egbe yin eni yin o so fun pe yo mu lo sodo alaga won alaga wo foruko re ile atako we re won foruko eni yen le won de so pe ko fi iye bayi bayi sile fun
0: ojuse to ye ko se
1: to ye ko se
0: lati darapo mo egbe
1: to ba ti fa darapo mo egbe o na ti gbogbo anfani ti ati nje latogun odun o na ti di o ti de to nje anfani
0: e pe number yin ta gege bi akowe egbe afrida ni pele oyo
1: number temi ni 080 30 82 94 04
0: e tu pele e kan si o
1: 080
0: 080
1: 30
0: 30
1: 82
0: 82
1: 94
0: 94
1: 04
0: 04
1: e mi fola bi ni ma
0: be ba fe darapo te se ngbo wa te ti darapo mo egbe afrida ni pele oyo e le pe akowe agba ibikebi te ba wa ni pele oyo won to ka si yin en te lo ba gbogbo ijoba bile patapata tin be ni pele oyo ni ni awon alaga si e ja ko nbe ojuse megbe nu oda yato si honorable
1: yes
0: engineer yes. Aduremi Abbas Oseni te na won ni won je governor general yin ti won wa nbe se tun lawon alejo mi te nreti
3: ah awon alejo po ta nreti o awon alejo po lara won ni ambassador BSA Sarafa Ali to fa se governor for your state and reti wonbe awon senator to fa se
0: awon senator o ti pin ma wule mo da ko e pa awon senator e pa awon repu e pa awon alaga ijoba abile e pa awon ekan lawujo gbogbo won le pe yato sawon yun awon customer yin ko tin gbese
3: fun e pe won a pe awon customer wa na a gbogbo won la fun latin send invitation si gbogbo won latin pe
0: awon kan mo tarin eyin ma lo rarin lodo won
3: gbogbo won
0: se invite awon na
3: be ni awon kan wa ti invitation wa o ti dodo won sugbon kan ma reti invitation si n bo lodo won
0: invitation bo lodo won oda ibogaga on the 19th September baba lata fijo ibogaga wa ni venue se lora lati se se sakini se gbeti ni se gbowo ni ati mo pon the 19 date te mu bo lati se
2: adupe lowo olorun ani ka mo ti se todun ni lora akani ka duro ni badan agbegbe ta fe lo ati adugo ta fe lo na ni recreation club ni sabo legbe adamosingba ni badan wa nbi bayi
0: recreation club le fe lo se wa ro pe yo gba yin
2: lagbara olohun lagbara already awon eyan bo ti won opo na sugbon lagbara olohun aye to tobi wa ninu ogba yen ibe la fe lo
0: eyan melo le reti lati local government kokan agbogbo won le ni won mo bo
2: la fi kosin ti oga mi ti down le kan nigba tan soro aso ati awon abuda owo wa ki se kara so nikan la nilo ki se kadawo nikan la nilo gbogbo omo egbe afirin dara ni joba ipinle oyo patapata on la nreti nibe ko si ba se poto ti aye yan o gba wa gbogbo wa la nreti ki se pa fun local government kan ni iye
0: yan
2: no
0: ojulowo omo egbe patapata
2: la nreti nibe
0: gbogbo won ni egbodo de le ibadan
2: beni
0: ati gbogbo to wa nbadan patapata
2: beni
0: recreation club to wa ni Sabo ni egbe Sam Adamasigba Stadium ni bele fe lo lagbara Olorun akowe agba bo le to abo
1: ni agbara lowo Olorun Olorun ni alaabo wa sugbon eto ti wa to duro sepe sepe road safety wa olopa wa civil defense wa ati awon omo egbe ti wa lo to je masha gbogbo Olorun won ma jo sise papo ni ojo yen lagbara lowo Olorun ibi kankan si ni sele ni ojo na
0: awon ti ba wa nbo alaga igbimo ajodun bi wi ande awon ti ba wa nbo bo ni traffic se ni da odo pile ladugo
3: arara o lati ago mejo laro ni awon masha wa turawa na ni awon masha to po ni won ti wa loju titi
0: lawon nigun nigun nigun nigun
3: ti won ti ma
0: won wa mokola oko to fe wole won wa jo sha da ma sigba oko to ba fe wole won wa lona onireke lohun oko to ba fe wole ti oni si pe pagidina eto lilo bibo oko lojo na
3: ko le waye awon masha wa ma sise won de sese ma se tori eleko ni ita kokko se so lagbara olohun awon masha wa awon ti ma wa loju titi latago mejo laaro ni gbogbo egun te daruko yen ti won fi ma dari oko ibi ta won oko ti o si park si won a ti seto e so ko se pe awon kokan lo park soju titi ti moto ni koja rara o
0: oda baba e pe number yin ta eyin gege bi chairman planning committee for this Biwian
3: number
0: 2026
3: 070 070 39 58 32 35
0: et number yin pele kan si
3: 070 39 58 32 35
0: aha adupe lowo olohun adupe lowo olohun adupe lowo olohun e gbona be fun mi lani o be fun mi lani o

0: ẹgbẹ́ kọ́ ẹ má sọ̀wọ́ lófò.
1: The customer you're calling is not answering.
0: Emi efe fi not answering yi, emi efe fi se wo. Emi efe fi se wo. Eni oba je ko gbe ko re, ko gbowo re ni temi. Not answering yi, emi efe fi se wo. Ko ye ko ma lo be. Oh God. Oh my God. Okay, ko si wahala. E delete e. E delete e. E se mi. Imi to wole re 0807293. No bi awa fault yo. Ero po to play. Ti a si mu phone won dani. Ile ti connect oku ko gbe. Hello.
2: Hello.
0: Ekaro sir.
2: Hello, Ekaro.
0: Akujuma sir. Orugo yin adarugo te wa sir.
2: O wa ni oke ado.
0: Oruko yin sir.
2: Oke ado.
0: Oruko yin sir.
2: All right. O kola Bakari.
0: Igba o le tin play cash.
2: O ma ti pe.
0: Se ti je, e ti je ri. Se ti je ri.
2: Ni je ri.
0: Iya ada congratulations eh ya vi 50,000 naira e fi wo kan laaro ina o seun o seun Jesu mi seun seun Olorun mi seun seun o ti ni afojusun o ti ni bi tin lo oda ko si wahala e si jere e jere awon omo ohun e jere won e jere won won ma pe yin laipe e mu fo yin dani se gbo won pe yin laipe lati ma bowo yin o se wole e bo se je ni congratulations o set o possibility to da bo se je ni yen ka se gugun se won to le se na o lo to le ri ajo ni lo to sugbon o ndi nto yi o di 081 leleyi 7281 lo pari re ta lo ni ẹgbẹ́ kọ̀ yìí Dọlápọ̀ àti Bukola apá kìíní. Ta ló wà ń bẹ̀?
3: Hello.
0: Ẹ káàárọ̀ o.
3: Hello.
0: Ta ẹyin kan le kọkọ gbe ko ta lo kọkọ gbe
3: emi na mo gbe o emi na mo gbe o
0: igba o le tin play cash
3: ton cycle
0: akojumo sa
3: ton cycle
0: igba o le tin play cash sa
3: ah o ti play lato to lo
0: se jeri
3: o ti ri ara
0: oda e ja bi 50,000 naira wo kan la aro yi
3: ah olo ti
0: congratulations e won pe yin laipe yi e bo se je nu àwọn akọ̀ jẹ́ ríró tó ń jẹ lónìí ó ń dùn mọ́ mi unlike vibes yẹn bó ṣe ń lọ Bukola rè é láti traffic ìyẹn Dọlápọ̀ náà ni ó lọ bá a gan book door 2026 bá a sì kọ́ sórí ìkíní nìyẹn book door 2026 àbí Dọlápọ̀ àbí sọdún yìí tún àbọ́dún yìí tún kọ́ ni pé tún sọdún ìwé àti dictin kọ́mọ̀mọ̀ jẹ́ ẹ mọ̀ sọ́ra yín ìwé àti dictin ẹ mọ̀ ìwé àtọ̀gá rẹ nǹkan ń ṣe yín ẹ̀yin méjèèjì ìwé àtọ̀gá rẹ Bukola ọ̀rá ayé o àbọ̀ ọ̀rá ayé Bukola kò sáàyè o Bukola ò ní táìmù o ọyọ́ 100,000 naira rẹ̀ 091 lọ́bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ 2997 lo pari re 2997 lo pari re 091 ta lo wa nbe ah to bo 100,000 money ah 100 di money
3: hello sir
0: aku ojumo sa o
3: ah rada aku ojumo sa
0: e jare e orugo yin atarugo te wa isa Ayegun Arojeka, Mr. Isola, igba o le tin play cash.
2: Ah, that is last
0: year. Se that is Jerry.
2: Ah,
0: you there Jerry le ni ose yi. Oya, e je 100,000 naira wo kan.
2: Ah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Won ma pe yin laipe ti o ni pe rara.
2: Ah,
0: o bere account details yin. Ami ateyin na. Ami ateyin na. Congratulations sir. Congratulations sir. Bukola oda mi lohun. Sodun yin na ni. Buki. Mama dado lapo lohun ti e eleyi omo ni kan si won ati Dixie. Ikan kana ni oga atomo se ni o oge another 100,000 another 100,000 naira 080 lo bere 4919 lo pari e 4919 lo pari e oko na ti lowo kan oku ko gbe
4: hello
0: e ka ro sa o aku ojumo sa o
4: Yes, sir.
0: Lati kan ni lagelu ni orugo yin ati bi te wa yi sir.
4: Oh, ni mo de ko di lu ko mo wa ni Olorun.
0: Kila gbe orugo?
4: Nuruddin Kodri.
0: Mr. Nuruddin, lati Olomi igba o le tin play cash.
4: Ah. Oh, and the thing you say na mo be.
0: SSS bere na ni. Ko mi not how far, but how well. Se se se ngbo tele ni abi e tin gbo ti pe.
4: Hello sir.
0: Se se ngbo pa cash ni abi e tin gbo ti pe.
4: Ta mo tin gbo ti pe mo ko pe je je modern.
0: E ka bere pe okay je kemi na ma da si.
4: Beni.
0: Oda. Congratulations. E de ti je lenu igba te bere yi.
4: Ani ti je.
0: Oda, e ti je laaro ise gbo. Congrats. E 100,000 naira le je. 100,000. Won ma pe yin laipe yi. Customer care ma pe yin laipe lati bere details yin bo se je ni ire o iyan tun ti lo be yen e je bo sori 200,000 naira 200k 200 egberun lona 100 naira 070 lo bere 8792 lo pari re ta lo wa nbe all right okay Benga o yato omo mi alanu barika onirawo uncountable o ti wa nle agbara o egbe call yi o egbe call yi o mo so wo lo fo

sugar oyato akanio omo nile oye ikwo ni po ni were ukare layo bo mo se oni kubelo ni si se ma se lo olohun oba mi o si ma fun o se ele oya akani arajile ye ele oya ma mo so ye tan kin to soru iji ole.

Ade Temi my dear baby gbogbo nkan te ba so epe wa let wa fi tu later later opin e epe ni later later eya eya eya e dakun ki lo sele na ibola ti se mistake ibola ti po sha en te jo nbe waju ara yin te je pe kori kosun abe mo tu mo kori kosun ni en to je pe o ko le kan bayi pe ah okan mi o ife aye mi o wa dente wan send the package ipisi o dente fe ri ma nje mo to sele ninu slang tan ma so ni isin won ni oto ni nkan ti eyan order fun oto ni nkan to gba

un te fe se un te mo pe ko wo titi comparison ke mo compare elomi igbeyawo elomi si igbeyawo yin e wo bi to so yin de bayi Cherry mori nkan kan lori internet ni last week week na ni gba ti mo wa wo comment mo si mi ri bayi e dakun se ba se ma ba lo leleyi ba ba n ba lo bayi ba o gangan wa lojo waju igbeyawo osiri e dakun se marriage si wa bi ma pe so un ni so nti mu ni so da direct tori pe ba se asiko ta wa e awon ogo were won si gbo wa tori un to ba je lasiko ta wa ina social media ni opolopo un ta mo je pe in tin sele tipe social media tu asiri eta aten to ni 10 gig abi 1 gig ni aten to je po bebe hotspot ni to kan yin mo aten ti o ni data to sa bebe o ti wonu data gbogbo wa ti di broadcasters patapata ati un ti o ye ka sensor ati un ti o ye ma so gbogbo e la dale e ba ti wa ri lori WhatsApp abi lori TikTok o ti di pe aye nse ru e na ni eyin na e ma imagine ni kan bi osu bi meta bo su merin seyin on ton re ni pe kini kan a se bi mo le niyawo temi na loko fantasy na ni pe tin ba ale invite third party now kan invite third party asaye nse ru e won se akoda kini o da nbe o ti di debate o ti di nkan te jo discuss lari ara e ti di pe awon eyan se ru e je ka wa na try e baba ni awo ni nkan bi ogoji odun ogbon odun seyin on ti mo rin awon eyan lara pe ayin amaye mi ke ki lo kan mi pelu nkan okunrin kini mi won mo wa mo je fe pe kini yen so ni o ko le ye eyin eyan te nbe nle ki lo wa kan mi pelu ki mo gbe enu si nkan alailai olo ni je I know kolo inyama topolopo a ma ronu ni isin bayi en ti o ba le abi lodo tin didi pe ah ki lo sele o je se alomi ma nse to ba se foko re to ba se fun yawo re nje ri pe o ti di tori pe social media lo je adu gbogbo nkan rada da yi nkan rada da o di da to je pe oto la won ti won se ko sinu asa wa ìyàwó ta fẹ́ bọ́ o ti di baraku fẹ́ lomi so o ti kúrò dáadáa o ti di dáadáa o ti di nkan tẹ́ lomi rí pé no mi ò lè ṣe without ẹ̀ ṣé wọ́n ṣáà gúdù ń pa ẹ̀ ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ sì rèé kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ nípa kéèyàn máa invite the third party mo ń pẹ́ sọ ni te ri pe o ti ndi pe asaye nse ru e se bi marriage kan ni se bi won mo se ba meji mo si ti ndi nkan te pe ase o le gba ki nse ni akilode awon obi oda ki wa lode awon eyan ma nse ru e awon mi le se o ti di pe awon oko ati yawo won ti exchange partner ni weekend awon ti sele nile okere ati gbe wo bi ati si border iyawo tun lo si ni o gba ti mo gboyun mo shock ni bawon ni explain e fun ti ba tu explain fun eni pe se ba ye nse ru e iyawo tun lo si un to da lo ya ma copy ni se nti o da un ti mo ni mo ri lo to se yi mo kan ri fara na ni ti oko iyawo mo fe pe so ni je ri oro yi gangan eyin eyan te n gbo mi te ba fe je ka so on sensor die ka mo sensor ka so bo se ye ko ri to ba di lago mewa gerege lale oni lori TikTok ni e pade mi life lori TikTok Gbenga o yato life e le lo mo follow e ba ti gbo ori TikTok n e le ri lago mewa gerege lale on sensor di ni eyin te ba mo pe nipa marriage ni e ja join be won o ni se pelu okunrin ti o ri nkan kan ninu ile re iya iwole lo ba ri pe oko ohun ti da gbogbo leru ki lo sele oko yi ba ri nkan kan ninu bag ninu ile iyawo pe iyawo fi kini na pamọ nje mo ti yawo ti toko ri ti yawo fi pamọ oko ri nkan ti o le duro won ni pe
kọlọ́run ma fi emi ni o lo fogo re oluwa bi mo se so yo le ye yin ara ale ma foku ta ropo mi wo ba olola ohun to le ropo oko lodo yawo ohun lo ko lo rin bi ti yawo fi pamọ si eyin te ti ri video ye ti ri oko ba bere si n pariwo banki fun yawo yawo ba ni kini so mo di to n fi se ru e ni e ki lo de ki lo wa ri e ti wa ye ko pariwo ni o ti n pariwo awon ne boss n gbo oko sa faraya oko binu tan ata wa wo comment awon eyan so pe ki wa lo de o dupe pe ko don ya le o dupe pe nkan to se nu o dupe pe kini kan o ti di norms na soro nipa e mi le nja ṣugbọn gbogbo e lo eyin te ba nbe lori TikTok gangan on censored ta so gangan lale lale be mo lo be gbenga o ya to life ni lo join fun di eyin e je lo taja mo nbo lori oro yi a soro npa ohun ti mo fe ja soro npa ni pe bi oko o ba ti wulo mo ipo toko wa ti oko ba ti nipo o si nipo na mo ejo ki ero poku foko tori ki lero boya oko se nse pepe furu fun yin toko ba ti nipo o wulo mo e ti fun kan mi represent ohun je ro boya oko yo duro nle mo je ro boya ife re o be lodo yin mo ife ti

0: tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni perewu ile ise alalaji to se fokotan alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orilede nigeria se fi lele ni pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo siso fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nke si gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun ti nbo lati ya wa gbe igbese common care ki o fo ko le ki won si pari gbogbo owo siso won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase le eku ti mo ti alidaya wi pe idekun alalaji a o mu ni kekere lodo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram onje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa biiznillahi taala
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokanbale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbon yin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba ibaruba oba isanra iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo
3: O pe odun kan loni ti iya wa akikanju obirin abiyamo atata iyalode olode ilu ibadan to tun je iyalode ajaguna fun gbogbo ile yoruba ologbe oloye sile fatu idowu ade agbo ajawo wo kaale lo
4: bi ayeye iranti odun kan yo se ma bere ni friday ojo kokan le logbon osu keje nibe ti afa titi lo pe yo ma le waju wa shadua fologbe ta si ma shimosalashi ta kodun rote mama wa olóògbé olóyè sílífàtù ìdòwú adéago olóyè oyè labọlá yọmọsùn rárá táwa máa ṣe pàpàǹbarí ẹ tó bá di sátidé ọjọ kìíní oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nílàgọ mẹwàá òwúrọ a máa gba gbogbo èèyàn lálejò nílẹgbẹ olóògbé tó wà ní ajao village ìyànà bare along ìdí ayọrẹ adébáyọ old lagos road ìbàdàn olóyè sílífàtù ìdòwú adéago ẹyin lọmọ ẹṣọ ìkò yìí dùn lóye ọmọ gbọnyin ogun ajao ẹyin ló múlẹ ẹṣọ ìkò yìí wù mí ogun ojoojúmọ ló múlẹ bàbá wọn sùn mí lọ kẹhìndé adésọkan sẹrífàtù ọpẹnẹ àti olúwa kẹ mi ọlá ìwọlá ń ṣe lédè lẹyìn rẹ olùkéde gbogbo àwọn ọmọ.
5: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: to aki kabo sika gudugbe futo san ti toni o nibi yowo lele te wa lele te lekun si e mo pe te ba ti gbo ilu eleyi to du bayi e ti mo pe ati ko awon iroyin eleyi to je pe o ni se pelu gudugbe wa nu e ti mo pe iroyin eleyi ta mo nko wa fun yin ki se pe a fi mo nderu gba yin ṣugbọn to je pe a fi mo nsin ra wa ni gbere pa kan ni ati wa de bayi o mi ati oluku mi o ti wa nu ile agbara
1: be ni so ti te pesta eh o lagba apo
0: ti ni a lo wu wa ti owo si ti poju
1: oje
0: owo si
1: ko si le family house yen kan te ni lo mo
0: ki yan ta gan
1: ko ka ko 15
0: e kan nawo yan je ni eh nawo yan
1: o lagba apo
0: e nawo yan je
1: o ni wa dori ipo ta ni mo se dada
0: ngba to ba ti
1: be ba ti
0: yawo yawo lowo emu eyan
1: o ti gbese le so o ti gbe kini kan le kini kan o lagba apo o wa su seyin die
0: senator
1: senator ibi to le lati bo mo okun o ye ko terisi ni se bo rere o ti ma pa die die
0: fe fi emi re yawo
1: iwo olorun
0: fe ti mi pa
1: yi ka gba nla aye te tin gbo wa dede akoko yi akiyin o akiyin a se yin pele a se kiyin ku dede akoko yi ewo ni ile
0: nfe ni lo o jo sin ku
1: eh ah Chozo zinu ma waju so eh so ta ri mu tu zinu
0: waju
1: olagba apo ewo eh gudugbe nla gbede fun ti osan ti toni yo se lagba apo e ti mo pa awon oro yin to je pe be ba gbo ba e kokoko ha sugbon eh nigba ti o be de pari e ti mo pe happy ending yo tele loni selense sewan ribikola loko mi the special one nanjo giri osa na gori elefeju toto sama wa pin
0: kini o ye okun
1: ele yugun oju monu oju
0: ah
1: emi awe emi ro pe boya oju ko be ma monu
0: ah ama mo ni eji tere mo
1: o ma lagba opo o
0: so ni ran o e ku lo ki lo ah o la se
1: wo eh wo eh dola po o dola po gbe kini o ke die na so ti da ko re ni

0: Martini Salau omo ba loko temi.
1: All right.
0: Akomu iroyin eleyi to je pe o nbe lowo mi bayi na lo gbe mi lo se ipinle ti Benue lohun. Ibi ti o ti nse lalaye si ta wi pe Olorun mo mo fun wa lohun papa nlage.
1: Amen.
0: Omo sinsin kunusin.
1: Ha.
0: O na lo se latari arakunrin kan re. Eleyi ti won ni owu baba re sinsunsun. Ni baba awon kile nso lenu yi, oyin lo ba ya ke bota. On lo sa baba re pa ni o ni ipinle ti Benue lohun
1: o ma alagba po o ka tun mu mi lapa bi bakan na won ni ile ise olopa lo ti bere ise iwadi alagba to si lagba po lori okunrin kan ti won ni ojeran sunkun si o ti ye yin abi laro omode jojo lo omodun meji la ni ipinle ti Bauchi nigba ta ba de inu agba mi gudugbe fun ti osan ti toni ha egbon rin rin o
0: alele bayi ipinle ti Sokoto na to ni royin leyi to je pe o nbe lowo mi oni atari ikolu kan eleyi to waye ni ipinle ohun oni ko din ni awon eyan mokanla eleyi ti won ba isele ohun rin oni ni bayi ile eko ohun na ni won ti di o ti di titi pa
1: ka tun mu le igbon je kan na ni oba lejo nu tori bi pe awon gudugbe royin tin be to si bota fun tosan toni ha o ma lagba po o o lagba po o eh won ni awon eyan meji en lo ti dologbe bayi to si je pe awon meta ototo ni won dole mi won ni bi isele legbe awon akeko to dawo to dijua ni pinle ti Anambra kolohun olodumare ko jo ko ma sanu fun wa ni duniya ta wa yi.

0: ilé mi ti o fi bo lara re
1: olagba po ki lo wa se tun won fi wa ko lu tori
0: olorun
2: ni ipinle eko eko aromi sale gbelegbe eko ilu ogbon odeko logbon bo ba gbe bo mi ogbo bi bi igba ti kankan ba tasu ni you say se la koko ti gas ti won
0: ogbo ti won ti apeja oko yo ti won
2: go look go bi kan kan ti tasu mo lowo ri na ti kan kan ba tasu mo lowo sorry o go go se bi wakati kan
0: yo won wo yo ti kan ogbon fe na
2: olagba po olagba tabi tusu ba lo ran mo lowo
0: won lo go mo yan ti go mo lowo
2: isu go mo ogbon mo lowo lowo nu o
0: yo mo le ni
2: gas yo ma jo lo niyin apa ko ni yo ma di krewuru lenu krewuru krewuru woni ni ipinle eko eko aromi sale gbelegbe eh owo osise ti musaya in lo titi awon afurasi odaran atoju eledi eki toto bi meta leni ogban ni ipinle eko kini won se gan e se ti owo fi te won kini dajo won si duro le lori ngba ta ba di arin gbogun hey, good work, Roy. Put your santi to ni. Yo, lagba po. Yo,
0: lagba po.
2: Yo. Masu, igoto ode toju. Akoko ta wa yi ko ya ko lorugo yi wa.
0: Ja lojo. Ja
2: le kan
0: polo waja. Ba ta ba tun de bayi.
2: Arin gbogun la kan lo, e ku kale.

0: ni won poju ti won gbe ile ohun oni gba ti ile ohun wo lule olawon kan wa te ye ko ri koyo o ye se jade nti e ni olawon kan wa te ye pe yara ohun lo mu won bi ti won wa ti won si n paro pe kojo ko gba won awon oraye jade ogiri ti mu awon mo bi bi oni fun opolopo wakati o na ni ile ohun ni o fi mu won mole oni nigba ti awon eyan ti won pe awon ise panapana ati ajo ile itun ri se dide na sele pajawiri ati ile ise panapana ati ile ise olopa oni gba ti won yabo abebe ohun o na ni won gbiyanju ti won si ko awon katakata wole lati bi yo awon biriki ile ti o ti mo lera won won ni won sise ohun fun ogbelegbe wakati won ni sugbon awon eyan to nbe ni abebe ohun ni won farata ni won pariwo ajeo won ni won sise won ti won ko si fun eni keni lanfani lati sumo bi ti sele ohun ti sele be le n to wa je akowe fun ti ajo ti ri sisele pajawiri ni ipinle ti anamra en tin se indidi omega lo fi di sele ohun mule oni lara awon ti owo ba ebiriki ohun ti o mu mole ti ile ohun si wo lu oni obirin benu won to si je pe ohun tin gba itoju o lara awon na to je pe isele ohun tun fowo ba to je pe won ti je olorun ni pe oni okunrin benu won obirin na benu won ko lohun ko mo saanu wa ni o
1: alright ka tun tesiwaju na ni oba ni se o wa ya nti ni oda o ti ra yoku oda
0: okay
1: you me to you to me to you
0: oda dojo right
1: won ni ajo ti osise alabo abo erin labolu ni owo won ti te awon kan to je pe eru ijoba ila won ma ji ko nipinle ti kano ile ise ti eso eleto abo na ni lowo ti awon meji ototo ni ijoba ibile kumboto ati ijoba ibile ti nasarawa ni ipinle ti kano lohun eni ti o je oga agba ti ipase fun ekun na muhammad hassan agalama in lo fi die mule bi pe lakoko to nba awon oniroyin soro ni olu ile ise ajo na tin be nipinle kano lojo aje ti sana ode yi oni eka ile ise ti eleto abo won lo ti fitan bale nipa kitiyan won lati ma daabobo awon to je dukia ati oro ijoba ni ti butoro ijoba ibile merin le ni ogoji tin be ni ipinle ohun o lawon ti owo te ti oruko won to si nje Gats Gamaliel eni odun 22 lati agbegbe ti Zango nipinle ti Kaduna ati Salisu Jibrin eni odun 31 iyun gbe ni agbegbe ti Kuna ni ijoba ibile ti Dala nipinle ti Kano ni bamu pelu alaye ti won se bota won ni won kefin be ni won si ka mo won lowo awon dukia ijoba ile ti won ki mole ti won si jigbe lo agalama ni o fi die mule wi pe isowo fi owo mu awon eyan won ohun gege bi eka ile ise ti agbofinro in lo fi die mule pelu akitiyan ise won lati ri daju wi pe eru ijoba in lo wa labi abo to dogbe tenikeni o si ri gege bi gifa ti o ji ko lo sinu akata ile re o

0: Eka abo pada lati eka ipolowo oja gudugbe alago mejila o na lo si nte waju ni kan ni ti lage lo FM 96.7 alagba la okin alele iroyin eleyi to je pe o nbe lowo mi o na lo je pe o gbe mi lo si ipinle ti Kano lohun ni bi ti iroyin ohun ti n se lalaye sita ipinle ise olopa ni owo mo ti ba won afurasi meta ototo kan ele ti won se lalaye wi pe esun ti won fi ko won lorun na ni pe won na arakunrin kan won na titi won na bi aso ofi titi ti emi ti o fi jade kuro lara re ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle ti Kano ele to be ni agbegbe ti Shika o na ni o de pe isele ohun na ni o de pe n be le akata won ti won si lo sibi ti isele ohun ti sele be lo je pe n to je alukoro ni ise olopa lo se lalaye fun iwe iroyin ti Daily Post ipe arakunrin yi eleyi ti won na pa yi won ni oko re na ni Abubakar Awa o na lo je pe Abubakar Ali ati Sulaiman Lawal o na ni won tan lo si agbegbe kan won nigba ti won tan pe jado debi kan aya ara fefe kan ho ah se surprise fun wa arakunrin
1: la se bade
0: la se bade won ni se ni won tan won ni ka lo mejo won ni ngba ti won debe loro ba yi pada ona won be lowo re pe so won mo eni to nje Afusat Umaru ona won wo bayi pe ta ni o nje Afusat Umaru ah won oruko yen ko join ko ngbo
1: ko ri nge be
0: ko fun ni moro won ni ah
1: ewo ni nje moro
0: won fo eti re nu awon mo gboro won ni won fun moro
1: won fun moro
0: oni nigba ti won fun moro tan lo wo bayi pe kilo won se oni be lo ti ni iyawo ile ni Afusat Umaru yi o si je pe o wa mu o nje se re nkoko o nji su re je o nji su
1: agbe Afusat ni
0: ah ah ti e mo bayi o oni nibe lo je pe awon gide gan ku meta kankan jade ni lati nu bi ti won tan lo won ni o ti mo kankan loni
1: o da mo
0: ni be ni won ko awon igi won ko awon sanda orisirisi ni won ko jade si Abubakar onla baka o fe ya oni wo posibiti o lo loni en to wa se alukoro ile ise olopo won en ti se SP Abdullahi Umaru Kiyawa ona lo salaye oro ohun sita oni won na won mo omo na Abubakar gan mo ni oni won na ti emi olemi yo ko lo yo tun pada yo tun lo yo tun pada oni nigba ti awon debi ti isele ohun ti sele ohun na ni awon sure nigba ti awon nikan kefin pe omo na enikan bi lo mo ndun bi eran oni nigba ti awon debe na ni awon sare gbe ti awon si gbe lo si ile iwosan ti Murtala Muhammad ile to je pe o nbe ni Kano oni nigba ti awon debe pe ejo ba wa toju re oyin ni doctor ni a en te gbe wa yi mo ti ta teru npa ile mo ti je mo ti gba ikuru je lowo awon ebora oni ni bayi lawon olopa o pe ah o ti wa to aziko yi lati te si waju nu ise iwadi oyin ni bayi ni won ti wa mu awon meta ototo ile to ni se pelu nina Abubakar wa lati na pa oni won ti wa gbe lo sibi ti won se oku lojo si to se pe won ti se ise iwadi lara oku ohun ile ti ile bo pe ni autopsy lati mo pe ru iku o lo pa onu ti wa jade bayi o ti won si ti ri pe nina ohun ti poju olode ki emi ki o jade kuro lara re
1: ora ko na se jeje
0: ko
1: se jeje olagba po
0: sanu
1: po ah ama ka yan
0: awon mo ka lara ju wa lo
1: olagba po ko lo sanu ni eh ka fe leyi ka tun jo mo ipinle ogun ayin won la mo ya tin gbe ni agbegbe ti agoro imodi imosan ati awon agbegbe ti eh osumo ni ipinle ogun ni ojo aje monday ni won ti lagogo ikilo ipe to awon kan ti won fi ra won ti won pe won ni afurasi aji ale eni ku lori ile eni eh ti ma n gbalẹ lowo eyan won ni o se se o ki won da lasigbo ti o wa laarin agbegbe kan si agbegbe kan ki won dale bijoba apapo ati ijoba ipinle ti ogun ti won ba ko ti won o tete gbe igbese awon tin gbe ni agbegbe ohun ni won ni won ri awon kan ti won je won pera won ni osise agbofinro sugbon to je pe ile la won gba nti won won ni won ti gbe oko ti won fi n wo nkan won ti gbe wa si agbegbe to po won si bere si ni wo awon ile ole ti won ti fi ogun oju won ti won ti ko ti won ti fi ko won ni awon to je olugbe agbegbe na ni won wa fi ewonu ti won si ke si are Bola Ahmed Tinubu ati gomina dapo abiodun pe to egba ni o e si laja tori pe awon eyan won yi ni won tin fi agidi ati pa gba ile lowo awon to si sese ki la sigbo ko bele nigba tin ba awon oniroyin soro lakoko ti won fi efewunu awon ti won fi belta eni to je asiwaju won John Nicholas Eko to je olugbe ti kangba ni ijoba ti ni ipele ti ogun lohun en lo salaye bi pe to eh awon eyan ti won ti gbe oko ti won fi nwo ile ti won ti gbe wa si odo won lo fe to bi awon eyan bi egberun lona to le daada ni edegbeta to si je bi pe won ti di alaini le lori latari bi awon eyan na bi won se nwa pa si won won wa ke si ijoba lelekajeka papa julo ijoba ti ipinle ogun ati ijoba apapo le nigeria pe etete wa gba awon kale o ba wa ko to di wipe kini ohun yo di so atayanyan o
2: ipinle ti eko na lo je pe iroyin leyi to je pe o je iroyin muso ti o si dun mo opolopo nu iwe iroyin ti the nation na lo ko iroyin ohun jade bi ti won tin se lalaye ba ni pe ni ipinle eko ni pe awon ajo ile ti o ri si oro agbegbe o na ni owo won ti ba awon afurasi meta le ni ogbon kan ile ti won ni won ta awon ogun loro oni awon kan nu won lo je pe awon ibon na ni won fi rent lai pe won rent keke tabi rent okada fun awon eyan ni agbegbe ti Lagos Island ati Lekki lohun oni pelu ise iwadi ile ti ajo won ti ogun le ibe lo ti sa awon joloko kan ejeji oni be lo je pe awon ti won ta ogun loro ni won ta ngba ti won fi oro won lede lati en tin se abenuso fun ti ajo ohun en tin se Rahim gbedeyan o na ni o salaye oro ohun sita ni ana tin se ojo aje Monday bi pe awon kan ti owo ba lo je pe awon ogun loro bi tramadol awon ugbo Colorado marijuana ati be lo o na ni won tun pe kan ni IC oni to ma ti mu bayi se ni won gan pa pe won le gan fun bi wakati meji oni ti won ma da ito lenu won ti wa se lalaye bayi pe gbogbo ti won ta fun awon odo papa julo fun awon olugbe ipinle ohun na lo je nto le gemi kuro ti o si le ba ojo la won je nigba ton wa se la yoro won sita to je pe en to tun fi to ki oran won leyin o na ni tin se alaga tin ri si oro bowo ise se nya lohun en tin se sp adetayo akiri na lo ki oro un leyin oni gbogbo to ba ni se pelu iwo daran o na ni awon fe teri patapata ni ipinle eko ipe awon se afomo o to gbogbo koro kan du eleyi to nbe ni ipinle eko la won se tan lati wo
1: all right jamu pe abi
2: sale mu pe la
1: rin se eh 0912370 8675 loju opo to bo sapa abi oya jara po
2: ba wa mu
1: nta ba ka ni o se koko hello hello
2: solo
1: hello
3: e
1: ka so o
3: a mo ni damu
1: ah ami o
3: ori wa oni gba bodi
1: ami
3: sise oni mu wa
1: ami
3: igbe lo wa lo nsoro
1: ah
3: e ti ma je kuku ti ta na pa ke dede ni ko ma je kuku ti lara awon ti o ye ko ma je ki lo de gana ati bi a fi se awon oni didaku da e je sora wa oju kokoro npa yan igbe lo wa lo nsoro
1: E seun te pe te da si oroke fun ti osan ti toni eh eto lo pon kan na
2: kilari
1: ati
2: se la yo ati
1: fela sa yo
2: jala
1: titi gba mi ta tun ma pade se wa ri bi color the special one nanjo giri osa ina gori ele feju toto e seun te ngbo wa
2: martini salah omo ba lo ko temi e se te ngbo wa
4: Wajilu FM 96.7
5: Omo Nigeria ja ma kira papaku dede asiko yi aku afomo niyan se mo mu royin ayoto yin wa gbogbo eyin te tin po ngbe mo fe po lorilede Nigeria lo sise nilu bomi mo fe po lorilede Nigeria mo to fe lo di omo onilu nilu bomi emi nikan ko mo fe lo mo fe ko gbogbo ebi mi lo silu bomi lati lo ma gbe gbogbo awon omo wa to fe lo kawe loke okun online dynamic in the one ba lo nlo fi da bi eni pe eni moju ogun loye ko pa bi ni re oruko to je pe o ti wa ti pe ni e je ma ki alase ati oludari ile ise online dynamic pe baba e ku dede asiko yi
6: e se gan atoko e se mo
5: eyin la ba ma pe ni ogbagba tin gba gogo aye kale lowo pa rin ajo o se wa rorun feyin sa
6: ta ba le se nikan la ma so
5: e ma so kini kan ti ma daya ja mi eni oruko rere san juwura ati fadaka lo
6: nkan ta ba le se o la gbodo so
5: intayin oba ni ise yin o ni so oya awon kan wo le le se
6: mo ki awon olugbo wa nile o e ran ti pe ni april odun yi
5: be ni
6: a lo se business travel
5: te ku awon eyan lo china regede fun oro aje oni kaluku won lati te waju
6: inu wa de dun pe o gba awon ta dijo lo na oni won kan sara
5: ni omuroyin ayo wale
6: omuroyin ayo wale awon fe ki awon to je olokowo awon onise owo in to wu kenyo ma se even alakowe se bi lawyer le mi ba temi na de china mo dise se nbe I got brief in china I was able to create partnership a fe ki gbogbo awon to nbo wa na ton ba nife lati lo wo to nsele in china ka won
5: lo won di nsele ko e ma pe oro aje china li si ti wa bureke
6: like American president Donald Trump o lo si china eh
5: bene
6: ko pe to kuro nbe Russia president na o na tun lo si
5: won lo wo kini nsele nbe
6: so ki awon eyan wa ton ba nife ton je ka dijo lo an lo ni october ye
5: October ta nwo lo kan yi
6: October ta nwo lo kan yi
5: be ba si ti soro eyin ki yi adeun bi ti wu omo
6: ko lo nba fun wa ta ba tin ko china ni October a ma lo si United Kingdom ni November
5: awon eyan ma ni visa London won lo ma hagadi gadi
6: be ni won paro
5: ona wo le yin won gbe igba to fi oro yi lorun
6: a se to ye ka se to de by information en to fe lo mu a ni paro o
5: alabajo ti oro ti yin fi gbo
6: elomi ko se mo kan ton kan ton fi gbe wole ta ba de refuse na ko mo nkan ton kan ton fi refuse awa dise fun consultant awa ba ma lagun bi so awa ba nife lati lo si London ka won na ba wa dowo po kon je ka tete foruko sile o lo ma daju
5: ona wo le yan wa gbegba
6: ko wa si office wa
5: okay
6: ni number 7 online dynamics limited bsb international
5: e soro residential e kan gba ta jo nsoro ba fe lo ma gbe lohun
6: awon fe lo ma gbe kon ma sise ni Canada ati New Zealand
5: ati yawo atoma
6: be ni
5: e yo ko won dohun
6: e to fe lo ni individual be to fe lo ni family kokon si wa Saint Kitts and Nevis second passport awon to ba ni fe si second passport bi gba ti won ti di omo ilu yen ta ma wa ni passport yen lowo won ma wo 150 countries
5: 150 countries
6: dara globe trotters
5: ibi eru yi ti nba mi ile ise ti yin o ku o ni bi e wa
6: e duwe
5: be tori tolorun fawon
6: number 7 adepate abebi crescent off edition police station jericho ibadan te ba ti nbo eyin e pe customer service number wa te ba ni the direction 0810-273-8145 online dynamics limited bsb international customer service number 0810-273-8145 tan ba fi abemi gangan wale market
5: olori oko gangan
6: 0803-242-9497
7: Online Dynamics ile ise akorinrin ajo to ti gbere gejige si Nigeria kakaki tun fan wipe lodun 2026 begbese ko ba won irin ajo ko kosile ninu awon eto won yi Online Dynamics ati BSB study abroad ni Canada ati ni London work permit wa nle for orilede bi Netherlands Finland Luxembourg Norway Ireland and Canada be lo wa bakana fe to fe gbe ko ni Canada London Finland Ireland Hungary Australia ati be be lo Online Dynamics leto irin ajo lo si China April and October Europe Germany and Netherlands June 2026 South Africa May Lobosi London November 2026 NTBSB Irinajo to nfogbon kogbon fimo ko mo pelu olokowo lagbaye business supporting business international online dynamics at BSB won o nilo ejo arokudorogbo ati mo won mo se an korin irinajo fojo pipe ti eni ko kan won la office won o Adepate Abebi Crescent off Edition Police Station Jericho Ibadan telephone 0810273-8145 ati 0803242-9497 online dynamics de okan ninu alabase
8: Wagilu FM 96.7
9: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
10: bo sori eto ki la ri gbo nikan ni lagelu fm 96.7
11: olomi jo wa o je ka jo ma gbadun
10: ki la ri gbo eto to ntole tolu to ntu awujo le yin se
12: agba ki wa loja oriro mo titi wa
10: nibi gan leledumare so ogbon ima ti oye kale si e ku kale

0: ẹyìn àti obìnrin ò mọ pé wọn jọ ń jáde ẹtì ẹtì báyé ò ń jẹ gan
1: àwọn wo ló báyé jẹ
0: kàtìjọ múra òun kálukú ti wà ń ta mọ bọ o kó wá kọkọ rè dúró sí igun kan
1: nígun ilé
0: kó mọ na fóònù òkè kó mọ ṣe
1: short video kó mọ ṣe
0: kó mọ ya picture hàn wo ló fẹ tẹ àwọn yẹn síná bẹẹ ni
1: anybody mo le tẹ sí
0: gbogbo ìmúra rẹ for my eyes ni
1: ọgbẹni má tan rẹ jẹ torí bo wa bo se jade lo
0: bo
1: se jade lo jojumo na ko se oju mi nikan lo nri e leyin ele ta ba si ri e nle
0: so to ba ti wa je pe ele ti
1: o
0: ri e ni iwon ba bi ti ori gbe ese re rinde koto o wa fe te si ate agbaye kan mo wo o na ni gbogbo yin o bi bo waju kini te mo dojo roki aye e mo pe npo longo nti o si fun ti e pe ki won wa ra oja ti o
1: kini o si ta npo
0: oja ti eni to fe ta gan to ti o fo ti o ti o finu fin do gbe kale gbe pe era
1: e ni suru fun ara yin
0: iru ran ran do wo niye
1: e ka ma lo se ba de ti se tan oluwe gbodo ma blame
0: gbo awon photo ati video to se yen ti o ba ti je pe be ni mo lo fe fi si to fi ya
1: ko mi ma pare
0: tori ki lo se ya
1: ye se ti mo ba se fun e se ti mo ba fi se status mi pe a ego mi o
0: ah wo lo wa status re o
1: a kere o aya alani o to alani ntoju
0: ki mechaniki ti won o ni wa ko bi oko boloko se wa ko re ki won o le foju gan ni e
1: ma yi ma ko gbogbo kini iso
0: ki lo awon wo lo wa lori status e to ni ki won wo
1: oda iru nisin iwa wa nbe lai tan wa nbe olohun wa wa nbe gbogbo awon titi wa nbe
0: se gbogbo ti awon nbe un won o juye awon ti mo mo nlo
1: ah won ju be lo o won ju be lo o
0: ka ti pe tori phone nu to je ti whatsapp awon agba
1: ka so wa nbe
0: ah
1: ki lo sele
0: you know
1: agba ka so wa nbe
0: ah
1: ki lo fe ran re le mo si supo wa nbe
0: o so si tiktok
1: supo gan wa nbe
0: o le loko si facebook gbaga
1: kan le mo pe mo ri toju
0: o fe mo polowo oja ni emi o emi ti ti so oja mi mi o wule gboja mi ta ko si fun tita it's not for sale
1: ma pare je ki ategun alafia fe si gbogbo wa
0: o nilo ati ma se video yen mura tan bayi o toro ni gin bayi ehn
1: se iwo ki ri awon akegbe mi to jobirin tan wa le oko na bi temi ba to ni kaluku ma se to elomi
0: ati o ti oko won lorun
1: mi se mi mo so fun just pe itan
0: ikan elomi bayi yo mo mo ni o yo wa yi yo yi yo yi yo yi wa ju wa yo tun ye yi wa fun wo
1: ile
0: fun wo come on say 360
1: e ti asa e ti ke ba ma je
0: inu yara ye wo oko eni o ti ma se yun
1: se igba ti o se pe boye eyan bora le o
0: igba ta e ti ibon
1: igba so gidi le
0: igba won ibon ko e won tun sun kini oke bayi ni won tun tun ah eh ni baye je kini odun to ti adun mi ju ni pe eyin to je pe owo
1: yin
0: lo ye kile ayo ti di titun se te ti n
1: bo si ko agbalagba ayo ni baje lodo ti wa
0: e si be mo run mowo bayi
1: awon iwo lo tun mowo
0: ke si mo run mowo bayi ke mo run wuru bi e n lo luru oda
1: wo e ma mo yi nkan gidi
0: kini dandan ko ni dandan ko ni ke se video
1: si e ti ri pe opolopo awon kan gan nisin bayi bi igba to je pe awon nikan lo ru aye mu ni to je pe ko ni si nkan kan loke ko ni si nkan kan sale awon ta de tun wa je yawo le gidi ti oru aye o mu wa ti a de nwoso to da ti a de se ri lawujo
0: sibe sibe
1: oke kakan gbedegbe camera
0: to ke bayi no nkan deyin na nfi awon aso to bura yen te bi ndanwo na o le o deyin na aso to bura yen te bi ndanwo le
1: o beni ma re le mo
0: wo
1: ofo kaba
0: elo mi ma ko gbogbo orisirisi si abe aso to se bayi
1: ko si wa ma wo gbogbo awon yen
0: ti a ma lu ilu bi pe ehin ehin onilu sani ade ni nlulu
1: iwo na
0: ko ba se de o ra mi mo phone lowo bayi
1: wa sare gbe kuro wa fada nu wa sare
0: tu se eyan e mo tin bembe gba mi won le fi sibe kan ni ijoba apapo o fe fun awon eyan leto ironi lagbara n be ba gbowo le lori bayi
1: je
0: o ba ri gangan
1: e wa sare fada nu wa ti danu pe rara mi o fe ri wo tebi wo na wo ta awon enikan emi de lele ki se pe boya mo fe
0: se kini kini mo gbo kini nkan ebo ate tutu
1: ti kini o fi se kini
0: video ati ro picture e mo
1: ki nkan sa joko si
0: to ba ah se se ni
1: kaye kan ma mo pe mo wa laye ah
0: aye ko mo ko wa
1: aye o
0: han wo
1: aye godo mo ko wa laye
0: ko mo ko jori whatsapp e
1: ki lo de
0: mi o fe tiktok mi o fe facebook mi o fe instagram
1: agbọlọpọ awọn eyan teyan o ti ri tipẹ tipẹ
0: ma awọn eyan ni ma je ri
1: o
0: awọn eyan ni
1: oko mi
0: e to je pe nigbati o wa bi 1 o kan bayi
1: ye ye ye mo mo pe nkan to tu oko mi re
0: lo ti ri ogbeyin to wa ri gbogbo se ti Oluwa gba owo Oluwa re se.
1: Be ni won le ba mo pe oko gidi ni mo fe o.
0: Rara.
1: Rara.
0: Ona bi won se fe jo gbogbo eje ni won ma san.
1: Ko si owo le je to.
0: Ah. O fo nu fun ni.
1: E wa Facebook we wa wo bi o.
0: E wa segun. Ki mo bayi.
1: E wa wo.
0: Laye.
1: Wa wo ju oko mi bo se sare
0: pa. Laye.
1: Ki lo di ti gbogbo nkan ma nke lati eje ka serious.
0: Jo ka mi la o. Ijo to ba ka ni lara di kuku jo ni o.
1: Mm. Oko ko ti mo pe nisi ba o ti ra gbogbo e.
0: Ki ngba mo wa ra se o wa ye ki.
1: Gbogbo abe ke lo ra.
0: Be yan ba re ran ko tukun.
1: Gbogbo.
0: Se nu re odun.
1: Ko le tu.
0: Eh?
1: Je ko ke ba se ba.
0: Die die lokun tu o. Se yan ni mo o. Eran tokun ba ko tu lorun e gan. To ba ye po ti pe ni ara okun. Ongo ni kokko mo pe okun ti tu. Sori e gan to ba mo bayi. Ah! Olowo re o le ti.
1: Boya olowo re na mo fi aje.
0: Ke o fi aje. Dakun. Dakun nti abajo ya do so asoye po
1: ibu ni dakun lori oro o serious gan pelu e ki lo jele
0: mi o fe
1: se ki se pe
0: o le ma se video ko ma wa ni WhatsApp status e mo mo pe awon ara salatu awon ara sosi re eyin awon ara ibise re
1: nkan lo ma ri mi be
0: nkan kan ma wa ore won abi oyo ni won mo ri yen awon ta ba ni contact won lowo nikan
1: se mo
0: pe sori ti oni TikTok yen ah o se kan bayi bi gba te yan san ori mi ma pata ni ah awon eyan wa po ti wo
1: ah
0: ni ah kini olori dongba dongba awon na ni won ni won ta na double tap bayi mo ni nkan se yin lai labe video ti iya Ajibola
1: iwodi iya Ajibola mo wule pari
0: mo mi ogbe kini pe kini emi mi ogbe bi senti mo pa nti oda mura
1: mo fe ma fura si e ko ma se pe boya awon iyawo ni iyawo na boya wo na ma n gbe
0: mewo
1: lo na do
0: mewo do won emi ma bu won ni
1: eh
0: ki laburo ki laburo ki le obin to wa nle oko ki laburo mo jojo kini kiri
1: se bo wo so lori
0: ato wo
1: o fi dunu han ni
0: kini tun mo
1: gbe mo roko fe okan mi bale nu mi
0: se dari mi ni abeke
1: o wa fe ma
0: bi dakun bi mo lori Facebook
1: lori wo o kan wo ba ni fi ri oni wi nkan
0: ta mi le lore mi
1: tun mo ya ko
0: emi le lori photo mi tuntun
1: so pe ajo
0: papo
1: ajo papo ko ti da na ka jo papo
0: se emi o mo jojo
1: da
0: eh se emi o mo in short video say sorry
1: kini awo obirin la wa ma
0: sawon eyan ni wo
1: awo obirin la wa
0: ma dara ko mo ro awon obirin be mi
1: o
0: fe ah igbese ajara buka ni
1: ko ni si nkan

0: ko pere idile
1: mi le kuro le
0: abeke eyan o wa nu le ko si ni ku onle yo si ti ku onle
1: oya
0: abi ti mo wi oye
1: mo ti gbo
0: eh
1: ni bo lo fe ki duro si
0: se an
1: se whatsapp status nikan
0: whatsapp
1: status nikan ki ma lo si instagram
0: we be ga ori ban se so ni gagan wa nu oruko re
1: instagram
0: oje to ga
1: tiktok nkan
0: oyo
1: awon ore mi ti mo ti wa ri ti pe nko ti
0: won mo pe o won o pe o
1: awon o da awon
0: ja temi ko pa account yen
1: awon ja temi wan ta nko e kan na mama
0: fi e ma fa awon ja yen si be ma
1: fi kan na ma de je kan mo wi pe o pe mi
0: o to ba ye ko fe polowo oja yen to ba ye pe oja yen lo fe polowo bo si be e ko ojumo eyin eyan mi mo ki ka bo gugu eyin fans mi e ti mo pe iru to jo original lagidi original oni mo nta awon epa original mo tun ti gbede o te ba fe order leni e ma pe number by laarin ago by so
1: igba mi tinu eyan ba dun
0: o wa mo jo
1: eyan gbe eyan
0: odo ni ko nta yen ko so ja e mo
1: okay
0: hold on se at segment
1: oni to ma ba de beyen o
0: kini e de ma ba de so nti o na mi
1: ati ri bi owo bi marun
0: se mo wule fun wa lowo metele
1: gozi ka to ko
0: o ti ra ha
1: o si kan to ko okay ki lo sele gan ah ni enu lasan oni se o
0: owo marun sa
1: ke 1000
0: eloan
1: 500
0: bi eloan
1: m ni
0: m ah
1: kini
0: gugu pa mi gugu pa mi now gugu pa mi
1: boya de ki le
0: boya ko si kuku ma koku onu le loni
1: mi o le kuro
0: pe to ki kuku ma pe to olohun ni o pe
1: si aya iwo lo bi pato
0: wi pe
1: ni ana ni oro jade lori e wi pe irufi awon iyawo kan wa ti o se le awa kan re
0: pato wa gba fun mo pe obin kan o se le
1: pato le du
0: pe obin kan o se le le
1: o n gba lowo lowo bayi pato le du o gan gbagbo pe bo se ri ni
0: iwo bi ti ya o ti je ni
1: aye ko si ya ogbe ni awa kan wa ti ko se le tori la koko a gewo lele keji a bo mo je leketa awa ni fi oko ti wa eleke
0: o tin ti o le
1: a de tun toju omo
0: e to ba ri
1: beye eleke arun a de tun toju le e kefa de tun leleyin awa tun gbadua so tun to
0: ko tin ti o leyin
1: so
0: ko tin ti o le
1: ri o e ba fo mi lo lo ni
0: iwa
1: e to ba dowo ru ba ele ma le ka o
0: to da to da le so
1: ele ma le ka o
0: ele to mo fi na teyan ni abele to pe won le yo nle
1: rara ko si fina
0: tile eni e dana mo
1: teyan ba fina teyan na eni lai fi
0: beni tin dana mo ni oba je oba finile eni an dana mo le tupo kan
1: eh
0: mm
1: de ki le ja lo
0: o je bi o se je
1: ati to pe won nikan lo ma nfe nkan to ka pe won nikan
0: o jo pe wa ni o jo pe wa ni mo ri be ka mo ri be ka jo rire ba ba dogbo kan gere
1: e ma wori ya wa won na ma se da da
0: ya pe kan kan o ti wa fun gbogbo mi inu osan mu tan ko wa ku
1: se be loro ri tele tele
0: eh
1: se be loro ri tele tele
0: eyan o le so
1: eyan o le so
0: ari ke eyan mo ririn bese bese kan ma fi ise
1: a je pe talakata ba nje ngba mi o ma fe
0: rara rara iriri ntin sele nu aye la fi nsoro inu aye la wa yi
1: mo ti da
0: nkan kan
1: o ti e fe le so pe ka ma sise gan
0: o ka pe o se se
1: kai kai kai ka sa joko si le ilataro dale eyin o de fe ki la bi o ka sa ma
0: do yin eyin a fe sa ba gan itun sa lo abi o yo eh
1: te wa ti ri oko yin to
0: pa eyin ga e so ma le
1: da
0: mo fi e o be mi so yin ah ngo ti ba nkan je
1: kini se be na lobirin wa gbopo be mo se be na ni gbogbo wa gbopo be
0: gbogbo eyan ko pe gbe opolopo na ni se nti o wu ko wu
1: tori kini kila
0: ko ba re nu e lojiji
1: kini o se wa ba re nbe lojiji nba ti ki se pe ko ko loko gidi
0: ke yo sa mo se nkan ti o fa sirin sa
1: eyin na sa ma se dada sa
0: awa se dada
1: to fi je pe odo yin bayi lokan wa ma wa sa
0: to ba je pe o fe mo ya picture o fe mo ya video mo send e si mi to ba tin ko lodo re delete e ko mo send e si mi ki mo ri
1: se be na se mo da je gbe lo ni kini to sele
0: ibe o temi lo
1: ni ya jibola ibi mo ekan ibi mo eke
0: o temi lo run bayi oloju
1: esu so na ni won mo wa kaati
0: oloju esu mewa o temi lo run bayi oye
1: yes sir
0: mo patere
1: o da sir
0: oyo
1: kina
0: kan kan kan kan feran kan ra tokun bo laye
1: mo ro po ni ko da ni pa won kan o le ko
0: wole tokun bo na kan mo ra
1: na ko wole
0: awon go

0: wọn ma fi gun ẹ lọrun pe
1: o si gigun kankan bi kankan
0: ala ni wo bi
1: o ba gbọ gigun iyan ni lord eh
0: eh eyin e ma e je ka jo joko si ka
1: fo
0: ka
1: jo
0: ka jo fowo si bi to wo gbe ke bi na mama ri nkan to mama ba mi nu
1: je o le ri
0: eh o ti tan ko si wala
1: is a promise
0: all right sir
1: o jare
0: yes sir
1: o se ya
0: di bola akite kuro ngbogbo be ni
1: si ni
0: lori gbogbo awon social handle
1: wa kuro nbe tori pe o wulo foja re o ba se re mo
0: okay sir
1: video bi to ti lo sise bayi ko yo sabe kan na ban
0: okay
1: ko yo iyan o le bi mi nu
0: okay ko si wala
1: o je ka won eyan mo ru se to nse ni
0: won se jolu ko yi won kuku le riyan ri won le riyan ri yan
1: won ti e le riyan ri ise re lo nse lowo yen ki se polowo nkan mi eru go ben to fe so so ku so oluko ni mi o
0: okay
1: yara ikeko omo mi
0: o alaga de tun ni mi
1: o tun mo sa alaga o
0: gbe asa
1: yoruba laruge o
0: o da
1: igba mo wa lode omo baba adebayo akande re o
0: o re o
1: lana o
0: be ni o de du
1: o de ana olubadan re o
0: emi
1: mo gba geji re o
0: e tu wa ba mi o
1: iyen awon yen da
0: iyen
1: na ise le to wa do 360 ki se pe e le joru oni 360 yen be ah yen o da
0: o ya ki le ja
1: lo bolo wo ja ni yen o buru gan
0: o buru gan
1: o buru gan ga
0: o jo ma yin awon bibu ibo lolorun gba se da yin kabiyesi mo lolorun to mo da yin ba yo
1: mo ki e ka so mo ba wu o to ba ti kan igba ti e mo da bo bo nkan re owo e won gbe mo lowo
0: o
1: ma wa kiniki eh
0: idabo bo isani
1: ti e don be lowo bayi sonu
0: se pe mo ti wa
1: se mo le ba mo
0: se mo important be yen na mo ti wa bo ya ko kan ti ora si mi le ni bi tabi melo
1: se o le bo ati di
0: ketokonu
1: na
0: o ti gan papo mo
1: o le mo ra won
0: okay
1: ko yo
0: oye mi
1: alawe yan pe ajora
0: ah eh te
1: papa se o ba ti jo wa lo gbe ti ojo mi wa rara nko fe o da bayi
0: da o si wala
1: e ka san ki la ri gbo
0: okay
1: o tun gbode gege bi ise ni kan ni lagelu 96.7 okay
0: ko ga joke iyen jare
1: a fin ti oba adebayo akande alagbala okin ta kale si fele le nbadan nibe lati nwi ton ye to lori tele mu loruko lootu agba feto yi titi layo akinsola
0: kabito
1: kabito oni ankiyin o ati loruko gbogbo awon ti yan je alase nikan ni yi latori kabiyesi oba adebayo akande
0: ekere
1: ti olubadan ti ile ibadan ati gbogbo awon loga loga nikan ni ta wa yi oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje alani ekun oko abeke ti nfale mo nkan re ndi
0: mo
1: wora mi ran oba wo iwo le mo wora re ran oba
0: fola shadi ajala loruko temi ti mo nje emi labeke ti mo wa ninu afin alani oko temi lori eto kilari gbo yi e gboju wo wa lojo po Facebook ti lagelu iyen lagelu fm 96.7 e ba wa nibe e ma ri ti mo lete nbo segbe oko mi tori pe kini
1: o
0: fe je kin kuro legbe un rara o lohun o se
1: eyi da
0: o le fi yawo to mo takati
1: eyi na to o to yo si
0: adupe oya e je ka koja lo soke lohun ka lo mu se je ka wa pada wa nigba yen ni eto kilari gbogan yo sese wa bureke gege bi ise wa ati gege bi ise yin teyin na o le ma gbeti si to nti ise olohun oba ati o le ma saanu wa lori eto ohun to fun wa logun imo ati oye awa mo riri yin o pe wa nbe pelu wa

0: It is a plant we are fed. You know how important the place
1: that's
0: is.
1: That's true.
0: So, Torile, no, ni mo de she ro pe. Kemi pelu e jo so ron pa.
1: Eh,
0: ojo wo lo le ro pa.
1: Ati postpone kini yen si pe kilo de to ron ri be
0: kan. Ise ni o.
1: Je ka lo, je se ka mu weekend yi.
0: Which of the days ni weekend?
1: On Saturday, of course.
0: Okay, next Saturday.
1: Because
0: okay.
1: To ba ti ya ko show dada o
0: egun o ti ya ore owe grandma
1: je ka mu Saturday
0: je ki ma
1: je ka mu Saturday
0: ma clear table
1: ka ti lo se yen kuro nbe abi
0: ko kuro ka mo pe igbese mi lo de tun kan leyin
1: eh o ya
0: no problem
1: je ka mo join ko se pe ti wa tun so pe o tun fe lo bi kan o
0: ko le ya lele ko le ya lele do ro ti
1: ala ni so mo ko ma se be eh iwo na ni ta ba mojo wa sha nkan kan mi sha ma coming ti to ni le lo
0: okay I work on this.
1: Okay.

0: but ala ni ru ti e wa so nkokon na lataro ki lo sele
1: abeke mi o really mo nkan ti mo le so ni sori ti mo wa so pe mo mo nkan ti mo le so mo paro and oro yi dabi owe tawon yoruba ma n pa wi pe wa soro yen wa fi wera won pe o so si ni lenu o buyo si iso se gbomi iyo na o de se tu danu
0: ori mi o lai bo se so nkan kan lataro yin
1: o difficult fun mi lati mo nkan to ye kin so but nkan ti mo kan ro na ni pe sori ti anything ba wa to dabi challenges o olorun ti ma n seto ona bayo esile si bomi teyin o ki mo but bo se hit eyan gbam lojiji yen eyan ma o pe boya opin ti de se you get but igba tele de ti sele yi mo lero pe way forward loku ti amawa
0: ki lo ku so ki lo wa fe sele ba
1: to ma sele
0: e ki wa lo fe je way forward yen
1: no ba abeke ati understand now
0: pe kini
1: o kawe emi na ka a de mo mini nkan to wa nbi bayi a mo mini e now
0: ki wa ni kan se bayi mo fe ki fun mo fe
1: no bo se oh my god
0: o ko kan son kokon
1: okay igba ta jade nbe yen so mo kan teni to ko result yi fun wa to so tori pe o lero pe boya akan wa lati hospital kan ko fe kaja but I did mo de jam mo de check so bi mo de se wo ti mo wa so fun pe ko wa
0: analyze
1: ko analyze nkan to sele yen fun mi o de salaye o ni o zo ranti nkan kan to so o ni it shows possibility pe mi ati e ma fera slim gan so igba to de ti so yen temi na de ti wo o se awon o ri po fi o ranti nkan to o ranti chat to fi pen ya so ri bi bi fun wa so ranti igba to nse chat yen so you knew how difficult it is
0: wo mi o te gbogbo ile to nso yi gan kini kila fi kini way forward bye kila ma se bayi
1: abeke
0: tori bobo yen gbogbo nkan lo dun mo lenu o sabere si so gbogbo o sabere si so gbogbo kini a ma se bayi
1: o ba so kokan pe iriri lagba nkan yi ti sele si sakani mi eni to je egbon baba mi abi gbeyin won atara eru nkan ti won kilo fun mi ati e fun yi o lo mo yen ti jade mo mo nkan ti oju won ri lori omo yen mo mo nkan ti oju won ri awon gogo to ma n ba omo yen sun ekun nigba mi owo wahala emi gbigbe gbona ati bebe lo to sele si won gba yen but sori abeke look at me gbo mi gbe mi you know how much I love you abi
0: yes I do
1: o de mo pe mi o setan lati fi esile fun enikeni
0: yes I
1: know eyan ma n kan brick wall nigba mi at times o le je rocks ti ko ni je keyan le koja father than be yan se so pe o se fe rin to tele
0: so ki lo wa fe se ni
1: ba so mo fe ro e ni mo fe tu e je ka jo ni clear decision pe a o le fera ke everybody wa de tete bere re ajo tuntun sin based on this o abeke based on this
0: igba to ti soro lataro
1: o si bi mi na se le se
0: igba to ti soro lataro na to ti so lewo wo na wo na wo gbogbo house ta fi lo ta fi de o so kankan mo ti mo pe a possibility ko come up with this that you are saying mo mo pe oh normal kini o wa try lati salaye bayi ko ye mi kini nkan to ngbiyanju ati so gangan kini ka se gangan
1: sorry
0: ko ti ye mi gan
1: ko fe ko farabalẹ ko gbo mi lagboye be je kin kokko bi any question yi kilo suggest pe ka se no just talk
0: mi mo emi mo because I can't just leave you emi mo me I don't know
1: no je sorry magbo leaving me or not only major issue for now.
0: Only major issue
1: no,
0: for
1: no,
0: me.
1: No, this is the major issue.
0: Wo, Jackie is on gogo phone. Jackie is on gogo phone. Shuri. To ba fe gbo temi o to ba fe gbo temi o eh iwo na wo ati gba yi ta ti jo ntele ra wa ta de ti jo ni lokan pe afefe ra wa ni bi awon eyan mi se ma so pe awon ni crisis awon boyfriend awon o se kini kan mi o ri any crisis kankan
1: to sele be laarin
0: lona do e amo minor issues la ma ni oro le lori ta de ma yanju nkan wa like oti dabi emi nkan ti mo ma nfe popolopo nkan ti mo fe bi almost 95% 99% nkan ti mo fe lo fe and of course emi mi o kin woju eyan mi lati gba yi mo ti gbagbo pe mo ti re nti mo fe fe ngba ta wa lo se test nti ton so pe as ni wo as ni emi to wa so pe ka ni clear decision lori kini emi mo ru clear decision ta fe ni lori nkan temi kan fe so ni pe si you know medically won shalaye no pe o ti iyawo ba je boya bi es oko eyin na ba des wa lo je bi es pe tan wa lo fera pe possibility pe ki won ni bi ss ninu omo o wa ehe you know medically bo se alaye eni e but eyan na le tun nkan re se
1: bawo la se le se are you saying we have any power over this?
0: Yes, our decision is our power. Taba decide pe okay o, I want ti wa o. Ni omo to ma fun wa ni problem. O le work.
1: Iro decision
0: o. O le work. Pe ka gbagbe npa all this paper kini ton pe kiri pe kini kan pe iwo je AS.
1: Emi na wa je AS.
0: Pe kini le.
1: Just paper work. Abeke. So Olero Pinka, let go of this.
0: Yes.
1: Kade continue your journey.
0: Yes. Kagboka kurumbe kashe big bato yekwe ko happen.
1: And you feel this is not dangerous?
0: It's not, darling. It's not dangerous at all.
1: Abeke, at this juncture, any opportunity lati redefine in ajo aye wa.
0: Rara o.
1: Okay, Abeke, ma gbo je ka tun soro isi waju. Ko ma lero pe boya mo ti ni plans ko. So ya to si pe ki n fe tele
0: o de sare so jade be yin ba o lo ji gba to ti soro lataro mu ti
1: pe iju ma wa mo ti le experience be re ni wa ma gbon sin gbo mi
0: iyo wa ni kemi ma lo
1: you want something you understand the angle to tin jade wa mo ri pe n to wo ni pe a le fun kini ni trial ki agbiyanju e wo boya ta ba bi
0: adejo fi okan ko sodo Olorun pe ko ni on a good day na akuku ti jo sona pe ki se pe boya omo kan to ma po na ni a fe bi pe ko sa ma ju boya bi 2 lo pe max 3
1: tolo pelu level ele
0: en so mo pe nkan ta so tele niyan nkan ti mo wa
1: so gbo sori
0: won so nsin ni pe a ti sa lati ma bi omo to po
1: we can't say we are totally safe ta ba so pe a mari awa o pe okay o le ma je first child wa le wa free of this sickle cell thing yeah second child no o no le wa ko wa free of that abi but what I'm saying ni pe o ma nwa gege bi akobi ngba mi o so kila mo to le sele
0: wo
1: ta ba ni pe ko ni wa la kobi to ba lo wa la kobi
0: Ma gbo nkan temi fe so gan ni yi si ma gbo si bi awon toko ti yawo mi bo se ma ri igba mi o tun ma salaye bi awon mo yen se emi o mo kan feel be ni o ko se pe boya mo really mo pe kini o bo iwo na won si yi ko se pe boya iwo boyo je sikla kan boyo ma sika bi nkankan ko de si nkankan to se ni na
1: just carriers
0: but then ko so pe ka ma le ko so pe ka ma le fera ko so pe ka ma le bimo ko de so fun pe ka ni iru awon omo to ma ni iru crisis be yen ko se gbogbo nkan to ba so yen na ni eyan ma ma tele
1: abeke
0: ko se gbogbo e
1: ka rubbish this medical report
0: exactly
1: all in the name of love abeke
0: si se iwo se wo niyan mi
1: and
0: se wo niyan mi to fefe
1: mi o ti
0: just tell me And
1: do you think we are not going to regret this?
0: We won't regret it. We will just regret it. Don't worry.
1: See, it's difficult for me to take a decision.
0: We won't regret this. Please.
1: I don't think I will go with what we are deciding.
0: Ha! So, kilo wa fe se?
1: The best thing to ma je ke mi ati marira ki a ma se dada. Kari awon omo wa ki won ma se dada ni pe abi ke se suru
0: ni pe kilo fe so
1: this decision I'm about to take to o difficult for me now.
0: Ha,
1: it is in no way easy. But emi na kan mo kan ro pe sori once think about it.
0: Kilo ti mo lo se test
1: je the right
0: kilo ti mo se gba lati te lo se test gan kilo sele gan kilo wa fe so kilo wa okay kilo wa fe so
1: nsin
0: kilo tori o ti land kan to
1: fe
0: so gan kilo fe so
1: magbo I am actually ready to stand with you throughout.
0: How do we do that
1: now? So mo pe new life entirely la fe bere yi
0: ki wa ni ko sele
1: I will take you through this new life. Ajo ma wa ninu rin ajo yi ma de ko e ajo fi kora wa lati je ka mo pe ko si eni ti o le fira won sile.
0: Ah, ma gbe yen wa
1: until you get somebody else.
0: Ah, Emiko.
1: At any and I would like to know the person.
0: Emiko, please.
1: I will make sure this person can be 100% happy.
0: Ah, kini fast decision ile o ti fast ju
1: please
0: kilo sele o tumo si pe o ti ma ni lokan tele tele ni
1: ti ba lo si be
0: ta mejeji ba jo positive ti o ti decide pe immediately na ni konikaluku lo
1: nlo
0: nitori awon kankan to sele kan ti ko so opo le sele sawa
1: sori ti ju ba ri bayi. Somebody need to be very strong lati le je ki decisions ta fe take ko wa decisive.
0: O ti da ogbeni emi ko si mi le fiele kankan ko si nkan to kan mi de
1: abeke amarira
0: emi wa ni o ma ba mi so
1: because of you
0: ama iru ki no npe ni amarira so mo nkan to so
1: amarira zeni ma je ore oko e to da
0: emi ko
1: mo ni awon ore to da
0: ehe ki wa ni ko sele sa awon ore to da yen.
1: If you are married around me, no,
0: hey,
1: so we can only solve it.
0: Oh, Benny, bobo in boto ten so yego for me lori. Magbe yen warara, please don't bring this. Mo be tori olong. Magbe warara. Magbe o abeke yo.
1: Oh, fe ore Patrick. Patrick gongon wa available.
0: Mi o ferry. Kilo shele. Kilo come. She o dudu bi eni. Mi o ferry.
1: Wanting da tunde olawo olamu. Ko mu yawo
0: ko kan mi ko si nkan to kan mi ko kan mi mi o mo gbogbo won ri alani nikan mo mo alani nikan mo de fefe mo te di gbe paper buruku kan le lowo nsi bayi lati lab ogudede bayi
1: bobo
0: yen na bere ni soro rada do mi o me to pe soro wa ogbeni
1: o awon eyan to da temi na mo ti mo de mo pe mo le vouch fun won pe won ma ba mi tojo e
0: but I don't love them.
1: Gradual process
0: ogbeni mo gbe wa.
1: There is a Benga Oyato.
0: Okay. Okay.
1: Kekere loku ki ega to mi.
0: Okay.
1: O de je ni to tutu ni mi.
0: Alani ila so fe pa mi. Cho mo nkan to sele. Ma fi notice le. Ma de gbe nkan je.
1: O to be. O ni to be.
0: Ma de so pe. Alani lo so pe. Ku ri kan luku ma lo lo to te mo de ma ko notice le. Mi de ri mi bo de ma fi notice yesi gbogbo bi ti awon eyan ti ma ri notice e gbeto mo ara ni ni o iwo wa gbe gbe ga o yato kan iba ma yato ko gan pa soju kan na klo gan mi kini gan to kan mi be

0: alaja ya be jelegusi
1: akofe yawo mi ti oko mo wa kenin pe osi
0: eh akofe ba mi repeat yan yen
1: first wife in my life to be my marun fun mi ti oko mo
0: can you say it in English
1: excuse me the one and only that call your number is my first wife to that born five children for me that not bring my carry, children for me
0: carry them away
1: yes yes capital yes
0: ya be jelegusi lo nsoro
1: what are you telling me ta lo pe e
0: so le so loju oko e
1: oko first husband first husband to ma program e to ma rin e ti mo mu wole woli ti a so pe egusi ni ota ti o fi kole ti o fi lo mo ka ti o fi se rere ti mo de deliver message
0: ja ko lori e
1: no ma ko nbe o
0: ja mi lori
1: e ma ko be
0: ani o ku lori
1: e alai man tin se din logo pe lai kok ti eyin kiko
0: o mi pe
1: what is wrong with you
0: iya beji lo nsoro
1: mo nsoro npe ni mo mu mo ya biuri alagbo to je pe inu so kan lati jo bere
0: ja ko lori
1: e no ma ko lori e
0: mo ti gbo
1: emi e se ni eyan ba pa wa
0: ni mo ti gbo se
1: o ti soro yen to lo gbo yen ija sese bere ni laarin emi
0: laarin mi ati
1: no mama bo mo ti mo bi ja o
0: pa laarin wa ati ta wa ni
1: laarin emi ati iya beje legusi yes
0: iru ija wo
1: koko ija nu ni
0: laarin emi ati ere mi
1: igba no
0: ma gbo oni obi mo marun abi mewo abi mi lo pe
1: no eti ewo lo fi gbo mi ewo se ta na wo
0: le lo pe
1: bibi laughter mi soro le meji
0: ma gbo
1: eni agbo ya ba
0: gbo ni mi fe tu siwaju e dederin yi gbo mi sebi iya bi jelegbe solo soro npa
1: rara
0: laarin emi ati
1: kike alagbo
0: laarin emi ati e nigba to kuro nle
1: ni lebo
0: ile odo e to nbo abi se
1: ibo lo so fun pe le ni mo ti ku o abi kini problem e kini soro aye pelu question kini question abiro
0: ibe lo ti kuro
1: mo wa lori oke for 21 days fasting and prayer like
0: ori oke lo sha ti wa bi
1: yes what is wrong with you
0: igba to wa po lori oke ta ba pari eto ibo lo nlo
1: mo tun continue ni
0: se lele nlo abori oke
1: no excuse me what's your problem kila bro ma bi
0: ibo lo nlo
1: so yan yan ti mi ni aboran yan
0: wa bi mi lere pe kini reason
1: tori
0: oro ya be je legbe si to nso yen
1: to ba ti wo so to
0: wo to de je wi pe oko re o le ma gbo eto
1: yes
0: to de so rere la fe fe to gba aye gbo
1: ehn
0: so o wa je kemi fe ma se ni ikede to sanwo fun
1: wallahi
0: ikede to sanwo fun le mi fe si
1: pe so ti po loro
0: sori bo se wa yi
1: loya agbole
0: babi ko bete
1: be ti kini
0: o gba le lo losin
1: en bo ti sise laaro ojo olori ologun nu
0: oko ti o ba land si abolongo losin pe mi lo ma le
1: en bo la wa onku
0: oyo ni
1: oyo bo
0: oyo le baba e
1: en bo lagbole
0: oyo baba e ni
1: bo le se ya
0: oyo le baba re ni
1: o ma se o se

0: ami o ami
1: o edele ni o ni jese wa o
0: gbo eyen ti e lanfani atori ofe ti omo yin graduate ti omo yen se aseyori boya le iwe ijoba tabi le iwe aladani akiyen o
1: ose yi re ni ati ose to nbo
0: olohun
1: ni end of your party kakiri ni gbo awon ilewe ibi odo awon kan la gba de bi sin
0: okay
1: o tun wa lola o tun wa saturday o tun wa lo se tun bo odo awon me mo ti de en to wa ni basic primary premi
0: e to bi ndo sin le ti mo ni awara eja meji
1: alo ni la kai
0: ti mo reja meji
1: ja polo oja je didi ni
0: o wa ti
1: eh omo gidi lo polo oja nti oja re
0: mo le njade oja ma bo ya polowo lo kan
1: o ni la kai re titi wallahi
0: ai mo
1: omo wo lo bi ngba to sin le
0: no e ti osopo gba
1: oya ja polo oja ja polo ka polo oja bi
0: ti mo joko fun jo baba
2: magi native jollof rice mo tun bere mo le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse ona ni ami danimo mi ti se magi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: magi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: magi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
4: So good together. 2 years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

0: palipali abileyo epe 0803-765-2404 Africa Gem Aba Egbo Giafara loku mara ya gaga gani uko jabe
1: Mo ti bere ku o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
3: Eti yin melo gbogbo eyan pile oyo White Stone Souvenir lo ran mi sin yin lori gbogbo eyan to ti lukan wo lu Ibadan te ni kan re se te si nilo souvenir lori serisi to je original pambele te le lo ninu le te le fi sebun pa won ni nawo gbogbo lojo ayeye won bi ariya gbeyawo oku agba ojo bi isile ati fun awon omode ka so die ke le mo poja gidi yapa high quality stone mix blender garage n be lori stone mix blender wa o stone mix yam panda
4: aso su di yan leyo soka
3: back to school items souvenir bags high quality stainless pot The doctor recommend we come alone. Lulu asiko yi. Present iron. Awo gba lori lori sirisi. Abomo for 7 dish. The chargeable fans. Gbogbo ni set wulo fe yin ketra. Solar fan. Ohun elo ni kitchen ati ninu ile. O si wo yin ka ba yin set up kitchen yin. Atun le ba yin se. Ti gbogbo color o si jora on kulele. For the original souvenir. Gbera nle ma lo si White Stone Souvenir. Ide ape Oduduwa building. Directly opposite NNPC filling station. Ide ape Ibadan. Bu raja lopo. O le pe 080-6913-4989. 080-6913 134989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
5: La loro baba la ki ye ni boro lati wa mo ibo loro de duro lawujo wa kilo ye ka pa ki esi awon alase si lago oselu eto ilera eto eko eto abo ati be lo e pade ololufe yin abidemi akande oro agba lori eto e la loro ni gbogbo ojobo thursday lago marun irole 5 p.m. ni bi ta ti ma gba lejo awon oloselu ekan awujo to nti awon akose mo se gbogbo ela loro to seyi yo ka si arabi ju atiro eje ka jogbo
6: idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifeto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
7: nitori na seto lodi fun ola to dara julo sibe awon yun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le isele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudu to lagbara iba tabi ki o ma re o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
6: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re

0: Ni mo nse.
1: O na ni ami idanimo mi ti se Maggi Native Jollof Rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi star ta se latara e wa soya, alubosa adun chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gbogbo nje ta se

ilé ejo na ti jo ile alayona ti yo be lati won na ti won pa atun ti de lore to sobu mo fun to ni niyan aso mo wo ya aso le wo yen na o gba mi lawo go infinity dedu gbe paper jejo ti ku nbe yin ti wa yin padi wa yin eyan wa yin ya wa yin baba wa yin egbon wa yin bro wa so bu mo le to yi loruko ikanni ti lagelu 96.7 fm hey infinity ma jo se suno ma ru iru eto la wa awon kan da fe gbo le tun wa ba pade gbon mo nbo loruko olosu eto yoga wa kebugi ati loruko loruko eje mi eyan mi oloye gbenga olaiwola o yato ade osun kayode loruko mi to bi lo ba ajayi nbe pelu mi ola mi lekan olawo infinity baba oni bere alogo bi eni ojundun oju odun o ogerin se o awon kan ta fe munle a munle funra wa ni papapa o ya ja lori sobu mo ba 0912307086 75 en de fun alebun akin akin o e ni sise ase je o latori mu iwa market falon ladejo anthony badoni anthony b fisher affairs fan alubarika elaran ni jogbin alubarika bo ni Are ti o gbaran dandan loni e inu egberun mewa ko lo gba ojo friday o pe ko fi lo enjoy weekend albaika ilaran ni jogbin ni iwaju ibdc legbe abasi oloko ile won ibe gangan la je yen wa wale shote nbe ninu won a le mo pariwo ju wale shote a shote mo ru an wewo dalax ni texas mu iwa make follow lande jo nbe nbe nati ru din be lu gogo yen se camel lobster loke ado ibayin ibo lohun Eje so jo pole bayi baba nbere nbe nbi e mo gbagbe di cashier o ta o je lo ta wa yi won ni ti eto yo fi pari eni ba ta meta play 3 and get 10 ticket to e ba ta meta ticket mewa ni wo gbe osipo re play 3 and get 10 ticket ram lawa pe enikan abẹ to sumo e meji ni ma mu number toni ke se kan 25000 naira kan ma mu 50000 kan naira ma mu 50000 naira 50000 naira kan ma mu ma mu e wa gboda da e gboda da ibanuje ti mo mo ni ni pe kawon eyan mo pe mi e lo mi study osun bo la se lata inu mi edun mo gbe game ta tin ta lati gba wa se nta tin se ti so dun kan star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 ash Set it there.

0: set.
1: Pastor Kemaru Peter.
0: Breaking the yokes of affliction.
1: Of darkness.
0: The God that I don't know, Kuku.
1: And it is Satania Tawamogore. Follow you too.
0: Yes, so I will pay down on the Friday.
1: 31st July 2026.
0: Lata Gomejo, who are the Agomani, that you are not Eji.
1: Maybe Chala Rutimano, Prophet, will be just Suiga.
0: Prophet Peter.
1: Oh, Luabioye.
0: Pastor J. Bakale.
1: I won't know him.
0: Family Sam Salade.
1: I'm a dollar of Lua voice.
0: All I had in my harmony.
1: By Lucy S. Fangura Choir.
0: Pastor S. for Ladley C. S. President.
1: Nigerian Overseas.
0: Pastor Akepalu Peters.
1: And the Kule. Woma Shurelo Kodes.
0: Bobo and the C. S.
1: Fangura Pria City.
0: For one, you're me and you.
1: Only the Guaba, okay?
0: Thank you.
1: I'm a good express room.
0: Bado.
1: Bobo and the Mavaran. But I know my testimony.
2: Lagilu FM 96.7.
3: To abota mo lati oja oje ise ohun e pare sibe eyara enjoje ko mo da ko bode mo fe da ko bode oja bode ni mo fe da ko ise ohun o ti pare sibe o si lawon kankan ta se fe se wadi ti o si pe gbogbo awon ara oja ati awon aya wa ti nbe nbe na lekan si loko awon gbogbo eyan tin be loja bode won ki gbogbo awon tun nawo si won patapata won ki won pe won se baba tun wa ri eyan na to je pe o si wo pe ha awon eyan tun won so nkan banta bayi inu o ye ki eyan tun nawo si won lekan si won ninu oja ke beere ya loja tabi ke lo si oja ti nightel ke beere are amobe kan won si da yin lohun ni papapa to eyan okunrin lo re leyi ba wi edakun ba se nla kaka ta se nfori jagbo jaju lati wa bi awon omo ataya ati emo le bibi won o se je e jaba na ma tojo ara wa edakun arakunrin kan re to je pe ise oko ni nwa ni lu eko o kero nlo ya jeje mo pe third mainland bridge oko boss ni o ile emi e pin si lori ere ti sin lo opolope awon eyan ti nbe nbe ti won sare fowo gba laya oya papapa ji sare wo video hun nbe on lati card re nle ba n gbe foran dereba ti oni nkan ti won pe ni sisho lori afara third mainland bridge lakoko ti n sise ojo re lo ba mo ti je ti yawo se je aburo nbe nle egbon nbe nle gbogbo bukata un lo ko saya ko lanfani ati tojo are ba ngbe foran si papapa ki ojo je lanfani ati lo odi ore o
4: o ma se sero e ba ko fota mi le ni bayi eyan wa ti je ati mu lo olo mama jari si mi si third mainland bridge eyan wo mi
3: toje pa awon na loko awon na ni yawo gbogbo eyin toje pe soko to okunrin lewo toje pe bukata po lori yin wa nfani inu 2000 e ba pa lojumo na eyin na e joko te ba nlo le era pon mo to da era gusi era wugu era gure e gbe pon mo keke keke e jo po dada nu e o ba je fufu nipa yin ba ka e ma je lori si awo e joko ka na se mejeje ke wa gbe taarin ke wa wa omi to da e ma mu soft drink o ye te n para yin die de pelu soft drink ni omi lo da be ba like omi tutu e mu be ba like omi to warm na e se toju ara yin olohun oni gbe mi lenu enikeni wa laipe ojo eyin comrade e ba n gba awon okunrin na lanfani ogbo awon to wo soko to okunrin ko te pa n lo lori eto fun toni papapa
5: eh dakun atokun e je sare so lori oro bodeun
3: oya
5: eh mo kan fe dupe lowo awon to n se akoso awon igbimo odauni tori mo se akiesi kan bi pe gbogbo awon ti won soro gbogbo won ni menu ba bi pe nti an pin ododo awon
3: bene
5: eyi to tumo si pe awon to je adari oja ti won sakoso won won je alakoyawo eyan tori are nikan to so pe owo ti an pin pe mo pin kan hun inu gbogbo won lodun
3: bene
5: eyin olorun o tubo ma munu gbogbo wa dun o
3: amen
5: lori ti itoju edakun gege bi atoku se so eja ma toju ara wa kese gba ta ba to lo do dokita nikan la to toju ara wa awon nkan kan nbe to je owo kekeke ta le mo je ebi ogede paranta ogede agbagba
3: bi apu
5: rombo apu
3: osan
5: osan e je ke ya ka ma mu en gbure na daala ko didan agba ta ba to pe awon efo giri ni ba ba ri gbure eyin soko no fi be won poju asiko ojo la wa yi iwon ba ti owo wa ba ka yo sara lore bi abarowo toki ti arowo eyin ese baba nkano bo je pomo ni aba fi pomo aba yi gbure ni pomo ta fi egusi ni won ba ta fi si yo sara lore omi na eja ma mu mi eyin iba jomi to loworo lo ma la ni eja mu ka yato fun omi yinyin eja yago fun omi yinyin omi to tutu po eja yago fun eyin ayawo kun eyin ayewo ara lori kore na se pataki ka lo lewo san e dako e ba nye fun pa mi wo e ba nwo eto mi e ba nye wo ko digba ta ba pa agbera wa lo usage la to lo se ayewo ara awon ilewo san labode nbe ti joba ni e ja lo be ka sayewo ara wa awon kan laarin oja mo wa te mo gbe nkan ayewo ka kiri pelu wo keke e ja fun won eleyi se pataki o leyin na ka ma gbadura so Olorun oba olonu gbogbo lodo abo Olorun yo daju lori wa o
3: amen lo ni papapa e ja lo si abala to keyin ba nlo awon testimony mejeje on back to back e ku kale
6: emi modino akin mo wa report fun yin gba pe won je kin keru mi ladugo iti mo ti gba le tan ti ko 450,000 ninu le babo nle na 60 ni mo le won je ridi wa dugo awon omo ti won gbe lo si station won tun ba mi fa wahala pe a si ma tun wa lafa pe olopa wa ko awon omo awon so in that case mo de mu ejo landlord mi wa sibi ti affairs wa laarin mi ati won o de gba 30,000 fun mi ni bi bayi pe kin fi lo ko ewu mi dupe ni owo lagelu
7: oruko mi Paul Olasewo oni lati Ring Road mo kokon fe dupe lowo Lagelu FM especially se mari aribi ola pe won se mu dupe mo gba meji kan wa si tan je mi lowo eni kan je mi 80,000 naira le gba gbo won wa si bi eyin eni yen 50,000 naira eni keji o je mi 66,000 o san 12,000 o yen ko fi 4,000 so mo dupe lowo yin so o to ku ni mo ni ki wa be yin pe be se ba mi pe won kan san o mi to ku fun e ma lo soke ni baba wa akande lagbara olohun won di oba olubadan de mu de tun wa dupe lowo se won ari bi cola na pe baba se gbe owo wa gba mu dupe lowo yin o tori ikan je so pe bi ogbe lo si gbogbo redo to wa badan o ni san o lo tun wo san sugbon leyin igba to fanu tan
3: agbagba tin be nle yi to eri oro legbon be nikan na ba ni fanfa pele nikeni boya laarin oko ati yawo ni enikan je yin lowo owo to ba ti le ni 50,000 naira soke daada ba je 10 million ba je 20 million eko phone travel agency ngba te pada gbero plane amuloko na ja yin si ma wo le na bro ma ko blo bra yin laarin adugbo ke ma tun da howo wo sile e ma bo l'office wa lojo saturday la go mesan laaro le lanfani ati kale si office 1b te ba fe wa pe mi leyin eto e le pe sori 0703626 8688 0703626 8688 o na ni WhatsApp number mi te ba pe tin ba lanfani ati gbe e send message lori WhatsApp 0703626868 e follow me lori Facebook Seun Aribikola lori TikTok Seun Special a ma bi obe ni besho atelese ati benawo an lo loni a tun pada wa njo mejo en ba ni ama wa bayi la ni de banle comrade ileya odigba

0: mo tun bere won le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
2: Two years ago, the biggest radio raffle hit we ever saw.

Ako tun eto oju taye lo tun de se ti gbo yin lati le se lage lo FM 96.7 oke gajoke. Eyi ta nbe nile funfun balao felele ni ilu Ibadan. Toju taye yin to ti de eto to ni se pelu karakata yin te ni ile te fe ta yin te ni ile te fe ta yin te ni moto te fe ta yin te n wa ile ile te fe ra yin te fe fi le rendi at yin te n wa ile te mo ya gbe kin ka bo loruko lootu etu yi loruko gawa kenetu goje monkey loruko ga mi gbinga oyato layola ati loruko itunu dixon to jamujo ero fun tale yi Olu Mujiwa Adeye iluruko ti temi ti gbogbo yin mo si Redola Apostle Apostle yin lori afefe lo nke yin ka bo sori akotun eto fun toni oni ti nse ojo keji din logbon ninu osu keje odun 2026 emi amo gbaladua ipe emi gbogbo wa to bere odun yi ni o pari e pelu ayo atalafia Temi ateyin ha ni fe nikan kan so wa ti lagboro Olorun

0: destiny ki awon ara ile lori eto funta leyin
1: Babatunde Habib Destiny Mr Destiny lo nki yin pe e kale e ka bo sori eto yin eto wa ojutaye funta sale yin to njade lati le ise awon lage ilu 96.7 FM oke gajoke ile funfun bala o felele ni le Ibadan ori eto yin lati moju aje koniso ateni to fe ra ateni to fe ta ibina tin pade e ku joko ten gbo wa
0: Lese ten gbo lese lagilu Lese ten gbo eto yi Lese ten gbo gbo eto tin ti lese wa jade Lori eto lose to koja eri pe afia yi le da da fun eyin te fe pe lati le Be si ni ipe lu ipe pa Itumọ ni wi pe awọn kan ri ti won se lori eto yi. Tori e na se le se kan ma gbo eto yi lojo mejo mejo. Eyin na te ba lo n te fe ta te ni ile te fe ta te ni ile te fe ta te ni moto te fe ta. Eyin na gba lori eto yi. Tabi ke message wa. Kiki ke sa ti follow awon ofin wa kankan tin be nle ni fun anfani yin na ni lati tete ri nte ba fe tata won te ba fe ta e mo wo omo e je ko re o wa le daada elekeji e ri pe eyin le ni property te ba fe ta lori eto yi Eta property te ba fe ta ko wa well documented. Ta ba tin bere awon document kan te ti ni kosi, kosi, kosi na nu. Won te ba fe ta kosi lori eto yi na nu. Aka awon messages tin be lowo wa. Pari lale inu mi o badun ka so wipe eni eyin te ni ile te ni shop te ni warehouse te fe fi rent ko je pe eyin le pe pupo ju lori eto lale yi ni biki biti property yin ba wa ba je orilede orilede Nigeria ko ba je pinle Oyo ko ba je pinle Ondo ko ba je Ogun ko ba je Osun ko ba je Ekiti e ri ta lori eto yi ni pe number ti awon to ba ni nton fe ta number ti won pe si o ya pe fun won
1: 091 2370 8675 le kan si 091 2370 8675 to ba wa je pe lati le okere le ti fe pe wa fun ta sale yin +234 8142491006 lekan si lati le okere +234 8142491006
0: number te pe sinu lati so nte ba fe ta tabi nte nwa te fe ra

0: ọkọ̀ kan tí ni àwọn fẹ́ ta ọkọ̀ yìí Isuzu Radio ni ani less than a year no fi lo nílẹ̀ yìí ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tòkunbọ̀ náà ni torí ẹni tó ń lò gan bí ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ kan ni ẹni kò sì tó ọdún kan tẹ́ni yìí fi lò mọ́tò tó ń sọ yìí ó strong dáadáa ọlọ́wà reliable lójú ọ̀nà wa ń bì í mọ́tò tó ní auxiliary ti mọ̀ mọ́tò tó mọ́ ní auxiliary un gbogbo tí ń bẹ lára mọ́tò yìí ní ṣiṣẹ́ dáadáa títí dórí AC àwọn fẹ́ sọ ńlẹ̀ kó lọ kó dowó ní pápápá ní 4.5 million naira ló fẹ́ ta ọkọ̀ kan náà ni tó jẹ́ Hyundai Tucson 2026 model mọ́tò yìí accident free ni tòkunbọ̀ ní yánránrán ni ó ṣe gbé mọ́tò tá à ń sọ yìí wọlé ni 2026 entry 2011 model ni ṣùgbọ́n yíà yìí náà gbé wọlé ani tuntun yanran ni ko ni wahala kankan owo yibo pe pere pere sara moto yi 12 million naira no fe ta on day toxin to je 2011 mode to kunbo odun yi lo wole 12 million naira hello e ka le mama
1: hello sir
0: yes ma yes ma ki le fe ta ma
1: awa na ni nkan ta fe ta ni sir
0: o ye ja gbo ni papapa ka le lo taja
1: ero lo ta meji
0: to je tuntun tan ti
1: lori won
0: lori
1: rara mo fun mi ni
0: ehe agbada agbada si nbe nbe complete ni ko eni to ba fe ra ko gbe kesi ko ro epo si ko si ma lo ni
1: epo wa nu e kan ra fun mi
0: epo gan nbe nbe elo elo le fe teyo kankan
1: mo fe teyo kankan ni 55
0: eni to ba ko owo fun mejeji yo je 100,000 naira le fi le be
1: 110
0: ni o da ma e ja loke lo nka lo taja ta pa pada de eto mo te si waju e se te mo gbo wa
2: o ba le bagẹ o wole pelu steez computer di o ko bi a steez bitas jagunla bi okunrin ogun gentleman on the body system ogbo ntarigi akanse bitas to ba orisirisi aisan bi adota ninu agbo ara wo ya aja 50 bitas be ti gbogbo obirin to dati emo imule awon boys to fe pe lori e to fe se normal ra 50 bitas wa fun gbogbo sisi ologe omoge to sexy bobo ati baba to fe wa fully active in the other room tabi ko mo lomoge wole ko ma le se normal debit lati se sise ki ati sun to wa fe dogun ewo ayegba yen ti koja o step up pelu 50 bitas ko sun ko fun baby etan nibi kibi nibi gbogbo ati nigba kugba 50 bitters is produced by the 50 waves limited esile rira ka kiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni lot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdac jolote
3: ẹtì yín mélòó gbogbo èèyàn pínlẹ̀ ọ̀yọ́ whitestone souvenir ló rán mi sí yìí lórí gbogbo èèyàn tó ti lùkan wọ̀lú ìbàdàn tẹ́ nìkan rẹ ṣe tẹ̀sì nílò souvenir lóríṣiríṣi tó jẹ́ original pọ́nbélé tẹ́ lè lò nínú ilé tẹ́ lè fi ṣẹ̀bùn fáwọn onínáwó gbogbo lọ́jọ́ ayẹyẹ wọn bí àríyá gbéyàwó òkú àgbà ọjọ́òbí ìsílẹ̀ àti fún àwọn ọmọdé ká sọ díẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́jà gidi yapa high quality stone mix blender ìrara ti ń bẹ lórí stone mix blender wa o stone mix yam panda
4: àsọ̀sùdìyànlẹ́yọ̀ sọ́ka
3: battle school items souvenir bags high quality stainless pot ti doctor recommend pe ka ma lo niru asiko yi present iron awo gba lori lorisirisi abomafo 7 dish rechargeable fans gbogbo irinṣẹ to wulo feyin ketra solar fan ohun elo ni kitchen ati ninu ile o si wo yin ka ba yin set up kitchen yin atun le ba yin ṣe ti gbogbo kọlọ o si jọra ohun kulẹlẹ for the original souvenir gbera nle ma lọ si whitestone souvenir ide ape oduduwa building directly opposite nnpc filling station ide ape ibadan bu raja lọpọ o le pe 08069134989 08069134989 Whitestone Souvenirs. Debi Oraja. Chevy PL IKEA Foundation lo nlo gutatata wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagu ara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Chevy PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Chevy PL IKEA Foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofesi layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju wa se sagbe kale charity pl eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojojuma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090-5444-8444 ojulobara ni dindo mo wa lagbari
4: Baba Ibaru ba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
5: Kara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbe si aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaru ba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's get grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
6: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
7: eto igbeyawo laye
8: ejowo eduro na jare
9: ki lo sele
8: ki won to so wa po nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero foso ise ile wa ma fowo foso nle ni 2026
6: eh ni tuto
8: ka sa so pe o ti rawon abi
6: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so nibi ti cdk e wa
9: e won lo tun je cdk e bayi
6: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
8: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
6: ah ah lati osu to koja ni mo ti rawon
8: oluse agun kan e so
6: Pẹ̀lú CDK, o lè ra fóònù, tẹlifíṣọ̀n, ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn, àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn. Sanwó díẹ̀díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bára lọ́dọ̀ wa. Download CDK lórí Play Store àti Apple Store.
10: Ẹ pè CDK sórí 0707-454-3005.
9: CDK, sanwó Estate. I don't know, Guru, don't bother. I'm going to go to the radio. I'm going to go to the radio.

0: E kaabo lati ju oja eto juta ile nbo lati le se lagilo FM 96.7 okay gaj okay eto tin se pelu karakata
1: hello
0: e ka le
1: hello
0: yes my ka le ki le fe ta an gbo yin ki le fe ta o
1: hello mi o ri ara gbo fe ta o bi to pe lori lagilo yen mo fe ba soro
0: ola
1: mi le kan gba ko ja lati abodo
0: lori ara soro le ba won soro lori eto o n te se e ma gbo sa e ma ba wa beto bo bayi ke to to pari a fi number wa sita to je WhatsApp number e wa le pe wa lori number yen tabi ke send details in te fe ni WhatsApp a wa connect yin mo won tawon na ba ti send message si wa ba se mo nse lori eto nu jawo tani bebe hello
1: E kale
0: baba ki le feta sa.
1: E kuse o.
0: Yes sir.
1: Mo ni moto RAV 6 ni.
0: Moto RAV 6.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bo ni yun ti ri mo ri pe RAV 4 lo wa ni o.
1: RAV 6 na wa.
0: Se bi RAV 4 lo na se ri abi?
1: Bẹ́ẹ̀ni. 2010 wa ni. O ni ba kun se.
0: Ba mi abi ko je RAV 4 ko wa je 6 plug to je V6
1: 6 plug ni
0: e se V6 plug eni ko ni wahala kankan
1: papa ise na o function
0: ise n sise dada
1: beni sa
0: eni to ba ra ko si ke boya won sise ni
1: odi
0: tabi ti o tabi kankan keni ra come on lo ni
1: beni sa
0: 2010 model
1: beni sa
0: ele le feta ba mi
1: ah 6 million ni o
0: jale
1: Benita.
0: E wo da a fi number wa sita keto to pari number ile send details n te ba fe ta si ni ori WhatsApp

0: ilẹ̀ kan ni tẹ́ ni fẹ́ ta ilẹ̀ yìí ó ní àwọn ní uncompleted three bedroom flat táwọn ti kọ́ dé window level lórí ilẹ̀ tá ń sọ yìí ilẹ̀ yìí ń bẹ nínú Aba Teacher Estate ni omi adiyo ẹyin tẹ ba mọ mi daada Aba Teacher ibi tó popular daada ni survey plan ń bẹ fún land sales agreement ń bẹ fún 5 million naira ló fẹ́ ta ilẹ̀ àti ilé papọ̀ Hello.
1: Ekwe.
0: Eso mami, kile feta. Yes ma.
1: Ekwe.
0: Kile feta mama.
1: A fe fi 3 bedroom and parlor kan rent.
0: Any 3 bedroom flat te fe fi rent.
1: Then.
0: Te ti ko pari?
1: Ah, n gbe be nani.
0: E n gbe be bayi, se ti ko pari ni.
1: Then.
0: O ku die ke ko pari abi?
1: O ti pari asi gbe be bayi.
0: Mo nbere na ni pe so e ti pari. E ngbe be bayi seyin fe kuro nbe ni. There se wa fe fi rent. Eni oto ni flat teyin ngbe oto ni flat te fe fi rent. So bo inu ile kan na lo wa. Ni agbegbe bo ni ile tan so yi wa.
1: Academy.
0: Academy ti woro dabi ti magana.
1: Owo di academy ro, owo di academy.
0: Owo di academy apata konu.
1: Ro ti ona owo di academy ti ona ore meji
0: ẹwọ náà ni mo pè lọ́nà ìwòrò òdu ẹsẹ pápá àwátàwà lágbègbè challenge ń bí ọ̀nà ìwòrò òdu ní amúgbò gbogbo bẹ̀rù lówó dí akẹ́dẹ̀mì ni ẹ lò ó lẹ́fẹ́ fi rẹ́ǹtì màámi
1: 350
0: 3 bedroom flat lówó dí akẹ́dẹ̀mì
1: nọ́mbà
0: tá a fi síta yìí nọ́mbà yìí ẹ sẹ́ndì píkṣọ ilé tẹ̀ ń sọ yìí sí àti details yẹ ṣe gbọ́mà direct latodo landlord nu abi latodo landlady se ti mo pe ntin je commission ti kokko kuro na ti o ba kan ti e wale boya bi awon nkan kekeke ni bi damages abi nkan kan aya destiny ja tun gbo latodo ti e ni papapa
2: eleyi ti mo ka lo le kan yin kin pari e o ni won ni big sitting room wa nbe dining room to tobi na wa nbe kitchen to tobi na wa nbe awon kitchen yen won lo ni cabinet won ni 60 by 120 oni ile ti won ko 5 bedroom yen le lori won ni aye gan se wa nbe daada te pe te yen ba
0: be yen ba fe konkan mi
2: ba fe konkan mi gbogbo e wa nbe location ibi ti ile atile wa ni Okeola Ogunji area Kenta Housing Estate ni Abeokuta ni Ogun State. Won ni ile na se pe ko jina si ile baba wa Wole Soyinka pe 2 minute drive oni si ile baba Wole Soyinka 25 million naira pere oni
0: gbogbo n tan kakale patapata 25 million naira pe eyin eyan eja itana tin tan ile plot marun kan ni Alagbede Road 5 ni off Edo Road nibi ti le yi wa o sumo railway station tin be lomi adiun daada bi ke kan fese rin de railway station lati bi ti le yi wa ni se wa ri bi ti le yi wa oju taye gbangba ni to je pe te ba ra e le fi ko e le lo fun commercial bakan na le lo fun residents oni valid document tin be fun awon ni plot kan 2.5 million naira pere lawon fe ta nibi ti le yi wa ka to ri bi osu melo kan si yo tun ti develop eyin te ba mo agbegbe yi daada eje meyo kan wa ka to mo lo ile to je 3 bedroom flat ton ti ko pari lori standard plot of land nbe ni agbegbe Adewolo Estate ni o ni ayegun oleyo 9 million naira leni fe ta eni ni bye te ba fe ra le nibi ti le yi wa 10 million naira ni le bye oni e lo bere wo 10 million naira ni sugba won ni lo wo ni yajo atile 9 million naira gbogbo eyin te ti gbogbo n ta ti kakale yi atile ta won eyan ti pe si te wa ni fe si kan tabo mi ninu e number ti mo fe pe yi WhatsApp number ni e send details te ba fe ra e square concern die si pe e gbon bayi lori eto te ni fe si te fe ra a fo odu details e si yin eyin te ba si fe ta na e send details si pe eni n bayi te fe ta ati pictures ati details e send die si wa a ba yin sise lori e 0704 2 3839510702 3839 51 olumojiwa adeye loruko oloruko ti temi ti gbogbo yin mo si lori apostle apade lojo mejo destiny ja
2: babatunde abib destiny lo so pe o daro ka firi pade lojo mejo
0: ese tem gbo wa

0: So ẹjẹ moriba ki n to wole o moriba ki n to kankun moriba ki n to gbode mojuba lowo akoda o mo seba lowo aseda etun wa ba nse lale ihun le da se o adase bayi ni won ni homa iba kan gbodo won ma o aka o po mojuba fọlọrun oba mo seba fiyan a je pe lo ko olooto eto yin eto wa eto akoni igba wase ile se radio ti lagelu temetayo omo oye ladun aboro eledu a ma je nfa kaka je ko tori nkan mi ko o usine jebe ni usine yale temi ko ni yale ti yin na e ja sami ka jo gbe to amimi to loko amoju ero Dixon Itunu omo alaja oju oni ti o pelu ase Olorun ati jo nba bo na ile tasi laye konkonbilo a ne sisi loko awon ta jo ntuko eto akoni igba wase japo o wa ni ilu omi adio bakana ni Ismail Akere ajo wa yara agbon safefe ni Oluwa nbe leleso ta tun ma mora le a fe wonu abekuta lo gangan abi ko si wahala o a si ku lo ri a tun bo ri na ni bakana ni baba mi Peter Agboola abi baba mi Peter Agboola ni ilu Fidite oju oni ti wa ogurugba loogun akanwo yin tun re araye e ma je wa nu nera inera oda eti gbogbo ta tun a jo je gbadun eto yi lale yi eyin na oni ba won wa nu nera o eji a jo sami ka gbe to amimi sugbon be mi se ma so ma fo ma la keji nu nera igba mu bomi ni igba mu gbesan nto ba se ni wona o tewo gba Olorun oba mi yi so ba alabosi bi a se nso ta nso n gbogbo igba en ti o gbo okuku gbo en ti o si ni gbo ko ni gbo elomi o mo wi pe iwa bi to n wu ene n je ko mo won mo ja sinu bi tin ja si iwa bi ni o bẹ́ẹ̀ yẹn bá ń hùwà bí kọ̀sọ́gbọ́n tí ó ta sí i ìbá ọgbọ́n náà òwe mímọ́ ó ń bẹ́nu bíbélì ń bẹ́nu kùránì ó sì wà nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣẹ̀ o wípé ìgbà tó ọba tí ó fi wọ́n kà náà wọ́n ìsàn fún ọ àdánwò tọ́mọ mẹ́rin bá pàdé lónìí látara òbí ẹ̀ ni torí wọ́n ní béèrè ẹsẹ baba lára ọmọ láti ìrankelu ìrankẹni títí dé ìrankeje pé ìrankeje tí a dá kan kò lè parẹ́ reproduction bí ìrankan bá ti gbà ìrankan ó tún gbà ni ègún òfin lè parẹ́ ègún bú ọlọ́run mẹ́jọ ṣe lórí wa ẹ̀jẹ̀ àsàmì kájọ gbé tó àmẹ́mì lẹ́ẹ̀kan sí ogurugba kan o ko mi araye ma je wa na nera nera oda so tori asiko wa ba se ma se lososẹ gbogbo mo ke kabiyesi o olubadan tile ibadan his imperial majesty baba mi oba rashidi adewolu akanmo ladoja arusa wa kabiyesi o kadi ọpẹ lórí kíbàtà ọpẹ lẹsẹ kérukẹrẹ ó dókẹni ilẹkẹ kò sí kọpọ lọrùn kábíyèsí lálẹ yìí bá a ṣe máa sọ gbọdọ má sọ lórí ọrọ ilẹ torí kábíyèsí ń gbìyànjú o awon nkan kan lo labenu ta wa araalu omo ama ya awon araalu me ni o lo saafin tabi ise egba wa o won ti fe wole wa o won ti fe wole wa o egba wa o ngba ti awon eyan bi igba tabi bi odun tabi irinwo ti won ba ya lo si aafin pe won na kan na gbadajo eh awon wa wole gbogbo won kabezi ese o koda won o tun ku olopa lowo sugbon awon nkan kan me wa to je wi pe ofin ko la lo asala lo ne lu badan ni ayin a ma lu asa ta si fi yanju nkan ni mo fi ki kabezi igbimo te gbe kale loja ba ti are gbogbo magaji nle ibadan magaji asimi yu ade poju ari ori ti won je alaga agbimo ti won si nse ti si se takun takun takun ta lo so wi pe tan kan ba ti gba idajo wi pe won tun wa idajo ohun o si to le fi yaje eyan ko ri be o enti kabiyesi gbe kale iti nu kaluku odun si ni ti gon kene ti nbinu to ba gbejo kale igun keji to na gbejo kale ibi won da se mejeji ni odun nu ti won o si ni mura won lota ofin ajma je ki eyan o di ota ara won ti o ni yanju mo lai lai sugbon ta ba ta sabo iti o so ni dota atun pada ma so ni dore ipe ha se pe nta binu sire kayefi temi wa ri lori awon igbimo ni pe oro mi ti o ti wa nle ejo lati bi odun mewa ta te ba wa ronu pe wada pe eja lo jaba lodo magaji asimi yu ade poju ari ori enti e ti lo bi odun mewa si kotu laarin osu bi meta won o si yanju e baba wa ma fi ye won wi pe iwo to nlo court o na wo ni o tun a le ma je iwo ti gbe lo court na e lo ma na wo ni e le ma ku nbe laarin ogun odun kin wa ni baka baka te mbaka a baba to ni le gan e dakun ejo nbo won wa won ti yanju e ni tun bi inu bi won ti gbe ejo de be nijo kan to je pe ojo ti won rojo ojo na na won si yanju e agbara won ko o agbara olorun olorun ma fun yin se bakan na la dupe po lowo magaji odeku to je eja pe akowe ati gba keji baba ade asimi yu ari ori bakan na ni magaji ogundele ni bere magaji onilu asimi ati magaji ajaya amadu loje awon na nti won gbianju ya lode aroro awon na gbianju ta ba ni poro tara wa je akiyin o ilu ogbe yin pelu ase olorun to gbogbo won ti oba wa nlero wi pe to ile tita ni o lero pe afi ki omo ta le onle afi ko omo se gba ko omo sawo tabi bo to je wi pe oloye ni o laarin ilu o tun ajo loye olubadan ah dada loye ma ba lo yin o e lo runu pi wada o ta ba pe eyan lo loye olubadan ko ye ko je pe oni o ma satileyan fa awon ajagun gbalẹ ibi te ba won gbe ri ibi te diri ti an si rojo kale te wa ni baba won nile nbe looto se ba won de be ri eje paru atodo fun inu yin ke bara yin soro bi an ba promise yin nile wi pa won o fun yin ko to si yin kiru yin o pe abi ipo te wa o ti ju ki e tun gun won ma promise yin nile ke wa ma so pe ma sponsor awon ajagun gbalẹ labi olubadan to ni ba si ri batu ta wo ya abuku ni teyin eyo bi a se ri ti be mo lale yin ni ogurugba loogun akan o a lo si oju oja ta ba ti wa toju oja de eto bere ni pere wo e ku kale
1: idile onilera pipe ojo la to ntan seto ojo waju re ni ona ti o labo ilera re yiyan re ojo iwaju re na ifesto somo bibi ran ni lowo lati pinu igba ti iye omo ti o fe bi o fun idile ni agbara lati mura sile ni ti emi ati oro aje
2: nitori na seto lodi fun ola to dara julo sibe awon oyun ati oyun ti o jabo ti o le fi aye eni sinu ewu le sele labi ofin itoju ilera to daju wa lodo awon akosemose onisegun ilera ni awon ile iwosan ti ijoba fowo si se oni isun eje pupo bi isalenu dudun to lagbara iba tabi ki o ma ri o leyin ti oyun ba jabo lara re tabi farapa ninu oyun jowo wa iranlowo ilera lowo akosemose onisegun ilera lesekese
1: ilera re eto re ojo waju re ntan ikede wa lati owo albarka health spring foundation toju ara re
3: Olu a voice, Olayi Adivine Harmony, pẹ̀lú CAC Foundation Choir.

wipe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni ṣugbọn ni gbata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fowo sanu shopping complex iworo ribadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09055

0: Epalipali Abileyo. Epe 003-765-2404. Africa Gem Aba. Ebo Giafara Lokumara Yagaga Gani Okojabe.
1: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake idado ile Ibadan.
2: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idini yi ti oba o kese si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba de dibu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokofisa yewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo

to re to yin eto wa eto akoni ti gba wa se la wa le ise rede elero ami ojeje ile ise rede o ti lagelu ikani mere deni ogorun to ndo to le meje oke to gajoke ta wa kale sile fofun bala opona felele ti nbe ni lu bada awon eyan po bi ba loju opo ta ba ni puro tora wa je to nbo la nlo lale yi won ni oti otan alejo olo inu ilu da o na lasi wa inu ilu da la wa o nijoba abile odeda ni ipinle ogun ilu da bo won se te ilu da gan ke lo ko eni to te ilu da ibo ni won ti n bo ki won to de ilu da bo won se wa do sibe to fi je pe to iru awon osawo ni won bo nbe eni to be na laaji o se be o

0: baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori ooto onu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si ton se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko tawon yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo pon bele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon bi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomin ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yen ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan wonwe o ni se pelu igba ti isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma gbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigbati san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aya won lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun sun gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago mejila ko si ni sun mo tile o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 0803381008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta ti fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kayinde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti debi ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 0803 881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni tewa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: Lagilu FM 96.7 tan eyin ara ile wa mo ki yin nibikibi te ba wa lale ya dupe lowo eledumare oba aji pe awa la wa ati dupe pe eyin la ba atitiri bra se nde iya chikito ati iya togo atiti de lale yi a de dupe pe awa la wa eyin la ba mo fa fo koko idupe lowo gbogbo yin te npe te ni ah ogun ya togo o se gbiribiribi lara yin o pe e dupe lowo won oluwa seun iya togo to ti wa ninu kuluwa lale iya togo e je ki awon eyan mo eni to wa ninu bi le
2: mo ki bi de tin gba mi dede asiko yi pe a ni fe aisan lo gba o aisan ni fe ara wa se gbogbe o
1: amen be ti ki won
2: e se oruko mi ni mama togo odun ni mimi ki se aimo fun oloko e ma n gboro mi dada lori oto sikito ni every wednesday at tunde leni loni kini kan ta fe bara soro le lori leyin baba teyin ya mi te n gbo mi ateyin brother and sister te n gbo mi nile leni kan ta ko fe soro lori ni won pe kini kan ni infertility oloyibo pe ni infertility pa awa yoruba pe ni airomo bi eyin atemi ayo ni fi airomo bi ba waja kini awon apere ti eyan ma ri te mo pe ti oko ati yawo ton ti mari lojo to ti pe ton woju omu oluwa fun omo bibi to wa opolopo elomi gan awon egbe ti bi mo meta won ti bi merin sugbo orun o si wa loju ko si n wodu olohun fun omo bibi elomi wa to je pe aisan ni titi e aisan yi o ti pin si orisirisi ona o le je infection bacterial infection toilet infection oh staphylococcus tele ba ti ko le to ti wo yara sinu ara obirin tabi okunrin o ma n pa ki iru obirin be ma tete loyun tabi to ba te je pe elei gan okunrin lo ba se tori pe ki so obirin nikan lo ma ni fertility o okunrin na ma ni fertility ki lo ma fa ni pe nigba tokunrin ba ti ni awon aisan ta ma n ko latara abalopo yi to ba ti pe ti o treated dada o ma lo affect sperm okunrin yen o ma ni watery sperm tabi low sperm count tele ba ti sele iru okunrin be ko le pregnancy obirin a kan ma so pe nkan ni yawo nle ni e ma ro pe 40 yawo ni be 40 oko elomi ati eni pe ki won te lo hospital kan lo si ayewo ara won oko lohun ni soro ta ba de wa lo ta wa bo odo okunrin ni isoro ti wa I to ma se lataro obirin na wa o to je pe lati bi irregular menstruation nko so to se sege sege ti o ki wa dede jo meta lo fi se tele o ti di jo kan abi jo meji elomi osu meta ko te ni ri ti elomi ti e ti lo patapata ti o ti wo menopause ti ojo ori o ti pe 50 years ko ti e ri ti e mo te ba ni awon ponija bayi to e kan si mama togo te ba fe fun hausa logun ani so ti si eri se eri nigbati emi mari bi odun merin olodun so pe ki a na riru kan bayi sugbon adupe lodo olodun pe latara gbugba adua adupe fo olodun ogun ta wa lo ngba nigbati baba mi wa n togo emi si wa nigeria mo mari si baba mi wa ni ki lo n sele ki lo n sele ki n wa mo wa lo won wa se opolopo awon kini yen fun mi ni agbara olodun awon na ti dupe fo olodun le ni pe ari gbejo ari gbepon olodun to wa se temi yo se tiyin na awon ogun ta wa lo gba ina la wa nko ka fun anfani opolopo obirin to sunkun ari gbejo ari gbepon mo ni ekan si lese mama togo a wa ni academy olomi te ba mo lati challenge ibi ton ti ma drop yin ke to kan bridge ya na kokon yen ti ra won lokada nbe e ra bo segbe kan e pe phone number mama togo logan la wa mu yin nbe office wa face express ni te ba mo lati iwo road e ma soda si odikeji te ba soda si odikeji e pe number wa wa mu yin tabe te ba mo lati gboro e so pe kan drop yin ni olohun kemi ta ba ti drop yin lolohun kemi e ri step ton ma n gba sokale bi gba te n bo si abe bridge te ba ti sokale mi step yin e pe ero bani soro mama togo ero bani soro mi ni 08035881030 lekan si 08035881030 tabi wo okunrin to le soju si e daada teyin ba kole fobirin to ra le fobirin to ra moto fobirin teyin okunrin o ba le soju se yin nile iyawo yin o gbeto yin lo fun elomi ni ta tori e awon aisan na lo ma fa kokunrin ma le se dede mo nitori pe be ko le se wa tele te ba ti wa ri awon aisan kudie kan to wa lara yin nitori eyin na mo pe Ghana Togo a mo nipa awon ogun I to ma je kokunrin le se dede dada ti o mo ko roko ti ologbojo re ti o sise dada te ba kan si mo Togo e ni ka ba mo ati etun wa dupe lopolopo awon eyan opolopo awon customer to ti wa sodo wa awon to wa fun wa ni gift awon to send message si wa koda ti ba ko ri afefe la wa ye ka ma play awon message yen ka awon yen ma gbo elomi tun wa fun wa ni gift pe awon dupe lodo olohun iyawo awon ko tin gbadun awon koda elomi to je pe ki tun se arun ele lo se won atun wa won tun wa dupe iwo na ma so pe na lie by the time we na true ma koja e ni mo te ba so pe mo ti na gbara mo ti na gboro o ti mo bi tolohun fi san wo san ti e na si to ti ri wo san gbogbo e te n gbo mi dede asiko yi mo ni aisan ko ko ni fara se ibogbe bi ti airomo bi se je niyan ele to tun wa je ile keji o ni aisan ti an baba wa ma ni ton pe ni seto emi de ma fi gbogbo asiko so pe se to yi to ma nfa fokun tokun o ba ma mi to obirin dada o di de gbogbo awon spam to ye ko jade la re ti o ba jade iru spam ya ma di lo ma lo liki sibi kan iru eni bi are eni to ni iseto ti o le to dada ti o mo complain pe to ba lo to nisin laarin seju marun ito mi titun wa to yo si ni jade dada a ma jade sere sere bo de ma so pe ito pupo yi gan gba mi o kun sori sirisi elomi ti ni asan kan ta pe ni ito suga ti oloyibo pe ni diabetes ele ya kan ma to ni sha sha sha to ba won mi gon mi gon ni duro lare to ba lo saye won so pe ti ni ito suga awon ijeku je o la wa believe pe o le ma fa iso suga ati pe eyan ma njogo e latara awon obi to ba bi boya baba yala baba abi ya ni won ni asan kan ta pe ni ito suga o possible to ba fi loyun to ba fi bimo o possible ko ma ni na pada ma nurse ito suga ngba ti ohun na ba gboju ele keta o na pe ni atogbe atogbe yi ise to suga ise prostrate o kan ma nwa be ni yoruba ma npe ni atogbe atogbe eyan kan ma to sha ademalin a ma to sha laarin ale saaro le mi le tele mefa emeje iru ele o ki se kan to da ko si afani kan to se fara pe o si akoba fara ni te ba ti mo pe ito yin ba ti npo ju e kan si ile se mo togo ni academy olomi office mi wa ninu no alesin lawyer complex alesin lawyer complex ibe lawa sugbon so bu ti wa our face express ni te ba ti wa mona e do labe bridge e pe ero bani so mo togo lagbara lo a wa mo yin logan te ba ti debe mo tun wa fi gba yi so fun yin pe se ere asan kan to wa to te wa buru jai to je pe aisan yi silent killer na ma npe olo ma jo ya odo mi ateyin te ngbo mi de dasiko yi se ere aisan hypertension ni o aisan tan pe ni hypertension yi ti opolopo lo mi pe ni bp aisan yi buru jai o to ba ti wa lara e je ka te moju to dada tori ngba mi to ba high ti o ba je to ba check time to time to ba lo high le kan na on to on le subu o le paralyze ko di ko ni stroke apa kan ese kan ko se gbe mo to ba de ti sin ba de ti wole kan ba e ko ki si lati te wo ko ja pe prevention is better than cure prevention ni ka ko wa ki stroke yi ma wole to ba ti wole ko easy especially an to ba mu ni apa osi ati ese osi o lagbara o ki tete se wo sugbon ta po tun ati owo tun iyen tun si lati wo tori aisan yi lo ma result si stroke abi en to ba ni diabetes hypertension o ma lo result si stroke ni te ba ti mo pe ni stroke e kan si lese mo togo ele o ki se ore nu te ba ko lo to le ni e kan si lese mo togo e dupe fọlọrun ba mo ni mama togo wa ni academy olomi ti bi ki bi te ba tin bo boya e bo la challenge ni ibi tan ti drop yin e ra drone be ke pe wa era won lokada nbe ke to kan bridge e pe wa te ba bo lati iwo road e cross other side e ni koja bridge si waju de e tun ri yana kan lo wa lafia yin ta won lokada wa nbe e duro sibe ke pe wa tabi ke bere mama togo lo wa won yan pe e lo si office mama togo won ma direct yin sibe e ma gbagbe mama togo wa ni academy olomi e ro ba ni soro mi le kan si ni 08035881030 ele to tun wa tele la npe ni sangun sangun romanticism e ri ko mo ti ma so story ti pe pe baba mi je omo o je omo le yoruba mama mi je omo togo baba mi lo sise ewe ategbo yi ni ore won kan wa leko ore won to wa leko yen o ni baba e na wa je ogbo tarigi onisegun ni ilu togo baba e wa ni problem kan o di pe ko le ni dada mo ko le jide ni ore wa so pe awo ore mi wa to pe nkan to nse ni iye ko lele ijo tele mi ko lo ba mi toju baba mi ni baba mi ba tele lo ba lo si togo lo ba fi di pe baba mi toju baba e baba e le ri dada baba e wa ni ah nkan teyin na ni lodo ti lo fi se mi lore nkan temi na ni lodo titi wa emi na fi se e lore o lo fa ti won fi fun mama mi fun baba mi si mama mi na de won sise ewe ategbo yi o lo fi je pe tun won joge 4 mama mi sise ewe ategbo baba mi sise ewe ategbo ise ti awon mo lati togo won ko baba mi ti baba mi na mo won ko won o ni office baba so baba mi ni baba so panu temi na fi je mama so panu len igba to di pe mo bere si ni lo mama so panu ni ilu ibadan yi ati ra won kan to je pe fake mama so panu ni ta won na ti n gbo program mi tan joko ti ti won lo record ru program be baba nla ro ni won ki se mama so panu mama togo nikan ni mama so panu ogun ta de lo fun so panu to go nikan lati ma nri e ma je ka won kan kan wa ma lo gbe yin be bo je mama togo ni o ni mama so lo ni ogun mama so panu yi te ba de be na fin pe mama so panu opolopo elomi to de ti wa sodo wa to ti mo opolopo yen na wa sodo wa won wa dupe lowo olohun pe looto looto ba won se wa tele ko la won se wa nisin e te wa n gbo mi e ma so pe na live mo se so e kan si lese mama togo to ba de pe won to ba ni koko won pe asan kan ni koko lati ilu togo koko yi na o le ma je ko rin dada o le ma fa waist pain fun e ngba elomi a ma ti erin tage tage elomi a ma rin e si bata jabo lese ko ti e ni mo pe bata ti jabo lese o elomi a ma ni nkan kan gun lati lese elomi am to ba ji la ro bayi gbogbo ara kan wo ni te ba laisan koko yo le ma faru kan bayi fun yin te ba dodo wa pelu ogolo e gba awon ogun e si dupe folo e ma gba gboro bani soro mama to gele kan si 00 35 88 10 30 ni si ati wa mu discount wa lori oro awon ogun wa tantan le se wa ati yo 20% kuro ninu gbogbo awon ogun tantan le se wa tele tele gbogbo to ba ye pa anta tele ati yo 20% kuro nbe te ba wa sodo wa pelu ogun olohun e dupe folohun a si se ndada eyin lo tun ba mu elomi wa
1: so apart from pe oko nsuki opolopo awon okunrin lo npe mi anti sikito oko mi kere kini ma se iyawo mi o gbadun e girlfriend mi complain kini kon awon to ko won ba kere ati awon to je pe to ba de ode eyan kan soso ni oko won le dide to ba de odo elomi oko a ma sere kidi ni
2: se re opolopo okunrin mi o ti koja yi e lodo iyawo e tabi lodo en to ba je pe won don se ajosipo ni koro to ba ti di pe re ni ba ti koja to ba je alagbara ni o le lo fa ko mo di pe yo mu nkan ta nso yi ko mu dani ti oni le se ni ibomi mo to pe odu enikan ni o ti ma se gege bi ibere ti ebe lo mi olotu se wa ri opolopo okunrin mi to ni asan ta pe ni isuki opolopo asuki opolopo elomi kini to wa ni di epo aiko ti ejo kan bayi lo iru ele opolopo awon obinrin ma fi se e ma mu sere ni wa ni kin to ba se pe wa lawon le dawon kini iwo le tawon lorun o le satisfy awon iwo to ba po ni asuki tori pe nkan omokunrin e kere e kan si lese mama togo pelu ogun olohun a dupe fun olohun ba e ma gbagbe ero ba ni soro mama togo lekan si 00 35 88 10 30 tabi wo to ba ni oni aisan iko yala tb cough ni ti eni yana asthma cough ni ti eni to ba po oni o ti pe lare wo sa kan si lese mama togo awon kan ta mo la nso la npo lo ni se mama togo e kan si wa e dupe fun olohun ba e ma gbagbe aisan ko abi wo to ju en wo bye bye to ori na daada tori diabetes to ba ti wole sinu ara o ma fa ki oni to ma ri na daada ma o to ma affect oju te ba ni diabetes to ma affect oju te ba ti mo pe ti ni eleyi e kan si le se mama togo tabi wo to ba ni jedi jedi idi yo opolopo idi yo yi o ti pe lare lomi gidigan tele ambassador wa ni alimi ti ni o ti le 20 years tele mi ni lati 30 years ni nga to ti bere lati kekere lati gba yen ohun ori lo ti ni idi yo elomi tele mi se ma se bere ni tori a ma so pe kini to yo e kokon ri awon apere kan awon apere te kokon ma ri pe te ba lo toilet e ri pe e ma ri bi ku bi ora after ile e je lo ma follow iga yin leyin yen bayi di ma yo ni o te ba tun pe tin ri e tete takesi ara e tete toju ara yin tori a ma so fun olopolopo awon obi e ma moju to mo yin lati ma fun won ni gbogbo ijekuje ti won ra fun won lojojumo o ni bi to ma resort si o te ba tin fun won ni ijekuje e ma fun won lagbojedi eyin na mo pe nile baba wa Olorun fi ewe ati egbo ta wa lo re pe ka lu afen ti o ba mo lilo re e te ba npe nura asan ba e kan si le se mo to ko pelu odugo Olorun e ni ka ba mo e ni wa ba kan na mo
1: ya togo awon to wa ni ilu oyinbo nko sa anfani wa fun won lori gbogbo nkan te n se fawon to wa ni Nigeria nbi
2: be ni olooto awon to ba pe wa ma ba won send ogun won e to ba fe pe mi lati ilu oyinbo
1: okay ma ba won send ogun won
2: be ni
1: to ba ti so bo se nse won e ma wa we bill ogun won fun abi e ma ship e fun won
2: no a ma we bill e
1: e ma we bill e okay to ba fe pe yin nko
2: te ba fe pe mi lati ilu oyinbo +234
1: okay
2: 80
1: +234 80 80 35 35 88 88 10 10 30 0 okay number te ma fi get iya togo niye eyin yo wa ti gbogbo nkan ti iya togo nso won ni ko si arun ti o ni ogun ninu aye ta wa ninu eyi afi ti eyan o ba mo to ku e ba kere oku e kere ni yoju si mama togo iwo to fe koko e to langbalangba yoju si mama togo wa ri pe oku a se kini atobi adeto wa de raye lati te kole fo obirin yen gbogbon iwo to ku e ba nsuki se kini yoju si mama togo iwo to ba de ni eyi ta awon ibo npe ni arthritis abi rheumatism egungun mama sun e gbogbo ara mama ru e yoju si mama togo iya togo to ba wa sodo nse le sayewo fun won
2: be ni an sayewo
1: ola e tu wa pe number ile ko si ka to dide nle tori arojo musolokun
2: 080 080 35 35 88 88 10 10 30 30
1: 0 0 0 0 8 0 3 5 3 5 8 8 1 0 1 0 3 0 3 0 ami e se te n gbo wa ni papapa e le ma pe number mama togo lati gba gbogbo awon amoran ati lati lo ri won fun itoju ara yin olohun oba mi a wa pelu wa alaafia ara wa ko ni gbon nu danu ni ara wa alaafia to peye la ma fi ma lu ojo e se o da
3: la la la la gelu FM jagaba gogoretio

0: tinu akeyo wa tun din gege be lori iwo mo to ti le logoji odun yala pa yawo ti e ma se eyo bo si se eyo sele sere abi ke yo ma sekun si onunu ara tabi ko ma se eyo ni e meta e mefa won ma to ijo da okun ni kojumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero unsun dede ni telomi
0: gbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagu ara te pe yin o fini sa lafa bo si e ko se olohun oni jo fa aye o ba wa o fa le wole telomi lara te pe apa kan se kini da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ni la ma bi pari opo egbe e ma je ka bora pa e si ma je abora won mole bo ba ti gba kaadi wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugos lagu ara yin
1: to ba fe ri emi baba oloye isani waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero ba ni soro mi 08067958800 08067958800
0: I say okay to be kuni fara nsu gbe

mo kokunrin mo kobirin mo komode mo kagbalagba kolawole adeniyi koladez international oko mi e ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun e wa mo gbagbe o pe be se ngbadun eto yi te tu lanfani ati gbadun e daada benu sohun o ku onu eto yi e gbadun ara yin be ti mo gbadun ara yin leyin te ba gbadun ara yin e tun fowo se faje lagban ti cash e ki wa le ni gbo wa fun ko si tori pe kini kaase asoro be ti o si se be asoro wi be se be ni kaase eyin bi mi le re pe kini benle gangan fun tale yi iyen fun kaase in tin benle lagbara o tori pe eyan meji ni o lanfani ati gbenu si 25,000 o tumo si pe awon kan wo pe owo yen kere awon kan si wa to ye pe owo yen oju won lo ti o ba ti aju o lo 500 naira 500 naira on lo lo fi re si bo ba ti re si pelu code e *347*1004*2#*347**1004*2#* mo wa je to mo si alai gbagbo ni igbagbo pe ale yi o gbenu si 25,000 ona meji ni enikan na o je o ba je 50,000 e lo mo re si bayi tabi ke lo soju opo website www.cashier.ng www.cashier.ng pelu 500 naira le fi gbenu si cashier o ikani lagelu won pe bi o baba badon e kaabo sori eto ta pe ni loyin ladun.

0: mi kajọ lowo awon samori gbadun gbadun squad set awon tunde adegbero awon de ti oju squad
1: wa ti ma gbo nipa o samori
0: Set ya woma alaja Awesome ori ni ye
1: Inudu tura ya mori mori
0: Hey bansoro onpa awon somori Awon ton tono la wujo awon tori won wambe la wujo ni
1: Ife oye ni le ma
0: Ba mi le ni ya bayo mi aro la wa
1: Uroki wa ni be o
0: Kude di asiko awon somori nu ni
1: Ade ori la
0: E chonche wajula pa abi o loyin ladun loko eto yi
1: mawo ijoye
0: iye gaga mo fin kawon ololufe ti akaabo
1: omo bi
0: e ba bo loju opo facebook e jaje ma kira wa ka le kaabo sori eto ta pe ni loyin ladun lapa bi o ala nfani ati gbadun ara bi ka si nkan ki sere ki sawara loju opo facebook mo ri afa ba ni se won ni e ka le kaabo sori eto gbeni ode yemi omo kure won ni e ka le ku eto be gele akinboye ogun niran won ni e ku eto lati ile ife Adio Shukayo the new vision at Tianoni. When you will love your swag, I shall go. Beg, Gele, Oladele, Ade, Bulu, when you ride on. Adamat, Tiami, you when you equate to Beg, Gele, Lojo, or Facebook, no, Mori, Sheriff, Olan Rewaj, when you equate to from Unity Estate, Badeku, For like for me, Layo, Kareo, I will not kill our way. Akwe eto lapa odo ti won e se ngan o ah ni sura wa
1: owo mebi gogowo mebi oju fowo
0: ogbe yemi ode yemi omo kure oran nki wa lapa todo ti won
1: o ba fe di so
0: samori sike
1: o lowo
0: samori tun de nle o samori to sin samori lanle kan Samori Elizabeth enle o
1: Idara le wa bi eye omi
0: E kaabo sori eto eto nte waju abala akoko lori eto ilabala gbe wa de beta ti ma ngbera wa kaakakire kaabo sinu oko ye ti mo pe te ba ti wa nu oko yi e ni isoro kankan ju npe ka jo ma gba latun gba ara wa lo be ba kan fe polowo nu oko yi nikan un le te wo owo oko yi e sanwo oko a jo ma gba latun gba ara wa be ba kan fe se polowo nu oko yi nikan un le te wo e kaabo nu oko yi o e kaabo soju agbo yi o e ba wa wa loju agbo awon kan wa ti mo tese bese mo fese ko waya o sa fe gbeye o labala akoko o lo fa rara e mo pa bala akoko kun fofo abala gbe wa debe la fi side to agbon ti ka se wa nbe e mo so pe so fun yin o e je tun code yen pe le kan si *347*1004*2# *347*1004*2# *347*1004*2# pelu edegbeta naira 500 naira pere un le ra fi ta 25000 ben le fe eyan meji ni o e lo mo re si bayi o e lo mo re si kojo to lo tabi ke lo re si loju opo website www.cashier.ng www.cashier.ng agbon ti job connect na gbeyin be ba ni ise to le fun je sori tabili awon eyan kan awon eyan kan tan je odo tan je agbalagba won nsi ole tan ba ri ise won ase aisi ise ni oje kan se e fi atejise sowo soju opo ti mo fe pe beyin na ba si nwa ise e ba baba yin ri a je ke mo pe o ya e lo si bi bayi ke lo mo bere ise nbe 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932 0068784932

0: ilé kan bo ni gbogbo nkan mo ti sowo si ola te kan o ti e wa ti e le se thank you lasan
1: e mo seun igba ta bere owo lowo yin se mo igba ti mo tin damu bere owo lowo yin
0: igba ti mo ko ri mo to se
1: igba ti se ngba ti mo wa need re nigba yen ti mo npe yin ti mo message yin ti re pe mo fi call disturb yin te se bi gba pe ri se isin wa lo e ke mo te owo te pe kini owo te te gan koda ko to nkan ti a fe fi se gan
0: ko ti to nkan te fe fi se o so pe kin ye mo fun eni o
1: mo mo pe fun mi ni amon gba ti mo bere amon gba ti mo bere se fun mi ngba na
0: se e le lo nje mo gbagbe o adeni yi mu nje o
1: e se gba ti mo bere igba ta ba need nkan si ta ba bere lowo a mo pe le se ju
0: ba
1: lo
0: ama mo re leyin eyan yi ba ma lo orishirishi lawon eyan sa
2: ajaroju ayo kara ti okun le wale ajole ilu naija ni ah aida
0: lizi so ti rowo ti mo se se
3: mo ri
0: kilo wale de to ti e le se thank you mo oro pe oro dupe o sise si mi lowo o de mo gba ti gba to tin si mi pe o fe san wo school o fe san wo school o fe san wo school mo de wo pe kin se se o wa ri late kan o se nu mirin mo nse beyen wu wa now
3: se ngba ti mo bere se fun mi ni
0: ngba ti mo to ni mo okay ngba ti okay o tun mo si po ti ri abi o ya se pada si mi
3: mi se wa se o ti tan
0: o ti tan lenu wakati meta sasiko yi
3: mo ti send je se mo pe mo jaun yan lowo ni
0: ah orisirisi lawon eyan sa e ri nkan tan foju mi.

0: mi olorun oba mi oke o kewa olorun oba mi oke o si kewa a mo rowo na gbogbo igba orisirisi bawon eyan ti se ri niyan tooto a mu pe latodo awon eyan latodo awon ara ile tan gbadun wa e tan gbadun wa daada e ma gbagbe ati lo ma re cash e si o cash e ori code te fi lo mo tare pelu 1500 naira 500 te ba se ndarapo mo wa tori pe a lo yi ko to fe eyan meji laipe iko ni pe rara o eyan meji 25,000 ni bele bayi oya eloma are si pelu 1500 naira *347*1004*2#* *347*1004*2#* *347*1004*2# tabi loju opo website na www.cashier.ng www.cashier.ng *09123708675* *09123708675* lati le okere +234814249106 elo e ka le o
1: oro keke
0: e ka ba sori eto yi
1: elo
0: elo e eh oda Hello, Kaleo.
2: Hello, Equeto.
0: Yes.
2: Oruko mi ni Adeniyi Omode latati pe.
0: Omode latati pe so juro ti mo se si o.
2: Mo se ri mo ri owo yen, but inu mi dun gan gba mo ri. E ma tinu pe mi wo kiyin e ma binu. Gbo ese ku nawo owo yen ma loke.
0: Ami.
2: E jo se gbo gbogbo wa ni ri bakan na.
0: Okay.
2: Ko si bo tule ko je ti en ba sin kan kekere fun yan ko ye keyin o ti edupe.
0: Mm.
2: Ki a se pe teyin o se ti o gboju a ke se nkan to da o. Ori pe alai more yan o nu awon eleyun. Mm. Yan ba ti kekere fun yan o ye keyin o dupe lowo eni.
0: O se ngo mo de gare. Omo de o se ngo gare.
2: Se gan ni o owo yan ma lo
0: se. O se ngo ore.
2: Ki se yin o ni jona.
0: Ami o ro ya je. O ro ya je. Ore ran gbeje daada. Hello? Hello? Hello?
3: Hello? Hello?
0: Yes, sir. Okay, but I think, sir.
3: I'm rich, if you listen, I'm going to do it. You're big, you're big, you're
0: big, you're big, you're big, you're big, you're big, you're big, you're big, you're big, se ti rowo ta se se ti rowo ta se ni e soro lori awon eyan se ti rowo ta se ti mo se si yin
3: mori
0: eh ki lo ita fi pe mi pada lati gba ti mo ti sowo si yin won wu wa be yen
3: number yen o n drop ne
0: ah
3: eh sugbon gba to lo ni ki n wole ni isin
0: eh o
3: ti pupo
0: oda e seun o
3: awari se ko de tambe
0: ami ami e seun o adura ti mo ba se ani ki lo wi wa lolohun wa gbadura mi Hello, Ekale.
4: Ekale.
0: Yes.
4: Yeah, I'm going to tell me. What you say?
0: Mommy, are you? So, you know what you say?
4: Mori, oh, Mori, I say. Thank you very much.
0: Eh, you ma, Mori, and Tini?
4: You need to get a job. My friend, you won't know. You get a boss at this place.
0: Oh, boss at Siko. Kilo, where is she?
4: Ah, mo fon ni mo kon fè lo fun nkan kan ni.
0: Eh, fè so abi?
4: Mo fè lo fun awon omo.
0: No da, ko si wahala. Awon omo na o ni yan ku.
4: Ami
0: lo kon ti
4: se se
0: e seun o ya yo
5: woni dani meji banja eni keta to pare fun yen ni mistake aye
0: hello e kale o
4: hello e ku eto
0: yes
4: e mama so
0: ami o o kan ibe le tin pe
4: Mrs. Ajawo ni lati odo
0: ni ni Mrs. Ajawo o ise eyan gidi o ise eyan gidi o ise eyan gidi ngba o to bere owo lowo mi mu wa pada so won si o si ri message mi o si gboju
4: ele wa lowo on gan to n hale ni lori bayi
0: gan ah aja o so mo pe o si ni ye bo se fe fi message ati call pa mi
4: eh igba na wa nko
0: ah
4: ai mo ye irú àìmọye ẹrú yìí tí ò tó yí gan tí wọ́n send 5 million 10 million.
0: Èyí tí mo ní nìyẹn kò í ṣe pẹ́pẹ́ a máa gbọ́ o ò ṣiṣẹ́ rẹ̀ sí mi lọ́wọ́ o.
4: Pẹ̀lú gbogbo bówó ṣe ní fáwọn lásìkò yìí 1 million naira only. Tó o bá gba 1 million naira ní báǹkì only náà wọ́n fi sí lẹ́yìn. Àwọn arúgbó wa múra kankan bí olójú kan ṣe lọ́wọ́.
0: O mọ̀ pé only yẹn ò ní lọ láti yejọ́ ẹ̀. Ó yá mo fẹ́ gbowó mi padà bá ń ṣe sàkáǹtì mi.
4: Àníbo ó ti lọ nìyẹn ó ti lọ nìyẹn.
0: Kí ló ń lọ?
4: Ó ti sanwó mọ́gàn.
0: Ó ti dà kò sí wà ní owó lọ́wọ́ ẹ tún lágidi ẹ tọ́bọ̀ nǹkan ṣá.
4: Ọlọ́ jẹ mọ̀ ṣe mọ̀ mọ̀ ṣe
0: o. Àmì o ẹ ṣeun ẹ kù tẹ́tí sí wa àwa àti àní súra wa ẹ jẹ́ ń borin kí n bùlà lẹ́yìn àti àpá àbí ẹ jẹ́ ń bùlà.

0: ba se ndara ko mo wa o tumo si pe e si awo ibi to e ke wa na le wa yi o loyin ladun lorugo eto yi lori ikani lagelu na 86.7 fm oke gaju ke nle ibadan won ni fe mi ko le ba won ko le hello
1: hello
0: e kale o
1: e kale
0: oruko yin bo le tin pe yi ah oja o won ni fe mi ko le ba won lola san gbe yewo re te yi ba se ndarapo mo wa kini mo se awon ede yen kan wa to e pe be ba sore fun won won adupe emi wa fun yin ni 1 million naira gege bi apere e wa da mi loan bi alai mori oda eda olorun o kuku mo se yin len to mo re o
2: class
0: omi ayo loku mi elo mo send si yin gangan na tin jo mi loju elo lapa bi hello hello e kale o to oju opun yo to ijo ayo lo ku mi ko adura mi o lati ka o ida o ka yo le hello hello e kale o oja

0: jare
1: dada na ni e sa mo gba agbara re leko
0: duro agbara wo lo ngbe ki
1: ori mo tin benu 1 million naira 1 million yo ke wo ba ti chasi meta nti abi merin owo ti pari
0: ti da
1: an ko kara mu o lele
0: o ti da
1: pele
0: o ti da
1: ele to ja wole yi o idi ti je to yin ara le mo fin ki n kabo sabalata pe ni soko yoko to olobe nloloko baba ti dabala bi chike lo ni kola eh olohun ba ni nba mi se kola lo mo taste e on lo le so boya o dun tabi ko dun bo te ye pe ko so nje mi na ti mu gbe fun na ti o dun ko te ko ti sele ri eh kolon tun bo mo ba n se ko mo ba n fi gbogbo eroja si ko le mo dun lenu re tori se ra won ko wa yi bon be bota tan ti ba ti taste onje le bo mi wo ba yi wa lati de igba lo nje le ti won ni dun mo fun di eyi to ba je gba akoko re teyin gbo ito loyin ladun ba se mo nse loso ose re eh abala keji yi on la fi mo ngbera wa debe la mo fi nkora wa ni awon je ti ile wa titi ile okere to je pe anife si pupo pupo sugbon a mo ba se le se to re papa julo awon je ile wa to je pe elomi bi ogoji odun adota odun ati be be lo lon ti di awon je kan gbeyin fun di pe boya odo grandma won ti je last grandma si ti je kini won ti fi agbaju a lo won ti lo bi agbare won wa re ni ti o mo ba won se to awon je lati gba yen opo wa si re te lomi gan yo ti ejo ko si phone ba yo mo wo ko tun ni get e na sugbon awon ogba mi wa to ye pe ta ba gbo se ti ara wa ta wa fi pen wa ta fi kole le yo kokan ba se n gbo yen o se se ko wulo fun sise ati didapo awon nkan ta fe se ko ba le fun wa ni esi ta nilo oruko mi pada sikemi oke tola on le mi je mi ale mi lo mo baba loke ogun yero kini mi omo lofa amojo mo abi sujo ko jakarta kiti bayi won lo n loro tofa e ka le o esiku eti igbo wa te ni ojo tana tana ojo ti jeta mo layo lati mo so loso ose lori eto yi pe ni bo se je oloru oforu na ni program yi awon kan mo nfi aye le pe program yi agbudo gbo ni o ajo gbo pari ni to si je pe o ti so eso rere lawon bi kan tori pe ati lawon to gbo abala keji lori eto yi ti won si ti fi bere okowo titi won to je aladani alentin din bonds inu won ta asi len tin se onje onje ti won si nse yi lori eto yi won ti kokoda opo igba lo je pe igba ti won bere emi ati won lajomo to ya melo ni kin won si o ya kini ma tun fi si olodun de nfun wa se so to wa pe gba kokoda teyin na te ngbo te si ni lokan pe boye fe bere eto ise tara teyin na to wa ni se pelu onje eyin gangan ni abalai in lo wa funju ati fun yin to je pe e ti je onje kan ti pe e si fe mo be se le fi mo se to re to je pe e no se mo se kini e mo je gbaladun loni orilede Ghana ni mo fe lo se wa ri Ghana ti mo fe lo hun ke so n te mo na won se to e le agbegbe wa n bi bayi na sugbon ta ba wa yi ka wa opolopo awon joint to wa noma sise onje la won ma nse won ah kin saba nri onje ti a fe seto lale ya kin saba nri lawon joint yen bi awon onje to ku so wa pe ina n gbero pe ah kin mo wa le mo ta bayi ti o ni da bi en pe oluwa egbe gbo ko wo ti ara le keji re gbe eyin na le gbo ta le ke kole ke se wadi si lori e pe bawo le se le mo seto e so pe o ma yato si awon regular ones ta awon eyan ri je to je pe a le je ke awon eyan koma wa eyin na ni gbogbo bi yowu ti e ba pate si lale oni 1k boya 1k leyin si npe eyi yowu te ba pe lodo yin dede na ni 1k la fe se mu de ti mu 1k yi mu ti mu wari sugbon auntie elizabeth ti gbogbo eyan mo si iya Ghana lati orilede UK awon ni won reach out si mi pe awon nilo won nife si onje yen dada pe awon nilo pe ki mu wa ki wa salaye dada pe opolopo awon eyan na wa tan nife si bawon na se nife si o sugbon won ki nri bi ti won ti ma ma ra je pe tin ba mu wa tawon eyan ba gbo o se se ki elomi ko tu ma seto e ninu ile fun rara e fun die yi ki la won nkan te nilo fun wa nke yin eni lo re si eni lo poporo ti awon eyan awon elomi tun ma npe ni poporo sa mi o mo won oloruko ti won da fun mi sugbon mo ti gbagbe to ba pe eyin o mo poporo te ba si doja te ba si dodo popoka poporo tabi popoka so eyi yowu te ba ran ti me te ba si de nitori pe poporo yi ibi oka baba to ba nso ibe lo ti ma nri poporo e ma nilo atagungun.

0: so eja se papapa eja lo si abala se egbo yoruba le otunde boni
1: ayo ni o ayo ni o kola akuse lataro
0: ise re o
1: eh idimari akun alere gege ba si man so
0: ami
1: eh e ka le eyin ti eyin ara le eyin ololufe abala se egbo we se egbo yoruba to ti le lasale ni yen o fun akotun e atun ma sari bara wa fi se re ni a ma fi se re ni ati mo pe a kin bura wa nbi bayi o mo o mo o laide ara wa npe nipa e ni o le pe wole ka sare jo vi vibe o ya na kini mu wa lasale yi oruko mi ni today adegbin ru amo otp yin na ni o e kale iloko o ma re lu ni orike awon iloko igiwo ni iloko o gbodo ge tabi ja iwe ori e she get point mi yen e je kin tun mo le kan si iloko o ma re lu ni oriki awon iloko igiwo ni iloko o wa gbodo ge tabi kan ge iwe ori e ha mi fe gbo po yi bobo lale yo ori ero bani soro te ma pe mi si ninu studio o na lele 0912370 8675 0912370 8675 hello ta lo wa nbe hello e kale yes sir ki loruko yin ati mo le tin pe wa
2: Olusola lati Jericho.
1: Lati Jericho. E kale sir.
2: Yes
1: sir. E fe gbianju ibere mi abi.
2: Oye mi, igi mango ni o.
1: Igi mango ni.
2: Sumo.
1: E se we ku gbianju. Ori ero bani soro te ma pe mi si. E je ki n tun mu le kan si 0912370 8675 lati ile okere +234814249106 hello. Yes sir.
3: E kale
1: o baba mi. Ki loruko yin bo le tin pe wa?
3: Loruko mi na Kembo Yogun na lati ilu Ife Oja.
1: Lati ilu Ife. E ka bo sori eto.
3: Yes sir.
1: Yes sir, se gbo bere mi e dada.
3: Mo gbo.
1: Oya, igi wo ni won gbodo gbe tabi kan gbe ewe ire awon iloko?
3: Igi sigo ni.
1: Igi kile pe?
3: Igo.
1: Igi igbo.
3: Shigo.
1: E ba n fi owo mewe wa yin patewo fun ra yin.
3: Pa.
1: Enu le fi pa o.
3: Omo ma re lu omo abe mo lori si.
1: Se bi te ti wa nu ni.
3: Begi lokan ko mo mo be si go se
1: go le. Ah, mi e se lokan mo ori mi ti nwu. Ah, ore mo fe sun won waju tele ni.
4: Bojo mo bo bo ba si je ta le a si ni ma ji.
1: Hello. E kale o.
5: E ku eto.
1: Yes sir. Ki loruko yin bo le tin pe?
5: Oruko mi ni Owale Ojelabi lati Oyo.
1: Boda Ojelabi. Se gbo we se gbo Yoruba.
5: Ale gbianju
1: ye ba gbianju eleyi. Eso igi wo ni Yoruba n pe ni boje? Boje.
5: Won pe ni
1: boje.
5: Boje.
1: And you.
5: Yeah.
1: Ah, we fe yidi e. E se gan ni.

0: ẹ yo ibere mi eleketa o lele yi ti yoruba ba so wi pe ki ese ni kini itumo re ki ese ni o kini itumo re e ba ndasi mu fe nti o gba awon eyan mo mo pe a ma ni awon eyan to ma gba eyan 0912370 8675 eh ki ese ni awon eyan mo o ti po hello
1: hello
0: yes sir
1: e ka
0: le sir
1: e ka le bi se ba lo pe pada
0: all right sir e ba mi down ibere mi yen ki ese ni
1: omode kere ni omodo kere gan ni batan bi omodo kere
0: to kere jojo
1: ah be ki ese ni o ko ma te mole o
0: ah mo gbadun yen egbon ye gbo yoruba o nga se gan ni a je wi pe a ni ri ju bayi lo ni abala yi niyan a tun ma pade to ba tun di ijo mejo fun akotun e oruko temi na si ni tunde omo adegbeiru amo otp yin na ni omi ni gboku si e ni gbo seminar lagba ile dumare oya e ma tun ba wa kalo

Aja makira wa kwa jini kwa jotutu. Oni hatu kuku pewa hason wa. So wo so monta ikuti shibale etoro. Kaabo si abala eleyi to gbeyin lori eto e abala orin ijemo ki agba eleyi to e pe ti nreti lati gbadun te si gbadun edoba eleyi to e pe ati lanfani ati gbadun orin Yusuf Olatunji lolokan ojokan kini nkan te fe so fun wa nipa Yusuf Olatunji lasiko ta won orin woyin jade ibolewa lawon asiko yi ati wipe be ba tin gbo orin Yusuf Olatunji kini mo kokko wa si yin lotkan a jo gbadun abi ka si nkan orin Yusuf Olatunji wo le yin fe ka lo fun yin la je yi e ka bo.

ọ̀ní ni 29 July ọdún 2026. Tutti mojo mi kan loni jo Wednesday ogodini ga ari ta je se loni ari mo ni lu gbogbo n to ba je eto wa lọlọrun ba mi o ki o gba fun wa o ba ti wa n gbe lokan pe mo fe de bi bayi mo fe de bi bayi loni a ni gbe kuru je lowo ebora a ni kujo nto o a ni faragbaru we bi

ti a je pe a ti lo koja sugba atutu lo e je le yo lo daada ye gede oni lo lowo yi gbon track meji ni ye gede medley apa kini re apa keji na nbe olulufe Yusuf Olatunji se wa nle ika kakiri tan tin pe lateka be na won po loki okun iya mi buki arewa e mo won pa won gbadun e daada e ku tetisi wa o orin ti mo je se o yare

Oda ati eba se ndara po mo wa ikoni lagelu 96.7 FM na le wa ite tin gbadun rin awon agba ojo nkorin lolokan ojo ko abala won je mu ki agba orin Yusuf Olatunji ona le ngbadun ta si tin tesin ni eti tesi tun gbadun e daada si ogbo to ba si dago kan awo mo dide lori eto yi ogbon to ba si ti dago kan won na le mo pade omo yin ololufe yin ore yin aki aki yemi lori eto ta pe ni